0: panigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Ironman.
1: Daghang salamat Radyo Man Edward Ligas alang sa imong sports update. So ang balitang sports may nagtapos ato ang mga balita karong buntaga. Basta di pa kung manamili, tarita sa toang winner sa toang answer to win promo. Ang atong pangutana kagni ha, unsang ahensyas gobyerno ang niluwat o show cause order batok ni ining Manhog Mayor Gungun Hika. Manalambigit o disgrasya dito sa Ming Danilia. Ni suspenso sab sa iyahang driver's license. Ang tubag, LTO7. Ugang swerteng mananaog, ato gining i-verify ha, wala naka-private iyahang profile. Atong na-open kung nakasunod ba siya sa ato ang promo mechanics. Nakasunod yun, kaya naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages. DYHP, RMN Cebu. Ugang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Sakto yun nga Facebook page ni Atty. Rufil. Iligid ka ng mga naghimo-himo na diha. Katong dunay blue check mark, Olga, 937k followers, good ang iyang gi-follow. Unya, ni-like o ni-follow sub o ni-share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. May lain ang swerteng mananaog, maosi. 11:15:79, kuya, wag nga naninias Facebook. Eh. Oh, ikaw 11:15:79. Oh, ikaw ang palarang mananaog sa atong answer to win promo karong mga orasa. Malihog lang chat ha, private message sa ato ang official Facebook page. DYHP RMN Cebu. Muhang kompletong pangan katong tinuod na nga pangan ha. Uyaw man kay dingas Facebook god 11:15:79. So, i-chat mo hang complete name, sir, or kinsa ba ning 11:15:79, mo hang GCash number. Nakadawat ka og GCash nga premyo, 200 pesos GCash. Congratulations kanimo, sir. 11:15:79. Sunod na si Atty. Rufil Fernandez Banyok. Alang sa dugang mga isyug, mga komentaryo, standby mo din ha. Oras sa DYHP, alas 8:00 na.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon ka ron, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na ko, Ana.
5: Rexedol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: Gigutom na.

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
2: Basta baon! Bounty Fresh!
3: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doomscrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta ni lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
5: ECS!
6: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Ang sarap!

0: Cervicitis nigundoella gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Doon at tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang serious. Yosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa DM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LA. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na sa 8:16 na mga higala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, arita mahigala sa atong pagbalik, mga kaigalaan, pag-isgot labot sa nahitabo nga impeachment kagahapon. D8 na Inday Maris, no? Gahapon? D8 na. Ikawalong adlaw na ba sa impeachment? Kung D8 na, o gatong tuuhan si Lacson o si Wingatsalian, yung sa atag 25 million ang kada adlaw sa Senate. Dako na kayo o gasto na yung maohon. $200 million na sa 8 days. Ang gasto mahigala, $200 million na ang gasto sa 8 days. Kay aron mahigala nga pangitaon tong $125 million nga confidential fund. At yung lagi katawa-katawa mga sukit ng paminaw. Kay, well, og doon na bang mahigalay kinini ang ebidensya yun ang prosecution, di ato alas ang paminawon mga kaigalaan. Pero atong gina-evaluate ni mga sukit ng paminaw, kining Article 4 medyo alanganin ang prosecution ani. Pero ata mahibaw sa sunod ng mga articles, basi nga sila yung mga ebidensya. Kani ka matibag atong ipadayon, magisgot, mahigala, medyo alanganin ng iyang pag-testify na. Atong tagad, pagtagad mga kaigalaan, standby ha, karon tong taon na una. Pas dili pa mahigala, aris ata sa lingaw-lingaw, ginagmay. No! Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM, sipa ilang mga radyo busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Gasto linya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. RML Report.
5: Mayong buntag sa tanang regimen, Atty. Rufil. Mayong buntag sa tanang suking take paminaw na itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Yun ang nang grupo makadawat sa itong mga palipay nga bugas of chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay kong suporta sa itong stasyon, DYHP. Si Leticia Pardinas. Mary Jean Briones. Melinda Arenas, Baby Solon, Yodora Ochea, Novelita Flores, Yonila Valmoya, Lisa Divalocos, Ogowana Tantio, o karanong sa ikasinggit ninyo sa DYHP!
6: Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag!
4: Okay! Okay, arita sa ato mahigalang exercise kabuntagon, paugnat sa kusog, atong sayo-sayo ginagmay, kiay gamay mga higala, la kumbati na, kasaman Julius Balilog Idol B, oban sa mga nasakpan na minaw sa IFM.

Oke, salamat Julius Balili, Idol B, o Galilin Raman sa Ligadas. O yuman sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. O sa ito na nagyod, nakadawat na mapalipay gikan sa itong sibianan. O naka-exercise pa.

0: Okay, mahigalang arita sa atong paghisgot labot sa nagpadayon ng impeachment trial, ika day 8 kagahapon, so day 9 unya. Padayon sa cross-examination ni Attorney Matibag. Pero atong isgutan ni mga higala, ha, karong nga buntaga. Ini sa Attorney Melvin Matibag, mahigala, sa inyong tanaw, nakatabang ni sa prosecution o mo'y nakaguba na hinoon sa ilang teori. Kaya kung ako'y pasultion, mas mayo tong sa prosecution untag ilang ipatawag na lang kato si NBI Director Santiago Inday Maris. Santiago ba? Katong permiro nga NBI Director. Mauman to'y Director at that time. Kinigos Matibag, karoon pa man ito iigagot. Retired Judge Jaime Santiago. Siya mo'y NBI Director at that time. Is Matibag karon na malaning bago. So muna nga usama niya ng testify. Aron niya muha o mayang testimonya, maingon siya nga dunay nagpadayon nga investigasyon kay kadto ko namong threat active, open and continuing. Dunay special task force na nakusay persons of interest. Person of interest. Anto doon mahigala, ikatulong witness na lang, biyaan na lang Article 4. Ha? Mato na sila yung article, ikatulong witness, katapusang witness, Matibag, wa mga higala'y nakuntak nga assassin. Ay pato mahigala itong mga kininiang komedyante sa Facebook, kay tuwa na si John Wick Menahay. Ating tagad, pagtagad, mga sukit, ipaminaw, kining portion ito, kalato, may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang ni pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makapunction sa ugmaayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended din sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Usmiña Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Ogo niya, kinisag niya portion may hikalatod ka na to sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, magatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kiniaro malikayan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ani mga kulon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mo makahatag din kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha ka usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaw og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sawayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, mahigala. Arita sa cross-examination ni Attorney Binluan. Unya, kinipong giingon ni Pia Caetano, mahigala nga, himuan ninyo inyong trabaho, prosecution? Mga itong tagad, pagtagad, mahigala nga. Muna ko giingon, kalutotaod lang tutiwasan, standby na sa, may nabuhis na tagadali, mga higala, ha? Malamang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdong. Atong takna alas 8:26 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura. Strong for the Philippines.
6: Kandura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong

0: pharmacia, doon nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pag-init na pod, vacation ready na ba tanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kailangan ko mag-withdraw!
3: Himala! May BPI dito!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores!
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
10: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. CBO, Idol.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
0: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gin sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galas 8.22 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining a portion may galatod kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, mga higala, doon na kininagkadaiyang vitamina o mineralis, nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingunman sa atong immune system. Doon na kining vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o ingon man mga kagalaan na gi-distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man

0: sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin lang nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kara ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 8.33 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ato sa tagapagtagad may gala ng report ni Radyoman Pulauros dili pa tayong balik sa impeachment mga kagilaan. Kay ni ay ex-convict, giluba o laing ex-convict. Dari ni sa may mambaling mga sukit di paminaw. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Pulauros.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Radyoman Attorney Rupil, usayo nila ang nadunggaban sa nalagka-inkwentro kining duha ka ex-convict diha sa maya sityo Ipil-Ipil, barangay Mambaling ning atong dakbayan sa Sugbo, pasado na yung sot sa dakna kagabi, ang na landing sa tambalanan, mao kini si Jason Bola, 32 anyos, o sa ka-ex-convict, na nagpuyo na sa mong gapit ang suspect na subject ron sa manhunt operation sa kapulisan, kining alias Rostum, na usasad ka-ex-convict niya po, nga taga-sityo Tugat, barangay Mambaling. Matod sa kapulisan nga nagkaabot kining duha diha sa lugar na doon na naiinkwentro daan sa ilang pagkabagsik sa lugar. Apan nadunggaban ni noon kining usa kay wa siya kabantay nga diha daigda ni si Rostum nga mahait nga hinigiban. Nalanding siya karon sa Cebu City Medical Center. Mao niya to dugang report.
0: Nagkaabot yung mga banggiitan na Paul kumahon Paul.
2: O, managing yun, nag-abot ang mga bagsik at Attorney Rupil. Nindo ka na sila, nag-hitan na yun sila, tisi pa niya, tagsaog ka ng maait inibang, buhay dagan na yun. Ang nakabo kay Uman makadunggab ni si Rostum, ni si Bat ni siya. Managing pangita siya karon sa atong kapulisan samtang kining biktima na aparon sa Cebu City Medical Center kay nabuslot yun ang kining iyang wang kilid diri ibabaw sa gusok Attorney Rupil. Laaron siya sa Cebu City Medical Center. So muna ito report Japan yung nahipos gikan diri sa kapulisan Sugbo. Ako inyong Radyoman Paulauro, DYHP Tatakaremen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy! Nationwide.
0: Okay, salamat Radyoman Paulauro sa imong report. Naghatod sa itong oras alas 8.35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, arita mahigala, balik ta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, relax sa mong diha, na kay daghan ang mga makakita live. Kay uban may galagi pang laay na magunding uban. Siyempre, katong dunay trabaho, kay kini magunding trabaho, magunding oras ha. Unya, rabagi utro na raba ni Senator Chis Escudero ang schedule in the Maris. By next week, mga kagilaan, or next week, magsugod sa alas 10 sa buntag. Niya mahuman, alas 3 sa hapon. Aduy, hindi ka humans tong programa, maditso naman di ini. So muna, makasabota nga katong naa sa opisina, dili makakita. O niya, ang uban po niya mga trabahante nga wa sa opisina ni Kamot, kay ang ato gumpanin kamutan noon kining pagpangita kwarta. Kanang impeachment, gilingaw-lingaw lang kita ni mga higala pa buhan, makalimutas itong problema. July 27, wala impeachment, kay mauna ang State of the Nation Address ni President BBM. So wala impeachment sa July 27, kay suna na. Iyon man sa July 28, kay doon na matudpay na andan nga kining suna Japon pag-counter mahigala sa kwa, no? Unay na andan nga tradisyon. O sige, wala na lang sad. So adto na sa July 29, ang sunod nga hearing. Pero ang hearing, alas 10 na buntag magsugod. Giusab ng schedule, kutob sa alas 3. At least, klaro-klaro ni nga naa sa office hour, kay og arigod mahigala mag-hearing alas 2. Why Clarix, so kung saan oras sa mahuman sa gabi? Kanya ang mga tao sa Mahigala, dapat gilaay ng uban, ay abot sa gabi, ikatulgo na po. Ay medyo laay na mga Higala, no? Saan tamagod nga ka ng pag-direct examination, pila ka oras ba ang kwan? Pila ka oras mag-direct examination? Kanya cross-examination, pila ka oras, sad, sumunang malaay sila? So, ang ato lang ni kuhaon na to mga punto-punto lang, asa nga mga punto, pala di lang sa mula ayon din ha. Nga ato lang isamarize, may gala unsay natabo a day before, muna nga, paminaw lang mo sa DYHP, RMN Cebu, kay aron nga matagaan muna to og mga updates, labot ini mahigala nga impeachment trial. Ah, okay. Sige, kapi-kapi sa tagamay, ha? Idol Mikey, si Idol Boy Kid, si Gop Higop, nagkapi, mahigala sa atong EXL Coffee Make 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas mga active nga sagol ini ang Rosip, nga doon ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar, nabiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, so gahapon, ang nipresentar gyud mga higala sa last witness nga matod pa maogiyod mga higala ang dunay dakong pasabog. Ang katapusang witness sa prosecution nga matod pa mao ilang gisaligan. Way lain, ang nagpresentar gyud ang lead counsel mga higala si Congresswoman Gervilo Istro. Unya, maugyod mga higala ang kinini ang nagpresentar. So iya mahigala ang gipresentar si Matibag, muna gitawag og direct examination. No? Direct examination. So imong witness, ilang witness, iya ang gipresent dito sa kinini ang impeachment court. Human ana, ang defense, mangutana sad, ang defense counsel, muna gitawag og cross-examination. Nya kini magud mahigalang sa impeachment daghan man ni mga senator judges nga pwede magkapangutana, pwede ra na himuon kay ngano pareha gyapon sa regular court kana mga judges mahigala sa regular court mangutana sa na sila o clarificatory questions ba no. Nya human ana kini ni ang permedyo dunay na usab to gamay tong kang cheese gahapon na kay ngamto cheese unta inday mares nga direct examination, cross examination, human redirect examination, recross, una pa ang mga senator judges musod. Pero gahapon nakasood man sila. Nya naapoy another round unya. So muna mahigalay nahitabo kay duna mo sila mga clarificatory questions at lang sang paminawon mga kagalaan no. Og unya kini ni ang nahitabo mo atong evaluate. Tulo ra gyud ka witnesses ha. Ang Article 4 si John Mark Kalilong taga NBI. Ikaduha si Attorney Jeremy Lutok. Di ko kalimot yung mga ngana, da? Kaya ligri mo nila mo testimony ang gihatag. Attorney Jeremy Lutok, taga NBI gihapon. Nga karon ang director sa NBI, may gala Attorney Melvin Kineng Matibag. Maugyod mahigala yung gipresenta. Tulo ra kabuok ang witnesses sa Article 4. So kung imong i-evaluate, kining Article 4 mahigala, medyo saan ko pag-sulti ha? Medyo giyoy kwan. Wa giyoy gibug aton. Naon ta lang kay liso mo kay malahap ra sa kay atong isulting. So ang buhaton ani sa side mga sa prosecution mo bawi sila sa laing articles kay basin og duna pay mga ebidensya sila like ngadto sa confidential funds, ngadto may gala sa uban pa nga mga kwan basin na asal ebidensya. But kining Article 4 may gala bida wa pa man mahuman ang cross examination ni Matibag no pero wa na ato nang ma-evaluate ang iya mahigalang igsusulti. Daan palagi ko. Ha? Unsa may isulting Matibag? Nga imagine ka karon man lang ning tuiga na himong direktor sa NBI. With your respect sa mga taga NBI ha. Kini dili ni insider sa NBI. Apan tungod lagi kay gi-appoint mahigalang presidente BBM. So siyempre siya may natudlo nga direktor diha sa NBI pero dili ni sa insider. So ni anang panahuna ang nakalahi mga higala gani ni Matibag medyo actually kining testimony ang Matibag no kung aton timbang-timbangon abin mga higalag mo kunoy pinakabugat mo kunoy mo nail sa coffin matud pa mo nay mo kuan na pero gimong timbang-timbangon medyo wa man katunggang Kalilong, wa man sa toy kuan lagi, puros man mga hearsay, hasta ni kang lutok. Pero kini Matibag mo na sobraan na gyud uning iya. Murag wa makatabang ni sa prosecution ngano man kay hearsay ang iyang mga testimonya, ikaduha naa sa iyang kaugalingong threat nga gi point out sa prosecution kagapon nang hulga sad siya mga higala. Balikas-balikas pa magani siya. Mas bitabitaha patatong si Santiago lay ilang gipatawag katoto ang NBI director kani adto.
4: Straight to the point.
0: Ya aron musud ang iyang istorya. Aron nga musud ang istorya maingon dayon nga na amay kwan kana na ang naghimo man siya og memorandum. Nya iyang gikwan ang task force gay mugna ang task force kay kuno ang threat na gihatag ni Sara usa ka kinini ang active, open o continuous. Ay katawa lang ta mga higala gud aning kalakiha. Pero kining article 4 ha, dili pa ta mga kaigalaan, ato ba lang tagsa-tagsa lang gud. With due respect, basin pa ang prosecution og naa sila ebidensya sa sunod nga mga articles. But kining nahuman nga article, mahuman naman nilang adlaw kay si Matibag na may last witness. Medyo walay gibugaton kining maong article 4. Nga naman, ang tanan witnesses pulos hirse. Paklaro pa ganit kagahapon ni Attorney Binluan kanang hirse unsa may Tagalog nga na chismis or sabi-sabi. Diba, o gipangutan na patog taga si Boto Mahigalag kwan chismis, sabi-sabi or marites. Ito nang yagi katawa-katawa ni mga suki di paminaw. Lalim ka hasta mahigalang affidavit ni Las Cañas nga why pirma? Wa manutaryuhi. Gipresent? Unya ang nag-identify si Matibag nga dili man mga higala iya in taong affidavit? So muna si Senator Pia Cayetano iyang gi-remind ang prosecution nga trabaho asa ninyo yung trabaho. Alito balikan sa kanila si Pia dong before tamo adto sa cross-examination o uban pa mahigalang bahin ini para maklaro tani. Sige be. Ato balikan sa tos Pia. Sige, isugod talang, isugod talang. So si Loistro iyang ipangutana ane. Ah, sige ko no dong. Na-audio ane dong. Sige.
5: Do you consider Las Cañas an important witness for you? For the prosecution?
6: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
5: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
6: Your Honor, we can...
5: No, please answer my question.
6: No, Your Honor.
5: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
6: We don't, Your Honor.
5: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity. Did you provide?
6: No, Your Honor.
5: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer.
0: Okay, pause. Moni ang nakaproblema gyud mahigala nga kuan mo na nga wala nila i-present si Sulay Calupis. Kay lahi man ang question dito, ang Q&A dito sa ila pa sa lower house. Sila may haod dito. Sir Istro haod kayo eh. Karon di man sa haod. Siya may pangutan-on sa mga senator judges. Di gipangutan na siya mahigalang Pia Cayetano. Presentar ko ng affidavit nga wa mangani na pirma, nga original. Wa mangani na manutaryuhi. Ha? Sao man na ron? Unya, maragwa pa magkatingog si Lacson. Kanto si Lacson mahigala, bida, di yung kakalimot ni Lacson, ha? Nga labihan yun niya, kakonsern kayo. Wala niya, pabalik ato si Gutisa wa, ito kayang affidavit, atong Gutisa, early Gutisa, sakop sa Philippine Marines, doon ay kakulian ang notaryo. So na ito'y notaryo, pero matod pa doon ay kakulian ang notaryo. Kini mas grabe yun eh, kay wag yun ni mga higalay notaryo. Anong ipresent man na diha? Naunsa magkalakiha. Ah, sige lang, ate padayon ba si Pia? Ate padayon sa pangutana.
5: Trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
6: May I respond, Your Honor?
5: Not really.
7: I don't believe
5: because
7: that was
5: I already
7: the question.
5: Answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes.
7: There was no question poised, sir. I was telling the lead prosecutor.
5: I move to my next point, Mr.
0: Okay. So, first, only mahigalay point out ni Pia kay tanong labot ni sa affidavit. Lalim ka ng affidavit ni Las Cañas, i-appeal og testimonya mahigalang matibag nga dili man na iyang affidavit. Ha? Unya, kanang dili iyang affidavit, wa pa gyud notaryo. Okay, ka usa magituyo ani nila nga ilang i-present ang witness para nga ang legal aspect mahigala sa impeachment o paukyab lang gini ila, murag paukyab lang gyud. Naunsa man ni kalakiyag, dili po meticulous ka mo tanaw, uyo man din ang pirma ni, wa may pirma din ni. Ha? Paita. Na ato pa dayon, ha? Arita may gala sa cross-examination ni Attorney Binluan. Human lamang sa pipila ka mga mayroon pahinomdom. Alas 8:50 na.
8: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na 8:55 na sa panuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Na ato may galang balikan. Atong i-evaluate ning maong cross-examination may gala. Ha? Humani piya kay tano ato sang balikan ni si Attorney Binluan mga sugit ni Paminaw. Kini nga portion na tugato may gala sa sugat roll. Daghan karon mga dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana mahigala ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod, mga higala pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, ingon man ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag sugar roll.
8: Straight to the point.
9: Alas 8:56 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, human sa direct examination, mo follow ang cross examination. Katong kampiya ato lang tong giuna ganina kay nasugdan ta man to ganina sa 6 to 7 god. Balikan ta si Attorney Binluan ha. Nya duna po yung mga punto ani mahigala ron tong taod. In fairness ba yapo ato sang isgutan gamay ta unyon tong taod ha. In fairness mga higala nakapunto-punto po si Win Gatsalian gahapon. Ini si Win Gatsalian maningkamot lang po gini siya take note unya makapangutan na yun siya kay ug di sa kapangutana mo lagi siya may galag mahimo ag memes niya. Gatapad-tapad lang ni Chase. May na lang makapangutana-pangutana po siya ba? Unya ni pangutana kana pong pintok ha? Kay og nagtapad-tapad kang Chase Escudero din ha. Gihimo-himuan lang mga memes in town si Win Gatsalian. Ha? unya kinini ang og di sa makapangutana wa gisay gamit. Mas may pon makapangutana unya siguro on yun niya. Ang akong advice ni Wingat Salian kay naman iya mga staff sad mahigala. Maminaw man nato sad, ha? Ya dala man ni hotel front hotel ila man mahigala. Unya kini si Win mo we sita man sad nato sa high sa una. Labi pag ting election mga sugit ting paminaw. Ang ako lang i-advise sakto na ha nga although questionable pa ning kalakiha hinoon nga siya mo'y Senate President dili sa mo'y nag-preside. Pero sige lang, while nagdagan ng impeachment kay naana man na, paningkamot lang ginawin nga magkapangutana-pangutana sa gawin kay ngilad paminaw nung di kagyod katingo. Kaya lang po nga, magkapangutana-pangutana gamay niya, siguro apo ng pangutana nga pintok. Ha? Kay aron nga, kinini ang dili po laayon ang mga tao. Ikaduha, mo kon po ng mga tao ba nga bisan og tuod og naa kadihan naglingkod-lingkod lang sa babaw nya makapangutana kag pinto kapangutana medyo mauli-ulian na po mga tao gamay ha gahapon to imong pangutana Win Gatsalian bitaha to sigihan na Win ha sigihan ang inana nga kanang makapangutana na sige ka para dili ba lain paminaw nga lingkod ka dito tapad mong cheese escudero unya magsigil lang gyud kag hilom-hilom si cheese mo nag-preside sa kwan nga dapat ikaw man unta. So, kinini ang mangutana-ngutana lang ka. Aron nga dili pod kay masiro ba niyan ang panahon sa impeachment. Ato po isgutan ha. Kay katong mga pangutana ng Win Gatsalian, okay ba itong iyong pangutana sa gagahapon? Pero ato sa balikan, may gala si Attorney Binluan, nga mo'y nangutana mga higala. Kalmang mga pangutana. Nga mo'y kong giingon nga, kining mga abogadong Sara, ambot pa siguro na silang strategy nga, kining mga bata lagi pa dali to. Dili ba ang katong mga senior founding partner gyud sa ilang law office. Ha? Kini lang mga kwan lang. Sige, kamo lang mga bata niya. Kaya, kaya lang magkano ninyo. Ha? Kanya, tanaw ba yan na to sa cross-examination? Medyo makaingon sa siguro nga dili kinahanglan sa atong top gun kay gihangos man sa matibag. May pangutana, may galang attorney Binluan Porbida. Medyo, imo ba yung makita sa Binluan, kalma mga utana, kalma o niya, medyo kwan ba, no? Sharp, sad. Kalma mga utana. Dili kayo nga malditohon yung mga cross-examination. Kay buhian man niya, imbis kayo na ang maggunitan na niya, buhian naman niya. At to sila yung points na, dili yung kaingon niya, ipaslak yung kagmaayo ba? Ha? May nalang po taon niya, makaginawa-ginawa kay Pida. Mura gigi kabuhi taon si Matiba. with your respect, ha? Dili na ingon niya, kwan. Kanini ang ato mahigalang pagtahod o atong pagtanaw sa National Bureau of Investigation as an institution nagpabilin ka na nga naa. Taas ang atong pagtanaw. Kinilang pagpresentar nila, medyo dili ni, distinct and separate ni. Kinis Matibag, mahigala lahi ni. Pero tingala bitaw ko nganong si Matibag yun mo ilang gi-present. O di na lang si Santiago unta to, kay mo ay director at the time. Basin po di na mo kupili Santiago dahil, no? Basin mo yung Santiago, di na ko, gitang-tang sa ko ninyo, ha? Ano man ang ka-disadvantage ko si Matibag mo i-present, dili siya mo director at the time. Ikaduha, doon naman siya bagahing kaugalingon. Kay doon naman siya pagpanghulga, dahil po nga iyang kaugalingon, i-discuss na niya. D-D-D-D-Y! Nang hulga, masasiyan niya, na-recorded na ba? Ang hulga. Ikatulo, doon na sa bagahe, ang iyang mga higalang bias as NBI director against Sara Duterte because ang iyang asawa, usa sa mga endorser, congresswoman man day ang asawa ining Matibag. Congresswoman man day. So, clarix na nga makaingon ka, bias yun ka, against yun ka. Dili na imong investigation nga objective investigation because ikaw mismo ang imong asawa congresswoman man di ay nga inipirma endorser aning impeachment
10: straight to the point
9: nga magmuingon ka nga di man kay kanang akong asawa lahi nang iya niya siya lahi pwede ni mong ikatarungan anak pero remember baya nga kana na ang og magtiayo na mo mabita na bisag mapalit kag yuta inyo gyungan ang spouses gyud ninyo duha kamo gyud duha nga na og ari pokas biblical moingon pod manghigala nga dili na sila usa Adili na sila duha, nahimong usa na lamang, usa ka lawas. So malisod na. So doon na mga higalay, bagahe si matibag daghang bagahe. Kaya ang asawa kongresuman, endorser. So unsa man yung pag-ingon nga, objective ng akong investigation. Diyan, labaw sa tanan, columnist Dennis si Enay Maris. Columnist sa newspaper, nga doon na sa mga kolom, agin si Sarah. Usus marusip. Kuan nila na ma-evaluate ni nga, pangita na mag-laing witness nga kuan, kay dakog bagahe si matibag. Dakog bagahe. With your respect sa mga taga-NBI, ha, nang anamino na turon, wala maapiktahe ang atong pagtanaw sa institution sa NBI, okay kayo. Kini lang, specific lang ni ato, nga kinibang witnesses taon nga gipresentar, medyo sila man sa niangkon nga hearsay. Sila man sa niangkon nga no personal knowledge. So, if you have no personal knowledge, that means your testimony is a hearsay evidence. Ha? Ato i-discuss o dugang, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Nag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmucs throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmucs throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit me hydrochloride plus chlorhexidine, the great, the generic name of Solmucs throat spray. If symptoms persist, consult.
3: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko!
3: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
5: Basta Baon! Bounty Fresh!
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga basic ba nga question kay ang iyang mga testimonya tanan before sa February nga wapas siya matudlo, puros to hirsi. Ano gipangutan na sa unsa may hirsi? Karon to tao, gipangutan na pagkasag sabot ko sa Binisaya sa hirsi? Ang sama na? Tagalog din siya, Tagalog. Dere, ate, padayon sa sama to names, padayon names.
1: Again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct?
2: Tama po, pero okay. Meron pong mga exceptions sa rule.
1: All right, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct?
2: But is that an absolute rule po dahil may exceptions nga po.
1: Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay?
3: Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay.
1: No, I'm not asking
3: him. As a matter of fact, he's trying to raise the exception to hearsay.
1: You know, I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Anyway, I'll move on to...
4: If the witness does not know, he may say so.
2: Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog.
1: Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala akong question...
0: Okay, pause. Ah, sige, wala kay translation. Ah, na. Ako lang gamitin akong own translation, chismis. Ato pa, kung ganyan translation ni Binluan, chismuso na ini si Kwan. Chismis de kuno sa Tagalog, kanang here say, chismis or sabi-sabi, na nabisaya pa, maritis. At ang niyagi katawa, mga sukitig paminaw, ha? Kinini ang kalakiha, mga sukitig paminaw, pastilan. Dati padayon dong. Sige dong, padayon kuno dong names.
2: Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako yung nag-practice din, kahit literalist sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay, ginamit ang salitang chismis.
1: Alright, I'll move on. Now, the main material that the NBI used in its investigation was the video of the November 23, 2024 press con, correct?
2: Tama po.
1: Did you watch that whole video yourself?
2: Napanood ko po.
1: The whole video?
2: Well, yung pong importanteng bagay dyan ang aking tinutukan, pero napanood ko po.
1: Alright. Now, let me ask you, do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics?
2: Tama po.
1: Alright, I'll show you a portion of that video, and then I'll ask questions thereafter. Now, Your Honor, we beg the indulgence of this honorable court. Again, this video is a little lengthy, but we will only show one video, Your Honor.
4: Counsel may proceed.
5: Anak. At mamamahaling wine. Yan. Yung taong bayan na pinrinamisan ninyo, 20 pesos rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Ganyan, ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saktong panakahanap. Bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning corporate, okay na lang sa asin.
0: Hangos in town, may kala sa ikuan ay? Si Matibag? Maklaro sa microphone.
5: Lang abogado si Tony Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga
1: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
3: Your Honor, may I make a manifestation first?
4: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion Just a bit.
1: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
3: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
4: We're already playing it, Lead Counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
5: Panang cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
6: Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRP. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakta kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng Kalaban.
5: Okay,
6: sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh.
5: You read what you
6: talk. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, o yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and kabala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-ingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday Crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan?
0: Okay, posa gamay. Muna na ang katong sulti ni Sara Duterte Miguel. Standby lang sa umalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:44 na.
7: You buy in Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala, may PPID ito.
18: Pwede mag-withdraw. withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang himala!
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
25: Seth, health testimonies.
26: Health testimonies.
25: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
27: O sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumpirme kayo. Pagitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Hinaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Lantanog mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas sa 9:49 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
0: Now, atong tagaag pagtagaad mahigala. Ah, gibinlan yung istorya ni Attorney Binluan nga ang hearsay chismis. Maganiwa po yung igmaritis. Kaling a portion mahigala to sa kanato mga kagalaan sa SED Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang SED Liniment Oil na may muhatag o kahupayan sa tong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa SED Liniment Oil ang itong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginamaa sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling.
28: Straight to the point.
0: Okay, sanit pa nito ipadayon si Attorney Binluan. Ako sa tagakigayon si Senator Win Gatchalian, ha? Nindot niyo yung pangutanan ni Win Gatchalian kagahapon mga higala. In fairness niya, ha? Kay kinini ang kinisuin mangod kanunay lang yung tao ni Bunog mga higalas komedya o sa mga meme. Doon na mahigalay gihimo sa tigluto ni Chis. Doon na po mahigalay gihimo sa tig-makeup in town ni Chis Escudero. Uban mahigalay gihimo pa siya mga higalang tig-sinyas-sinyas mga kahigalaan, ha? O niya, doon na po'y tig-masahe siya ni Chis Escudero. Pinaluuya tao ni kanini ang Win Gatchalian na alanganin siya lagi kay dapat siya mangod na tayo mo preside. O niya, lisod man sa kay Simon Preside kay kinahanglan man ni og knowledge sa balaod mahigala nang naa kay knowledge sa rules and evidence kini ining present composition karon upat lang ako nakita nga angayan mo da diha gyud unta ilang himong presidente ba in the meantime nga doon na mahigalay impeachment si Cayetano, Peter, di gani si Pia, na nakuha naman natin si Picas, pwede lang ihatag lagi unta ni Chase na lang nga mo higihimong president nila o si Kiko Pangilinan bakaha. Mo'y tay sakto, pero waman. Si Kwan Magodwin, mag-inag president, niya dili isa magka-preside. Kunya, magtapad sa Chase Escudero, tuloy taon si Win, oy. Muragihimong gibugal-bugalan taon. So, ang may tabo ini, mas may na lang po niya, mag-question-question po si Win. Ha? Unya, kanang question po Win Gatsalyan niya, pintok sad, na, doon na po'y igo ba? Kaya iso sa kayo, question-question niya. Wa sad. Pero gahapon ha, in fairness, pangutan ng Win Gatsalyan, in fairness. Medyo, nakaigo to niyang pangutana. Ni Win Gatsalyan, may gala. Tapos minaon na god, oh, kini niyang pangutana si Matibag Taon, may gala bida. Ni Samot in Taon, may galag hangos. Sa di pa natin ipadayon ang close examination ni Attorney Binluan, atong paminaon may gala si Win Gatsalyan nga mo'y nangutana. Niya mga puntong Win Gatsalyan, ha? Okay, proceed, no, dong names.
1: After 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay.
2: Wala po pong specific na personalidad.
1: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
2: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
1: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
2: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
1: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
2: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
1: Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong.
0: Katawas pa nilo, isa gabay, sa gabay. Po, pusa dong. Si Panilo na skilid. Talaw, ang tubag ni matibag ba? I-rewind na gumalik dong. Pagsugod ba? One year and 8 months na wapag kayo nakitaan. Kinsa man kayo nagtukoy. Abi man natugod mga higala nga. Kinini, talaw, tas skilid si Panilo ba? Katawas Panilo, inigtubag ni... Inigtubag ni matibag. Talawa na gud, obserbaryo na gud sa Panilo, katawa gud. Nya talawa mga higala, kinini ang isugod na ito pangutana doon kang Gatsalyan, pangutana pagsugod. 1 year and 8 months, nawa pa mo'y nakitaan. Kaya abi man ito, gud, na nagyoy assassin nga nakuntak. Kinini na gud si matibag, may ingon na agyoy nakuntak. Mali kong giingon, og dili ganis John Wick, duda ko si Kuya Cardo Dalisay na. Ang primero pa utana, ha? Utana ng Win Gatsalyan, walo, kadugay na 1 year and 8 months, isugod na gudong, ato bilag, observas panilo, nagtubag, katawa taon, ay. Oh, sige dong.
1: After 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay.
2: Wala po pong specific na personalidad.
1: Okay, specific na nakikita.
0: Pause. Ah, tama. Wala pa yun. 1 year and 8 months na wala pa nakikita yung NBI. Wala pa yun. Bisod, basta kayo mahigala kay Togi paunhan as mga netizens sa John Wick na naging pasangin lang. Kung saan nga hitman, ha? Kaya muna may gipalutaw istorya. Doon na nakontak. Muna, ha? So si Matibag nga last witness, ningo wa gyud na kontak. Wa specific no. Na tutiwason, sige padayon no, tutiwason no, tawa ra gud. Sige padayon.
1: Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano.
2: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
1: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
2: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
1: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
2: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplano.
1: Hindi sila yung kasama sa pagpaplano. Tuturo lang sila.
2: Doon po sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng business.
1: Yan, anong ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
2: Yan po ang ating kukunin sa na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest na ating pinag-uusapan. Ito na ang suspect tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong
0: asa,
2: ating pong binabanggit.
0: Po sa dong, yun po ay kukunin pa. Wapalagi makunin, wapalagi. Kanina hirsi ni tanan, na may nagplano, asaman kisama ko, yun ang report po sa intel po. So kung report, hirsi na saan? Yan na ana ba niya ko iyon po ay kukunin po. Ora niya to bago kay widow ba? Widow. Pura bag nang utan nang report bitay na balis. Kumusta na? Nakita na mo unsa may motibo? Amo na itong gitan-aw karon, no? Ya to tiwasor, mga kaigilan ka. Bitaw ka mausan ng kameraman balin-balhin sa iyang anggol. Igos panilo, may gala pating katawang panilo. Murag nga. Sige, padayon dong.
1: So, tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
2: Tama po.
1: Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? And task force, temporary in nature lang yan, diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So, kailan matatapos itong investigation?
2: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabalayan.
1: Pero kailan matatapos?
0: Kailan lagi matapos?
1: Investigation para matukoy kung sino yung nakontrata.
2: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung atin pong...
1: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no? Gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
2: I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating punti.
1: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
2: Marami pong report na pumasok po sa atin.
0: Post po sabi?
2: Mga pangalan.
0: Well, can you testimony agad? Kung imang evaluate mahigala ha? Marami pong report, yun ang report sa intel po. Kano sa matapos? Di pa gini, tingaling, maingon sa kadugayan, wag yung timeline ba? So, wag pa hantod doon, wag pa makiting, wag pa mahibaw, eh, kung doon ang bagay mga higalay, nakontak si Sara Moni Lisod, ang mga tao nga naminaw na turon, di man ito ma-underestimate ilang kung gumawa ito, ang nag-drawing-drawing gusto na huna. Wa pa gyud matumbok ron og naabay nya kanus ana gyud mahuman ang inyong investigation igo pud mahuman ang impeachment mahuman pong investigation nila kuno ha wa pa man ongoing pa man dai ning investigation mo nang giingon mahigalang premature pa dai ni wa pa dai ni premature pa ni inyong investigation nga imong itestify da kay ongoing po han so base sa report po oh, report dili imong personal knowledge na pod sige pasapasa na pod na nga info pod bida. Yato'y padayon mahigala. Sige, padayon ko rodong.
2: Po talaga na identify. natin pong pinupuntahan po.
1: And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, eh, matutukoy na itong kakontrata?
2: Can you give me a time frame, an indicative time frame? As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, eh, magkakaroon po tayo. Mas malinaw po na data tungkol po dito.
1: But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata.
2: Yun po ang ating inaasahan.
0: Ay, inaasahan? Posa dong. So in 3 to, kan, gipresyor mas kung win good. Saman, in 3 to 6 months, mailhanan na naging sige kakontrata. Yun po ang inaasahan. Oo na atong gilauman. Di ba, sa may Bisaya, sinasahan ni Inday Maris? Gilauman, oh? Oh. Muna itong gilauman. Kanang gilauman, murag dili po na lalim, kaya pwede mo kang musalig apan ayog laob. Saan lagi pagkaibawaan kisay kakontrata o wagi kakontrata? Kay kon ba? Tungod mga higala sa outburst mga kagalaan atong panahon na sa Prescon, gigi gitrigger sa upangutana mga higala atong Princess Maui. Palihagi po ining matibag nga gipangutana sa, di ba, nang hulga masaka? Ha? Atong ating isgutan ni mga higala ang iyang kwan. Ipangutana sa siya, maigo inoon ang theory sa prosecution ang kalakiha ba? Muna nga, para na kunos matibag, wa makatabang sa prosecution. Kining tulo ka mga witnesses sa NBI, o akong i-evaluate ha, why, klaro-klaro na evaluation, wag yun siya ikuan. Muna kining Article 4, biyain na ninyo, proceed na mong lain articles. Wag yun. Kining ka matibag, ani nga, kung wani makatabang, nakadaot pa hinoon, kay kinis matibag, doon naman yung kaugalingong nang hulga man siya. Nga ni-circulate ganin ni social media, o nga nagipangutana sa kagahapon labot, ani, o yang i-admit. Katong kang Mil Sabio nga iyang gihulga nga patiyon sa niya Inday Maris. So medyo wala magkatabang sa prosecution. Ako mo evaluate man ang ingon ko, katong Sheriff Bitaos Davao, ayaw to ninyo i-present, ito katabang ninyo, magkatabang pa yung tos dipinsa. Katong Sulayka Lopez, ayaw to i-present, sakto mo, nga i-present sa prosecution. Dito katabang sa prosecution, Sulayka, uy, my goodness. I-present ninyo Sulayka, magkatabang pa to may galas defense. Kung kining kamatibag, kung atong i-evaluate ron, wala ni katabang sa prosecution, nakadaot pa hinuunin niyang kalaki. Kay doon naman sa ikaw, galingon niyang kaso nga nang hulga sa siya. Gawas nga ang iyang biases mga sugit ng paminaw, kay iyang asawa de congresswoman, manayin ang asawa niya, nga usasan ni pirma sa articles of impeachment. Ikaduha siya, columnist manayin, nga doon na mga higalay, iyang kulum against ni Sara. So how can you expect matibag to be fair enough in investigating sa NBI niya karon niya posisyon? Dili ka, dili kinahanglan o kano, ang mga tao nga naminaw, yanong tao mingon, dili na sa fair, kay prior to his appointment as an NBI director, he had already written columns, saan ni nga newspaper yung column na eh? Manila Times ba ni? Eh? Manila Times niya, no? Nga, against mahiga ng Sara, tulog articles, confront siya, tulog ka mga articles. So, doon na na-bias daan. Nga labo pa iyang asawa, congresswoman man, ay nga ni pirma. Usa sa mga endorser, ani? O muna'y nakalisod, para nakuha sa makatabang hinoon sa kuan, may palagay, abi na't umuon na gini ang last nga witness ba, nga umuon na gini mo, lansang na gini sa kuan, wa man on. Wala. Ang iya lang hinoon, in fairness, matibag, confident kayo mo at tubang, mahalag ka, kinaon sana pa, mura, tarong niya pong tubang. Medyo kinis matibag, mamre, dili na tulon, bala ini, kwan, tubag yun, no? Bala na, kwan, magkamuritsing ang tubag, total, o kisala may makahibaw, kamuritsing ang tubag, dipindi lang, o abtik ang bantay to, bantay na kang, wala, laot ang tubag, o, wala mo, sakto. Pero dili ka kabantay, labi pa, nagtanaw ka sa hiling yung workar, gaduka-duka sa... Sa inagi, tiwa saan magpangutan ang wing gatsalyan? Ipangutan naman, so sa man, naanay na tukoy nga tao, naanagin mo ikuan? Wa. So kanos aman ni mahuman yung investigation? Wa, di katubag si matibag hantong, di tagaan nag-time frame ni ikuan? Wing gatsalyan in 3 months or 6 months, mahuman ninyo ni. Mahibaw ka na ni, na naay persons of interest. So unsa man ko na, ayon ang inaasahan. At balikan ka may haso. Man lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 17 na.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
2: pabalik sa mga butika.
1: TTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
6: nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak inini ko suha.
5: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman. Atol.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
11: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 10:12 na may gala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: atong
12: point.
13: Atong balikan may gala ng pangutana ng Win Gatsalian. Yan mo proceed ta kay gipangutana si Matibag ni Binluan Labot sa iyang hulga. Kaya nang hulga sa din ni Mahigala si Matibag. mapaita ni sitwasyon na. Okay, atong balikan mahigala sa wingat sa liyan niya, warita sa pangutana ni Atty. Binluan sa katotong ng hulga sa DIC Matibag, mga kaigalaan mo ni nakadaot ng panahon na ron. Okay, proceed na, names. Okay. Sige.
2: Ito, ina-assume ko na may nai-impluensyahan. Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa?
14: May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan, may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong na, nakausap. At yung iba naman po ay sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po.
2: So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito?
14: Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong vice-presidente po.
2: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
13: Okay. Arita may galas pangutanan ni Attorney Binluan kay Gi. Confront sa si Matibag, mahigala doon na sa siya ang kagulingon dahil mahigalang threat. Kung ano kung ingon nga, o gawas nga doon na siya mga higalay bagahe, si Matibag, ang problema niyang bagahe sad nga makadaot sa theory sa prosecution kay si Matibag nang hulga sa di ay mga sukitig paminaw. Munang ipangutana siya mahigala ni Attorney Binluan sa cross-examination. Muna ang pangutana ni Attorney Binluan. Ito paminaw na kasamang names.
15: Matibag, do you know Mel Sabio?
14: Opo.
15: Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct?
14: Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo.
15: Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part?
14: Kasama na po yun. Combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at tinagsisihan.
15: Alright. Can you recall what you said in that video?
14: Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya.
15: Can you recall? Just to give an idea of those who were not able to watch.
14: I cannot exactly recall because that was a really long time ago.
15: That's okay.
13: Okay. So, muna mahigala ang pangutana. Dili sa makarecall, pero ni-circulate na sa social media o giyang giangkon. Muna giangkon niya nga doon na sa'yo problema. Kaya nang hulga sa di ay mahigala si Matibag sa may circulate sa social media. In fact, iyan ang giangkon. Nga dili maayo tong iyang mga gisulti mga kagilan. Mauni ang nahitabo ay iyang gihulga mga higala sa nisirculate sa social media nga iyang gi-admit. Ato paminawon dong. Kani.
16: Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo.
17: Bakit paminaw po? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano sinitin namin gusto mo gawin?
16: Ha? Attorney. Yeah.
13: So na-record ni?
16: Ano ba isang oras, attorney?
17: Utang kita mo.
16: Huwag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung biyang pag-ano mo.
17: I-report mo?
16: Oo. Opo.
17: Dahil
16: pag
17: pinatay kita, wala
16: ebidensya. Oo, yan. Oo, okay na. Meron akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo.
17: Oh.
16: Anong wag magmalinis? Anong wag magmalinis, attorney?
17: Bakit po, Pinoy? Anong gusto mong
16: malabasin? Oh. Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Taminardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Eh kung mapatunay yung wala, eh di, wala problema. Anong wag doon?
13: Na-record yun eh.
16: Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi?
17: Anong balita sa
16: ano? Anong
17: hindi mo
16: sabihin? Balita yan eh.
13: Si Matibag ng suko.
16: Pinagbabandaan mo na ako. Pinagbabandaan, sinabi mo, naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Hindi. Naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon.
17: Pupunta
16: na. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayo.
13: Okay. Gamay na kayo dong. Boss, ang gamay. Sumuni mahigalang pangutana ni Attorney Binluan kagahapon. Nga, gi-admit mga higala ni Melvin Matibag, mga sukitig paminaw sa NBI.
12: Straight to the
13: so,
12: point.
13: So, kini, may gawas ni mga kagalaan social media, ang pangutana more on outburst ba? Nga sa iyang kasuko, mga higala, nga gi-admit ni Attorney Matibag kagahapon, nga nasagol tong emotional outburst, emotional siya mga higala nga kasuko, galit, o inguman disappointment. So, kini mga higala, di magpasabot nga nang hulga sa mga kagalaan dili sa unsa nga atong context ani nga ato ning gi-present mga sugiting paminaw, pero mabutang ni nga gi-confront siya anang problema ha, gi-confront siya nang hitabo a nga sama sa nitabo kang VP Sara nga bunga mga higala sa kasuko anang panahuna ha. Komo ni ang buti pasabot man akong giingon wala ni makatabang hinuon sa Matibag mga kagalaan sa prosecution tungod kay nakahatag hinuon mahigalag. Medyo kadaot ba sa theory sa prosecution mga kagalaan? Ato ipadayo na standby human lamang sa pipila ka mga mainungdanon. Alas 10:21 na.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready.
22: How can I resist?
0: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
21: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu. It's Melee Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa Jess 25 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: So okay, so kini mga higala, unsa man ni great threats ning gihimo ni Attorney Matibag? So nabutang hinuon ba nga kon ba? Ako dili ko mamasangil og unsa ha. With due respect may gala kang Attorney Matibag, but iya ning giangkon nga siya na mo nang hitabo a aduna mahigalay nagsagol ang emotional outburst mahigala, nasagol ang galit, ang kasuko og inguman ang disappointment ko no ni ining hitabo a. Pero iyang giangko ni mga sukit di Paminaw, no, nga kinini ang kang Mel Sabio. So, iyang gihulga si Mel Sabio, niya na-record ay kining mong hulga. So, unsa man ni grave threats ni, or unsa man ang kalakiha? Muna na kong question. So, ang nag-present ang prosecution o witness, nga medyo ni sumbalik, kinuunian niya ng kalakiha ron. Nga ikaduha mga sukit di Paminaw, gawas ini nga ni sumbalik, unsa man ni, kana na ang natural rabani nga, kung doon na kay kasuko in ana. So, but ipasabot, mahimo ning comparison sa kang BP Sara nga niya nang panahon na diha-diha nga doon na siya kasuko. So kung giimbisigal si BP Sara, wala imbisigal si Matibag kung mahuni.
1: Straight to the point.
2: Amo ni anak kong kuan hatrawa. Ang pangutana mahigala ni Attorney Binluan Pilmero. Ibalik sa itong pangutana Attorney Binluan. Kani o. Gipasood siya ng pangutana. Iyan kong mag iangkon. Ah, sige ko nodong. Okay, proceedong.
3: Matibag, do you know Mel Sabio?
4: Opo.
3: Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect here, to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct?
4: Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo.
3: Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part?
4: Kasama na po yun. Combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan.
3: Alright. Can you recall what you said in that video?
4: Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya.
3: Can you recall? Just to give an idea of those who were not able to watch.
4: I cannot exactly recall because that was a really long time ago.
3: That's okay.
2: Okay. So, mauna yung mahigala. No? Ang nahitabo niya, kanto nga video ni circulate. O mauna yung mahigala nga ni circulate sa social media. Kini mong video. So, nang hulga, sad. Kini si Matibag. Kumusta man niya ang hulga? Naimbisigahan ba ni?
1: Straight to the point.
2: Kaya mabutang mangunis mga tao ba niya, oh, maayo kay kamo imbisigar ni VP Sara, ikaw labaw po masaday kang imbisigahunon. Dili malikayan ang mga tao maka-ana ba? Makapangutana ba sa ana? Dili malikayan, no? Nga ang mga tao maka-question sa iyang kaugalingon mismo nga siya mo'y nag-imbisigar, grabe sa nigukod, may galang VP Sara, pero kini, o sa mani, hulga ni, grave threat sa ni, or tungod lang ni sa kasuko. Kay kung ang tubag may kailangan na dara sa kasuko, o dili ka posible nga katong kang VP Sara, VP Sara atong panahon sa presko na dara sa kasuko. So muna yung mga higala nga, mingon ko nga, kining testimony hinoon ni Melvin Matibag, medyo wa mga kagalaan makatabang sa prosecution.
1: Straight to the point.
2: Tinaaman na sa aning problema ha, mga sukit di Paminaw. No, lima ka na niya, ang kining diya sa pikas nga lain, si Matibag ni Melvin, gawas man isa, kwan, na-circulate man sa social media mga sukit ng Paminaw. Ang atong punto ba nga, dili siguro ingon nga hulga gyud ni Matibag, pero tungod sa iyang kasuko, nga may ang giangkon.

0: Malagmit nga doon nagay rason nga nasuko sab siya kay usa ni iyang asawa kuno na apil man pag mention ato paminawan og balik kuno gamay kasama names be.
1: Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo.
2: Bakit pa binapos? Ano mo lumong balita yon? Bakit ano si Ding ang gusto mong gawin?
1: Ha? Attorney,
2: ano gusto mo pala bakit napapasikap?
1: Hindi, Attorney,
2: bakit mo binos?
1: Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave.
2: Wala akong may sino kay Jason, putang ina mo, ikaw kinakausap ko.
1: Kaya nga, eh, bakit mo kumumurahin? May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit ba ako kailangan ano mo sa akin? Kaya nga, attorney.
0: Okay, pause. Tingali, in fairness ni Matibag Mahigalat, buntis ko niya ang asawa. Doon na sige kasukan siguro, ane? So, sa iyang kasuko, nasulti niya na, dili siguro ingon ta mga higala nga doon na say Malaysia gud siguro nga ana nang hulga siya may higala. Sige kay para og kuan ana murag hulga niya ang gihimo. Pero tingali sa kasuko, sige raise ni sa defense mga kahigalaan aron pag hatag og comparison nga posible ka katong kang BP Sara nga dili to walay plano mahigala, walay na contact ng assassin kay hantud karon wa magina present. Pero bunga to sa iyang kasuko at that time.
3: Straight to the point.
0: Sama sa nahitabo ka nga matibag nga suko gikay siya. Siya man ning nasa pikas nga linya atong padayon kuno dong.
1: Dapat kinakausap mo ko na, ano wala akong sinabi sa iyong masama.
2: Wala
1: akong sinabi
2: masama.
1: Babae yung
2: asawa ko.
1: Ayan, ano po ba ang kasalanan ko? Sige. Anong kasalanan?
2: Ano po yung lumang balita? Anong gusto mo pala gawin?
1: Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon?
2: Tutagin na mo ng politika. Ha?
1: Hindi. Masyado kang nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama?
2: Tanong ko nga sa'yo, bakit pinupost mo yung
1: balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh.
2: Hindi balita yung gago. Magbalita ba ako? Gago.
1: O, eh, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun.
2: Tutagin na mo. Puntis yung asawa mo. Nananalitin lang ngayon.
0: Okay. So, sige na dong, kailangan kayo paminaon dong sa on the air. Bida. So, Moni, posible ka nga ang kasuko, mahigalang matibag, dili ginigon nga nasa'y hulga nga dautang himuon. Dili siguro nga dautang himuon. Iya siguro na nagtupanahon na ba? Emotional outburst mga kagilaan. Ha? Nga, ni anang panahon na doon na sa'y gikasukan. Normal ran niya mga higala. Pero dili ingon niya doon na sa'y plano yun nga iyang hilabdan to. Ha? Pwede nga, kwan, so kani, unsa man nga kalakiha.
3: Straight to
0: so, nabutang
3: point.
0: Mga higala nga siya dahil po doon na po sa'y bagahe ni ining hitabua. Mo nga, kumangutan na ta mga higala, unsa man yung katabang ni kaso sa prosecution o wala. Mura mahinoon yung kalakiha o wa makatabang hinoon yung kalakiha. Kay doon naman sa dahil siya mahigala. Maingon mo mga tao ni utrom sa dahil kang imisigaro nun.
3: Straight to the point.
0: Pagdili man kaya nga maunay mahitabo mga sukitig paminaw. Maunay perception sa mga tao. Taas-taas pa ning cross-examination mahigala ni kininiang Melvin Matibag. In fact, na-appeal pa gani mahigala ni iyang rating ni BP Sara. Kaya ang latest mahigala, doon na lang po yung latest survey mga kagilaan niya. Bisan o under impeachment si BP Sara po yung taas mga po niyang rating hinoon. But before anak mga higala nga hisgutan ng aris at tama kagilaan sa kung sa maning usaka mananambal dong ato sa kitagag pagtagad ha. Kabay lang kay mga higala. Kung sa maning mananambal nga na kwan, kinini ang nag-viral kay sa maning iyang pagpanambal, iyang gamitag sundang. Ha? Pero wa, madutli ko no? Sama ni nga kuana dong, sige ko dong, ato ko nung paminawa dong, tag-asa man ni mo man nambal, lisod sa kayo magpatambal, tingali ka anyway, ha? Kani, sige ko dong.
4: Para mawala yung balatian ha, kasing-kasing ikon to.
0: Para mawa ang balatian?
4: Kumot, pero dyan mag ano, kabalo ka ane. Kung saan yung panagang, anay mo sa inya, tulo.
0: Nagpatambal ni sa mananambal?
4: Ay, di kong sog. Ayaw, lagi dili, kabarot lang lagi.
5: Tuo.
4: Aramulian ka.
5: Tuo,
4: aramulian ka.
0: Kuyawa.
5: Anak, raman na.

0: 入れる。
1: うん。
0: うん、ダメだ。
1: Ano sa kama higala sa video katawan ng jamay kay Muraman mga kagilaan o gabug at na kayo ni atong mga gisgutan. Ni ay man nanambal. Nakuyawan yung taon ni usang napatambal. Kaya na kung magpatambal kami higala tambalan. Labi pag doon na kay sakit. Mawa naman imong kakuyaw. Pero kanina nakuyawan siya. Bebebe. Balik-balik kamay.
0: Ay, lagi dili ka barot lang lagi.
2: Tuo,
0: armulian ka.
2: Tuo, armulian ka.
0: Tuo, armulian ka.
2: Anak, magid na. Tuo,
0: pastilan. Oh!
1: Tuo lang.
3: Tapos, lagi dili.
0: Dili ka.
1: Ha.
0: Betang wala. Tuo, armulian ka.
1: Wala sa mga tambalan, mga sugit ng paminaw. Nahadlok kita na patambal. Ay, ay, ay, kabala ka. Tuo lang. Kasing-kasing ko na igon, we. Mano'y pagsugod.
0: Pero diyan mo gano'n, kabalo ka na eh. Kung saan yung panagdang. Ano yung sa'yo na? Tudo. Ay, di kong sog. Ayaw, lagi dili ka, barot lang lagi.
1: Ayaw, ayaw.
0: Tuo. Armulian ka.
2: Tuo, armulian ka.
1: Huwag tang panuhot ni mo, ane.
0: Pastilan. Oh?
2: Anak, rapan na.
3: Pas mo, dili.
0: Dili ka.
1: Hindi, hinahina yun, rana.
0: Betang, wala. Tuo, armulian ka. Ay, bihok.
2: Ayaw, bihok.
0: No?
1: Asa man nga tambalan ko no dong names murag panitaon ta ni tambalana ni pero murag og makuyawan ka gani labi na kuno og ga tuo lang kay dili gi ka marutlan o marutlan gani mingo ga na ikaw kuang magugas pag tuo. Delikado ka ni. Tuo lang.
0: Tuo, armulian ka.
2: Anak, manggid na.
0: Pastilan. Oh?
2: Anak, rapan na.
1: Ah, tuo lang.
0: Dili ka.
1: Mora ni magkapaulit ni mo.
0: Lang wala. Tuo, armulian ka. Ay, bihok.
2: Ay, bihok.
1: Ha.
0: No?
1: Tanawa. Oh, posa dong. Pagpirmiro, kuyawan ko siya mga higala. Tuo lang, armulian ka. Pag tigbas mahigalag, nalutlan dyan, inyon ka nga na, wa magu ka mo tuo, di tanawa. Ato ni Agi, katong katawa, mga sugitig paminaw, porbida, kaaligri sa rinin kalakiha, mga kagalaan. Asa man itong usa ka video pa niya dong, napatay usa ka video dong, usa man siya, mananambal ni siya, unya, kung doon na kay sakit mga kagilaan, kinalan yun nga imog yung i-demonstrate ang imong hugot na pagtuo. Kay maayog yung kakunumang higala matod pa. Masa man yung usana, panilain niya kwan? Asa man itong lain niya nga pagpanambal ko noon, MSB? Ato ko noong tagapagtag, kini. So, naman siya manggipang kwinta, sige nga mga kwan.
4: Kulas ni Do! Ay!
1: sige ko noong.
5: Katong nangidaot nga layo kayo. Kapong ikuha ninyo, ikuha share na ko ninyo, magawa lang mong tubig, pwede rin itong magbaso. Ako udom po, migusom, amin. Isis master. Papa sagrado, kung katuog na sa lingkanin mo sa... Ay!
1: Kuya, wa ano niyang kalaki?
5: Oh, Diyos, amahan, verdadero, creador,
1: padre, napusip ang po ba yan?
5: Diyos, amahan, buhi nga Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos sa tanang Diyos, o hari sa tanang hari, o Ginoo sa tanang Ginoo, ikadlokan na
1: Diyos. Oh, napusip ang po eh.
5: Taras patay talas pilis, Diyos Espiritu Sektos. Gitawagan ako sa itikulan ng Tanggilig. Itikulan nga po, Tres 21, Kabang Prinsipados, 21, Kabang Mundo, Tres Lure na ito norin yung pinkas sa sasena. Lure na ito norin yung pinkas sa sasena. Lure na ito norin yung pinkas sa sasena. Lure na ito norin yung pinkas sa sasena.
1: Laghan yung mga tuto. Latin-latin na iya.
5: Simorim. Nomine Patri, Filii Spiritus Sancti, Benedicto Jesus, Homo Salvator. Amen. Ito nga healing para sa inyo ha. Katunang idaot nga layo kayo. Akong ikuha ninyo. Ikuha share na ko ninyo. Magawa lang mong tubig. Pwede rin itong magbaso.
1: Asa mo niyang kalaki?
5: Ako udom po, migusom.
1: Ako udom, igusom? Iawaan yung mananambala?
5: Sa lingkan mo sa tumang kong pagkabos.
1: Napos siya pagkampo ba yan, no? Sa alang ni Sakwan?
5: Diyos naman, Espiritu, mag-Pesos, Saran, Jesus, Maraya, Pro, sa Reson. Diyos naman, Espiritu, mag-Pesos.
1: Ito mo patambal o kanay nani nga online lang ang pagpatambal. Ang kuya, umuadto ka.
5: Diyos naman, Espiritu, Padre, Redentor, Merito, Sirbos. Diyos naman, buhi nga Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos sa tanang Diyos, o hari sa tanang hari, o Ginoo sa
1: tanang Diyos. Iyan ko ang Diyos, Abraham, hari sa tanang hari. Musa, pagkampo, masan niya.
5: Tarapatag-tagas, Diyos, Diyos, Espiritu, Sektos. Gitawagan ako si Tigwalan ng Panginoon. Si Tigwalan ng Apostolos, 21 kapalang prinsipado, 31 kapalang mga doktores.
1: 31 kapalang doktores, naman ka anak. Di ka maayo ang 31 kapalang doktores.
5: Visit mo ulit ng Simorim. Nomen ni Patri, Filii Spiritus Sancti, Benedicto Jesus, Homo Salvator. Amen. Pagkuhan ko video nga healing para sa inyo ha, katunang idaot nga layo kayo.
1: Doon na ba'y grapa? Okay, ang sama ni, kuhan niya po ni. Mang healing lagi mahiga lang ako. Nang kuya, ano extreme ako kayo, kayo doon na mag-usunda nga doon. Katunin kuhan, awa. Kani. Sige daw.
5: Teka, video na ko na si kuhan.
4: Dara.
1: Morag mapuhalan sa Darwin ani ay. Bita-bita lang yung may sundang.
5: Duwik aramak na mga magigulong
1: sa na ilado na siguro siya dito. Totoo
5: sa kung ginong isip sa mga kalok na respect kaya yung apat ay yung masito na kalakong dili kalakong na kita nila sa kalpo sa dress Satu
1: kurang dah satu
5: kurang dah satu kurang dah satu kurang dah satu
1: kurang dah satu kurang dah satu kurang dah satu kurang dah satu kurang dah satu
5: kurang
1: dah satu kurang dah satu kurang Kuyawan. Kuyawan eh. Tutu kita nan. Maglain usahay.
5: Ano ka? Exercise.
1: Bita lang ni nani nga kwan katungo sa gani ibalik katungo sa
6: init mangudaw na sundang dong niya dong kanang isa kana o ga init daw na
1: ga init
6: mo man ay naigo sa una god stroke o
1: kuyawa ni og mo ni mananambal mahigala So ibutang nga glana. Doon na po yung nangutana, rekundo na ba po kuno yung online nga barang?

0: inang nanin hong niya pagtambal, bita-bita lang ni gamay. At least dili gamitig sundang, katong usa ganyan gigamitag sundang. Motoy kuyo-kuyo, kinahadlok in taon tong pasinti mga higala. Ah. Nahadlok taon tong pasinti, balik ka to gamay tong sundang dong. Kani-kani o. Oh. Kani.
1: Binisulan tika, pero mawala yung blatian ha. Kasing-kasing igon to.
0: Kasing-kasing ano igon?
1: Kumot. Pero diyan mong gano'n, kabalo ka ane. Kung saan ipanagang. Anayon sa inya. Tudo. Ay, di kong sog.
0: Ay, ay, ay. At ang kuyawa in taon niya, mga sugit di kumilaw. Pero watay kong uras, mahigala. Ay, ato na siya. Standby lang una, mahigala. Kay unyang hapon, another day, mahigala, sa impeachment. Ikasiyam ng adlaw, mahigala, sa impeachment. Ato na nang pa-appeal ning maong mananambal, mahigala, kay medyo aligre sa mga sukit ng Paminaw, no? Atong tagay-pagtagan itong mga winners, usa na yung mga orasa. Kaling nga portion to dito, mahigala, sa DTX 500, taas mang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ng hypertension? Basin taas mo sugar, basin may diabetes, kaunya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa mudugo. O sa nakarason nga nung hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil, o bisan pag ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charanting gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, gild pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Gastong linyas, kasama ang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasama ang Lailin.
2: DTYHP RMM Report.
3: Mayo punta po sa kasamang regimen na Tony Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Nila ang grupo na usapin makadawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o okay. Isip po salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Carmen Milonia, Elberto Quimzon, Wilma Rubin, Baby Abelio, Rosinda Libod-Libod, Imelda Bichir. Huwag na lang ang ikasinggi din niya sa DYHP. Sama na kong si kasamang Julius Banili, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatag
0: RMN. Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa ibang report. Salamat sa pagkabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminos, DYHP, busa na kanoon at mga pahalipay gikan sa itong Sibiyana. At ang mahigala ang atong padayon nga paghisgot sa mga atong hisgutanan ng mga adlawa. Kaya yung hapon mahigala padayon sa cross-examination ni Attorney Melvin Matibag. Kaya nga portion ito gano'n mga kagalaan sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kinunan nga matuksin sa mong lawas, mundili ka-regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay ang magsakit ang kalawasan. Panakit sa kalawasan, panakit sa lutalutahan, dilihames ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o maangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Sangans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kasi kasamang Rufil, Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo yung pinagis pag-ingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
6: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamol nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated DMW license numbers 003LB0307-2023R na kinahanglan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skilled Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
14: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
13: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag ug gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay mo ko. Kung ano, maninda ko liha. Niya, sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
8: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
9: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kay ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan. Ulian!
12: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
13: May buhay sa makabuhay! Hi, hello mga kasama. Kaniya po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mag-iigsoon ng mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dibra. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya galaan, ang ito magtatampo si Dibra.

0: Oh, oh, unsa man? Oh! Unsa oy?
1: Di mo gyud ro parcel nimo?
0: Ay, hala, ang ako nang parapad ako sa dughan, naabot na. Ha? Oh, oh, ako atoon. Lana akong order.
2: Diya na, ma'am.
0: Pila ni?
2: Sibi na, didi na, ma'am.
0: Ah, kanang dong dilyo. Tagay sa dong B.
1: Huh? Ang unsa man?
0: Tagay sa dag 780 ba? Ilisan lati karun.
1: Ay, binuang diya, Zibora, ha? Tukutuga mga gudra niya, wadi ka kwarta.
0: Dibra, ramang ko.
1: O lagi, ikaw dibra ba? Tukutuga ka order nga, wak malay kay kwarta, ikabayan.
0: Ay, na ako'y kwarta. Uy, abi man ko na akong ma-deliver dayon. Dugay man di ay, nagamit na hinuna ko ang money.
1: Ano yan? Sao man, ani? Wak mong kwarta dili.
0: Saba diya, uy. Busag na agin na siya ba? Sige na ba? 780, rabi taon na. Huwag mo nakabot ako sa kalibo.
1: Ay, wala lagi ko'y kwarta din eh.
0: Ikaw ba? Basta gani ako'y mangayo ni mo no? Permilan siya kang way kwarta. Pero kung imo gani mga barkada ang mga ni, dayon kagkuos imong pitaka, palitin kag mainom.
1: Samtang kawin. Sunod magpahibaw, kanda ano doon na kay Gordel ha, para di ito makalitan. Yung sama ni ron. Huwag mo ko'y kwarta din eh. Sama ni.
2: Bida ninyo siya, ma'am. Buya, raban ako eh. Layo kay kong gikuhaan na niya. Nga, nagbayad ka na ko.
0: Ah, kaning dong. Pwede kayo mo lang balikon ang bayad. Nagasto magod ako ang kwarta nga ibabayad ani good. Kung saon nga dugay man sa ganin nyo gideliver. Ato pa pwede usang adlaw na ako ka nang naghuwat ko ani. Ato pang niyaging adlaw. Nga karoon pa gideliver.
2: So, di man eh, kuhaan ma'am. Di man eh, dali-dali ma'am. Di mo siya na pwede ma'am eh. Kay... Napam ko'y dagang deliveran.
0: Balika lang, ugma, dongbi.
2: Kailangan pwede.
0: Unya, unsaon man na, nga wak man may kwarta.
2: Patugga, mag-order, ma'am, niya wala may kwarta.
1: Huh?
2: Ayaw na purma niyo. Bagap kayo mag-stick, niya wala may kwarta.
1: Niya, kasama niyo. Wala may kwarta, di. Balik lang niyo, di. Basta nung pa, balik lang.
2: Ikasila ninyo, eh. Pangahak, di mo.
1: Huh? Itawag na lang, iahakan, di bra. O, na di, ha?
2: Saman, saman di, ma'am. Bayaran niyo, di.
0: Wala kayo may kwarta ron. Ibalik lang na ugma.
2: Balik lang ko ni ugma. Sige, doon ako. Pero sa dilip pa ko makalakaw, palayog lang ako, be. Yan ang kamot mo.
0: Ang saan manin mo akong kamot?
2: Be, o, kanay. Malagtika lang ko.
0: Agay! Agay! Agay! Sa kita, sa sir, oy!
2: Tiyan na mo, tiyan na mo.
0: Kay.
2: Tukar mo ko, di. Wami mga kwarta. Tukali!
1: Tagam! Tagam! Mau na di ha? Sige, pag-order. Ay, ganay kay, watay ka papriso ato.
0: Lo, di ka ba yan? Di papriso agad?
1: Anong di man? Riyas na nagbikawan ka ko sa restaurant, unya, wadi kay ikabayad. Ano imong magigasto sa dang kwarta nga para bayad ito yung imong parsit?
0: Ang angyor, kadto man ang watay sudan. Unya, gisiguro, sa saman, kung palitang watay sudan, siguro na kong parsil, nga watay kaon. Mau na.
1: Mausad no.
0: Mausad nyo. Mau na di ha? Mga sabak pa ka. Katubi na nangayo kag sudan, kaya ang sudan na to unalas inununan ang nahabilin. Unya, nangayo kag palapalit sudan, kaya di ka ganahan.
1: Oh, mau ba?
0: Mau na.
1: Oh, pa mo ka magsulti?
0: Sulti, ano man?
1: Oh, sulti pa na yun. Ako na itong bayran.
0: Ha? Nanigay kwarta.
1: Oh, para palito bayran.
0: What? Daan pala dito ko. Hanggaw, chukay ka stadan, oy.
1: Tawag ito balik, may. Tawag ito balik.
0: Ay, na lang! Kapoy.
2: Ay, ano ka, ma'am? Ako kumlakaw, katawag ko siya yung istorya.
1: Ha? Ano, kaya? Hinahak. Dili, pwede ka. Di ka may namubir doon? Pagka-kidro, tatita kayo naman ni Ron.

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodro, Biodro Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyad ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
4: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa ng JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Uy, diliyo. Nga naman ka. Sige, makakinuktok niya.
1: Ang buto ni tayo eh. Murag, di naman yun, may muta nga eh.
0: Nga no, laki, naunsa di ay ka.
1: Ang but, di ko tarong tog. Gabi eh. Usa ko radyo, us murag, sa radyo, tuka oras tog ako. Ikaw, perti ni mong hago, pero ako, wako ka to eh.
0: Hala, nga no ka na dong, waka kay sakit?
1: Ay, buta ni tayo eh, murag,
0: hala, basig.
1: May mutang eh.
0: Basig muna na resulta sa pagsigin mo inom anang kape. Muna ang tagdugay na kay ka makatuog. Kay maunay buhaton sa uban man para di magduka mo inom anang sa kape.
1: Ang buot lang ay uban. Di man makatuog o di makainom o kape. Ako lain man.
0: Unsa na yung kibati?
1: Di ko makainom o kape kung makatuog ko.
2: Ha?
0: Paraw ka man. Natural nga di na ka makainom kay natuog naman ka. Hanggawag is naong ni mo eh.
1: Ay, pero lain ko kayo akong kibati na. Imarag, doon lang yun something yun.
0: Magpa-check up lang ka, tadong.
1: Ay, kulbaan ko na yun.
0: Sige, langgun. Ay, langgun ka, hadlok ko. Pa-check up, rabitaw.
1: Nga naman ko, no?
0: Naaman sa kung ano mahadlok man ka.
1: Nyag na aga. E, kay magpa-check up?
2: Ha?
0: Ay, dili. Ayaw ka, hadlok ba? Kay naaraman ko, di ta ka pasagdan, di ta ka biyaan. Kay ba natagok ka?
1: Ay, ambot lang na nito, eh.
0: Tanan na, magpa-check up to na. Ipatanaw ta kag

0: Excuse me, honey.
1: Okay, okay ra ka, Doc?
0: Oh, may bawang rin natin kung sa resulta sa imong mga lab test, ha? Kung siguro, ano, siguroon lang nagyo na to, ha?
1: Anang, anang, Doc. Katong yung gibati, Doc, ba? Murag, buwa siya kasabot, ba? Unsa din yung, unsa din na yung sakit, Doc?
0: O, kwan, di pa na to masiguro. Misis kayo, pa na to magkita ang resulta sa laboratory. Pero, ako kay sakit sa imong paminaw ka, sir, wa? Kung sa man?
2: So, kaya sakit ako, ya, di ko makatuog.
0: Basta doon na kay insomnia.
1: Asa nga, Doc?
0: Basta doon na siya insomnia ba?
1: Animal, kinsa nas insomnia dilyo, ha? Kinsa na? Kinsa nas insomnia? Anak na ni Sumya, no? Kinsa na? Kinsa na?
0: Mama, mga kalma, kalma.
1: Dili, Doc, dili. Nagduda na ko anito, Hana, nga nagbinuang gini siya. Hana, adi di babae ka nas insomnia? Ha? Ha? Ano kay kabit niya, ha?
0: Mama, excuse me, ma'am, ha? Adi di babae si insomnia, igsuuna ni amnesia.
1: Ha? Adi, kinsa? Igsuon?
0: Kuan, kinang, nga na sa sakit, ma'am.
1: Huh? Ay, sakit din, adi ay. Abi mo muna kong babay. Ay, anak sa among katong silingan, baka kong giingon, doka to Sunya, ba? Nagtukok mo na si insomnia?
0: Sunya Banson. Pagkakidot. Kanang insomnia, ma'am. Maunay sakit nga, dili ka mong katuog. Maunay insomnia.
1: Unsa may cause anang insomnia, Dok?
0: Dagang faktor nga masakit ang tawag insomnia, ma'am, ha? Kasagaran, dili mong katuog, kaya magsigil gunaw na sa mga problema. Kaya ma'am na insomnia ka, di ka katuog taon. Kaya magsigil ang gunaw na sa imong sakit. Insomnia ka na. Dili ka mong katuog, ha?
1: Unyo, unsa may tambal, anak, Dok?
0: Sir, ato na siya tagag tambal sa limot, ma'am, para malimot siya na doon na sa insomnia, ha? Katuog na siya.
3: Huh?

0: Pinuang do'y sulti si doktor ay.
1: Unsa'y pinuang? Ay, doktor naman tong kasulti na yabag naman ka.
0: Amo ko kuya amigo, nga sakit pog insomnia. Unya, gitambalan sa tambal sa limot.
1: Yan ayo.
0: Nasa siyang sakit nga insomnia. Pero, na, nasibag kong sakit ron. Nawala na itong insomnia ta.
1: Pagtarong ngayon sa man.
0: Amnesia.
1: Amnesia?
0: Oo.
1: Hoy, lamin yung istorya ha, kidot!

0: Unsa to, pre?
1: Parehas akong pagkumangkon, pre. Delikado ang sakit niya, pre.
0: Unsa may sakit niya, pre?
1: Cancer to niya, pre.
0: Cancer?
1: O, pre.
0: Unya, kumusta mo siya, pre?
1: Okay naman, pre.
0: Okay na siya?
1: Okay. Okay kayo, eh. Napayimutang na siya, pre, sa mitilyo.
0: Ha?
1: Bago siyang hilubong, pre, at itong usang simana.
0: Ginoo ko. Patay gihapon ko ano di ay?
1: Ah, pre. Dawaton lang nato ang kabutuuran, pre. Kay kitang tanan, adto mangyuta pa doong tanan, pre. Bisan kinsa pa'y usap-isabi ni Wat ninyo nato sa kalimutan mga matay at tumgita pa doong.
0: Mauba. Sa ato pa, uwa na yuday paglaom pa, pre.
1: Ah, ginoo rin sa'yo, pre.

Wani kiti paglao nga mabuhi pa kuwanin kalibutana. O uslan mo nga, mamataya po ko, mas may pagpaghikog lang ko. Uslan man, mamatay lang yapon. Mas gusto ko, di na lang ko mag-antos to kay. Mas may pagpaghikog lang ko. Kini akong armas. Kini pusil akong karaan. Bisan tayo uri kayo, pero mabuto man mi. Mabuto mi ba? Maunang mo tapos ang kinabuhi. Bakit akong lugar nga, wey. Magkapugaw sa akong pagkabahaton. Ah, gusto. Ato ko sa luyo. Ato ko luyo sa bahay, pero maaay dito kami ngaw. Wey, muagi dito tao. Ato ko ito magkabatay. Dine, may dine kami ngaw. Maghimudaan kong suwat na ako ibilin para sa kong sawar. Suwat sa kong kaliyat. Ah, di araw. Bol pero papel na. Isuwat ko di unsa mga ipanugun ako. Maghimudaan kong suwatan.

Ya, nang manan ko. Kamunay bahala. Karmaghikog ako. Masailu ako ninyo. O rin butang ang sulbat akong problema. Ang kamatayon. Ako armas. Karunay. Itiun ko ni daan sa kong oo. Aron ka o Sara. Uy! Wa mo buto!

0: Heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine, the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult
3: mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule og Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig yung kog dugo. Maotong nakadungmang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan, ipalit dahil ko, awan nga, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko yung batin. Naka, antog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na biska.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kailangan ko mag-withdraw!
10: Himala! May BPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
13: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
14: Oh, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
13: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
15: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
20: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500
20: adlay powerful extracts,
19: no phytochemicals,
20: ug antioxidants,
19: nga gikan sa palaya,
20: ug di sugared sugar cane,
19: mga organic compound,
20: nga effective
19: batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500
19: sa mga butika.
20: DTX 500
19: ang tubag
20: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500
20: epektibo
19: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500
19: imo sa di sugared sugar cane extract,
20: ug anti-diabetic property,
19: gikan sa palaya.
20: DTX 500
19: garantisado,
20: highly recommended
19: sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
25: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
24: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
27: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
28: Ahoy! Kidney Care time!
29: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
30: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
0: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: taon. Ang sa pusili naman bubutok.
1: Pre!
0: Patay takoy.
1: Pre! Daan pag ipigay ko? Niyan ay kasi inyong nilayo, pre. Kung may pagkabuhatong kang dili mayo.
0: Kaya samaray mo kuyo, pre.
1: Ha? Ah, si Wintoy.
2: Do, anong sama ka do, ha? Anong kupot makaan ng pusili mo do?
0: Gusto kong matapos na ako kinabuhi. Iko, usla man mamatay lang yapo ako sa sakit. Pero di malas kay, di man mabuto ni pusil ako.
2: Pagsuroy!
0: Di lagi, oh, oh. Ito muna ko sa kong uho, ha? Di mo buto. Buang mo ni pusila. Bisa ka, sabi ko ito mo eh. Ako ito mo si mga uho, ha? Nabaligin mo buto.
1: Patay! May buto ginoko! May buto sa uni! May uintoy!
0: Buang na!
1: Patay na si uintoy! Imukin mo si Ray!
0: Tutuyo ang pusilon tiguan.
3: Sa panay, hindi pa kahit abuahan.
0: Gusto mo na ko nga maghiko ko na. Gusto ko magpamatay ko. Kung sa kong sakit, mauto nga na kunahon na ako magpusil ko sa kong kaulingon. Ugun niya, ito lo yung bahay para di ko niyo makita. Dito, di ko niyo mapungan. Dito ko loyo.
3: Kunya?
0: Nung sabo sa diyang, gitiyo na akong istulad ako. Kung sa diyang, gikablit na ako. Huwag man mabuto. Pila kay gayon ko itong ikablit ako, pero huwag yun mabuto. Pusila. Hangto, naabot sila palitag ko yung si iyo intoy katong digwang.
3: Unya, unsa!
0: Ako gipagkita nila nga, di yun mabuto, pusil. Ato nga akong gitiyon sa us digwang. Ako yun nga, di man yun mabuto, di para matuo sila, ato na ako gitiyon ni iyo. Ako siya yung nga, awa, di yun yung mabuto. Human, kablit ako, butong ko na! Nauna nabatay yung taong tiguang. Pero, nila ko yung tinsyon nga pusilon siya, oy. May buto lang yung to.
3: Patay, mapriso ka ni Leo!
0: Dahil!
4: Mauni ang mong problema kung unsaon ang mong pagpasabot ani sa kapulisan nga way pagpatay nga nahitabo. Tuhuan ka, Hami? Unsa kung buhaton ani, unsa manog kamo ang pasiltihon, Debra.

0: kumusta, kumusta, Lord?
1: Good morning, Sir Tupang. Good morning.
0: Good morning, Satanan na tumukin. Lord, salamat sa tanan, Lord. Mamamiri, salamat sa mga pangampo. Kumusta, Satanan na tumukin, kaigsunan? Labi na yun sa ato ang mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao niya. Ako sa pagkamustahon niya akong amigo, eh. Ang atong barangay treasurer diha sa Katay sa...
2: Ah, nakalimutan ko, Kuya Alain. Nangita pa ka, Kuya Alain. Ato sa niya, ikita ko sa niya. I-shout out ang atong listener kayo, Kuya Alain, ha?
0: Sige, si Mama Gina.
2: Sila si Ida Tutut, Cheryl Cuerta, okay. O Doris Almana, o si Leia Abindan sa Kuan San Roque Pharmacy sa Talamban, Kuya Alain. Kusog, sipa, o nagpakapakag ilang radyo diha. Thank you kayo ninyo, ha?
0: Oh, so, salamat kayo. Salamat. Thank you sa watch kanyo tara.
3: Good
0: Ate Press, good morning po niya, Ate Press.
3: Ako sang i-greet akong apo karon.
2: Sky!
3: Ah, hello, Kai, Sky, Sky. Yaman sa inday, Sky, Kai.
0: Uy, naawan niya! Ni tanawan, ha? Sky, Sky.
3: Sky.
0: Hello, ano?
3: Si Chantal.
2: Oh. Ay, si Chantal.
3: Hello, Inday.
0: Hi, Inday. Dali, arire. Dali. Sky, arire! Oy, ako sa rin, akong i-greet sa din ako. Kadiyot ako ang amigo nga si Kapitan Arthur Digamo diha sa Ilaya Ibabaw og ni Sir George Dinoy ang atong barangay treasurer din ha. Kumusta mo diha Sir George? Salamat kayo. Unya at Jinjin, ari na. Sa iyo na una nimo.
2: Shout out ako ang mga mama nga pirmi gyud ni pala sa ato ang Don Pepe Tablia kay Tasang Energy

0: happy, happy pirmi ang mga bata. Anya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Mupalit sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, Crunchy, Crunchy, Kayo. Thank you, Kayo.
1: Okay, salamat, Kayo, sa tanan na itong mga ginikanan nga nagpainom sa ilang anak o Don Pepe Tablia. The best kayo na ito, ipainom mo yung mga ginikanan ato ginapainom mga anak na ito. Ay, para kung disyon kayo na sila pa doon sa eskwilahan kay makapataas sa energy, ma-absorb ang mga klase sa ato mga bata or sa mga maestra ng ipanglitok. Masuri yun sa ngutok kayo makapabright niya ito ang Don Pepe Tablia. The best kayo ni, nindot kayo niya ito ang Don Pepe Tablia para sa mga bata, ha? Mo na nga kamo mga bata, ang inyong mama ang palit yun mo Don Pepe Tablia. Mo na the best kayo niya, ugum-ugum mo BMA Special o Paulitos Macaroni Crunch, kaon-kaon sa mga na o ang ato ang Diamond Yema Special, ugum-ugum o Tasty Fish Cracker mo ato ang ugum-ugum on samtang kanon-kanon samtang mag-inom-inom ta. Sa tanan po na itong mga kaigsuunan, labi na yun. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer nga miinom po sa ato ang kapeng matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Copemex. O salamat kay inyong tanan. O na atong si Sky Sky may ato ang bisita dere ang apo ni apo sa tuhod ug sungkod. Sungkod na to ni mo ma'am?
2: Ang butoy?
1: Sungkod. Mura, sungkod na.
0: Kaya kung
1: si Chantal mo ay apo.
0: Apo.
1: Yan, kato anak ni Chantal, sungkod.
2: Sungay.
1: Sungay?
2: Oo.
1: Ay, nindot ang sungay. Nindot kayo na. O niya, apo sa kiting. Napo mo na. Tuhod, kiting, lapalapa. Na, tipres.
2: Uy, pagkataan ako sa kiting. Uy, ala, yung kiting.
1: Salamat kayo sa tanan itong kaigsunan, ha? Ang bigamit sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta tuloy do. Kuya Nick Pipito na dudong GR Pipito Ciudad sa Sugbo. O sa mga tao ni Inday Shin sa Bromwich Fates nga mo'y ginom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan kay the best kay na ito imnon kay maom na para sa ato trabaho. Di magduka ang ato ang mga tao anang atong gipainom sa ato ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao sa opisina ni Vice Mayor Choi Esnar sa Ricky Snar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casimir Araraw, salamat sa inyo ang paggamit sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. At the press?
3: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, kolesterol, katutas o sugar. Iyon man, kanang mga bukol-bukol ato sa itong lawas, imna na natog sa panyawan, herbal capsule kada adlaw, katulong sa usa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Irig pa di uto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudo. Mausagyapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alay na to na problema aning kidney o guilty eye, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o guilty eye, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: Okay. Salamat kay Ate Pres. O sa tanan po na itong kaisunan nga bigamit sa itong number one nga plus. Salamat, salamat, salamat kay Newtran. Kamu ang naghimog number one sa ito ang said liniment oil nga tinuhon mo tabang na ito sa panuot panmaol panakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kutu sa kabataan ili kaipagitan sa tinggi kung mga plus na sa ito ang said liniment oil nga tinuhon mo tabang na ito pero sabota anha tao palit sa butika. Di ba din?
4: Asapod ay sa butika. Regin pero na agi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal. Yun niya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpayo, niya, wasit ay kasakyan ng motor, kaya iwalik kita yung motor, kung natay cellphone, o natay wifi, pwede rin kita maka-order sa...
5: Shopee.
1: Shopee na lang kay para ihatod na sa itong panibay. Bam!
6: Good morning! Halika na mo, Jima Lor o Chris Lor, matapay ilagos leti, o si Consulner Fortaleza di ha. Uguban pa na itong si Brother Tony, ang itong leader sa handmade, BECD sa inyo. Ang umunong sabi dito si Consul Grace Rodores o si Lay Minister Alfred Radores sa Tugay pa. Kumusta ka mo sa inyong mga prayer meeting? Ayaw kalimot ka mo magpangaligo. Gamit na ito ang sabon sa Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Adunay mga sangkap kini nga mga natural moisturizer aron dili magdayang atong skin. Ingon man sa ito ang paggamit sa Celebrity Cutic Beauty Soap, magpabilin itang batanon. Cutis artista, cutis porcelana. Adunay ba kayo itong black kids, white kids, adunay dili mo masabtan. Noon sa panay mong panit, ito'y paminaw na binadapit sa imong naong gamit si Celebrity Cutic Beauty Soap apan, mga tana lamang sa butika. Ug mas maayo, magkita ni mo ang katong iyang ibutangan, doon ay label yun na dako, all capital letters, SID Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bamon niya mga kaigsunan. Kinintoksin, grabe kinin mo dao sa atong lawas. So, imbang, oh, yun mo patay. Number one, mo patay na to. Kinintoksin, kay grabe mo kinin mo. Oh, yun mo dao sa cover po to sa atong blood cells. Sa atong blood cells, importante kayo na. Kahit tigaton sa oxygen, nutrients yung tubig sa atong kalawasan. Hindi ka dao, tanasus. Major, major ng mga sakit. Mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis. Sisa, kung ba't pa na itong balatian mo ng atong, yun ay flush out ang mga toksin na nipundo sa atong kalawasan. Pina agi sa pag-inom og GD Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients kamo imong kapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa ra gyud kapsula, mura ra maintenance ato usa ka oras sa di pa kamukaon, pero duna na kay balatian kinahanglan mo inom kag tatlo buntag unta hapon usa ka oras sa di pakamukaon. Imnan yun na itong walong nga ito sa dusi kabasong tubig, matag adlaw. Busa kung gusto kang muwangtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan ng minugdan sa imong balatian. O garon ligon ka doon na itong vital organs inom yun matag adlaw. O G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
3: Okay, ang isendo na ito kayo nga adlaw.
1: Ako an, Ati Pres, si Dodong.
2: Libra.
1: Si Inday Dibra.
3: Dibra.
1: Oh, ang problema Inday Dibra, Ate Pres, kaya nga sa bana ba? But nga no ka niya, di mo katuog, Ate Pres.
3: Ha?
1: Di mo katuog. Kasi pa nga ito yung bana dong, dro? Apir ito dong?
2: Dilyo.
1: Ah, Dilyo. Di siya makatuog, Ate Pres. Ambot, kung siya hinungdan nga nung di ni siya makatuog. Kaya sige ko nung, usay, sige ko na una sa iyong problema.
3: Insumya?
1: Nga, doon na siya sakit. Insumya. Gusto si Dilyo nga maghikog lang ta.
2: Ay.
1: Oh, kaya mo siya katuog. Ah, gigamit niya ang pistola niya, gipaboto niya, gikabli niya ka upat. Or kalima na to, kay Pinmiro, wag mo to. Gipunaan niya ka upat, wag mo to. Pagtiyo niya sa tiguang Ate Pres. Si Awayo, di ginimbuto yo. Oh, si Dilyo. Gito una niya si Inko Intoy. Ayo Intoy. Sus, buto man natin, Pres. Kausara, bitara. Kwa na, buto. Wa siya kay Bao, Ate Pres, na dunay pistula nga. Kung imo ituwad, ang bala mo distansya, kay wa ba yung pagkabutang, luwag ang bala. Di ginimbuto, hindi pa ka na, di. Pero naamay kuan ka ng imong itarong lang ang pistola, ana. Kato siya, giana siguro ito niya. Itarong ang pistola, buto yun na. Niya. O diba, imong ipabus, buto na. Kay mga una yung mga pistola nga, binuha, trasadres, at tuwa ba. Pero karon na, mga lindot, mga kayo mga pistola din sa Danau. Lindot ngayon, wala na ipalpak. Lindot kayo, mga na nga. Ang tanan ng mga kuandre, palit yung pistola sa Danau, eh, lindot kayo. Para ano ba na ipalpak di pare sa una ang mga 357, 38, 22. Mapalpak basta ituwad pero imong aw kanang ipahangad pero ituwad subuto yun. Mao na nga mo ingon sa uban nga sa kadus kuan og nakay posilon sa kalas lubi nya ituwad lang ana imong targeton. Mao na mabuto na
2: makadagan to yang
1: posilon karon wa na nindo ta kayo. Mao siguro ni ang iyang pistola ti presga og tuwaron di mabuto gitarong niya butang ang armas git straight ra niya butoy o sara Ano yung problema ron? Ni, ay, hindi, di ba? Sa
2: prison man siya.
1: Prison, ah, prison yun ka, ni dong. Ah, di liyo, prison yun ka.
3: Ah, makatuog na siya nga ito prisuhan.
2: Katuog na sa
3: prisuhan.
1: Makatuog na ka sa prisuhan dong. Sa oro na.
2: Nga, nagkana magkakaoban dito.
1: Oh, nagkana magkakaoban dito. Nga,
2: hiloton na baka dito.
1: Kapon pa'y mulubot ito. Kapi kapon mulubot. Hiloton ka. Hiloton ka, nga, ikaw, kapon mulubot. May tag, butang nga naglana yung lubot, ada. Butang nga nagkuan.
2: Bato ni ka-profesyonan dito?
1: Oh. Ba'am, o sa'yo kasulti ni mo, ani?
5: Sa tiyan pa ko ta'n na guliat.
2: Ha, mo ni kadaot lagi ni mo, magsibakating.
5: Sa'yo po ta'n na guliat.
1: Mo ni kadaot yung magsibakating.
2: Ito pang di katuog siya.
1: Di siya katuog lagi niya.
2: Yan, nagpakamatay yung tatos niya.
1: Ang pangutahan na siya asawa, mauni ako problema, ang saan pagpasabot sa kapulisan nga one taon ni, why siya plano sa pagpatay sa itabo, tuhuan baka may ani taon, o siya buhato, nako, paliutang bagi ko ninyo. Atikin mo tuhuan na, o usa sa, una sa tanan dahi dibra, kuana, illegal position, firearms na yung gibuhat, sa imong bana, wa mo na lisensya yung bana, ang yung armas, priso, gabo na, baiti ka tuhi, priso na. Ulisur ya po na ang anong...
5: 20 ka.
2: Ug bayran dahil?
1: 20.
2: 20 ba? Bayad ang mga kaliwat, bayran.
1: O bayran, siguro na. Ug bayran, mapiyansahan. Bang matana ang attorney Rufil, ano yung mapiyansahan baka ng mga inaana nga kanang kalidad sa armas nga...
5: Mapriso na siya.
1: Priso, yun na siya. Priso, ba?
5: Matagal ka niyang kaso nga, di pa may blood control.
1: Wanay plat control oi. So,
5: ani ako paambit kulyat. Old Testament, yeah. Genesis 4, yeah. Versikulo 16.
1: Karon,
5: kada bitong gipatay ni Cain ang igsuon. Ang mga anak ni Adan ni ibabang. Busa mingon ang Ginoo.
1: Bab kanang katong pagpatay ni Abel sa kanang una batong nahitabo nga gipatay igsuon ba? Una na siya.
5: Oh, sila may unang mga anak Abel Cain. Unang anak ni Adan ni iba duha.
1: Oh, so maunay una yun nga igsuon gipatay siya igsuon.
5: Oh, unang pagpatay.
1: Oh,
5: unang mga anak, unang oh. Una pa sa no, unang mga taos kalibutan kasi oh. Adan magsa iba may una.
1: Mama.
5: Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Okay, nanam say si nanam ang Ginoo. Hain man si Abel ngay mo igsuon, ingon si Cain, mitubag ambot, magbalantay bagod ko sa akong igsuon. Oh, busa mingon ang Ginoo nganong ibuhat mo man kini na dungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta.
1: Ha?
5: Oh.
1: Yawa no.
5: Ato basa ko sa mga linya.
1: Sige bang.
5: Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta. Nganong akong gibasa ni.
1: Nganong man bam? Nganong nadungog man ni sa atong Ginoo ang dugo ni Abel?
5: Kinangutan naman ang Ginoo kung asa yung mga huduwam siya tugan.
1: So, namaka si Cain.
5: Kanibitong na, di ba, na may expression karo kanikabagun ng, kumitano ako ni Gwardya. Na din na daan sa una.
1: Ah, mabaling ko kakita nga, hindi ako igubantay.
5: Ako ni Gwardya. Muna, naingon nga, hain siya. Ingon, ambot, ako din magbalantay sa kong iksoon. Naingon ang Ginoo nga, nadungog kong iyang tingog, nga nagpanawag ka na kugikan sa yuta. Nga nung ibasa ko ni Goliat, tungod kay ug mingon silang sumilabot ana sa pagpusil ni Kuandelio. Ako nang ibasa kaya ang butasabot nga sa grado mangud ang namatay. Ibutan atong punga wala niya tuyo ang pagpatay sa tiguang. Dili niya tuyo. Dili ni mo tuyo apan kung nibuto pa ang pusil niya si Bungo. Dako gyapon kang tulubagon. Kailangan man gyapon diya sa napulo ka sugo ngayo pagpatay. So imong ipatay mo kang galingon, dako gyapon kang tulubagon.
1: Katong nahitabo ba, magibalita mo yun eh. Katong nahitabo nga ang iyang papa, ang pistola na habilin, ang iyang isuon nga 10 anyos ba ito, 9 anyos. Ipusil niya yung isuon nga 6 anyos.
5: Katong murug, duwa lang sila.
1: Kung sa matong nahitabo ah, nga, unsa na priso kang bata ito ah. Ano?
5: Di mo mapriso ng bata, ang balao di pangilinan.
1: Oh, sakto. Hadyo binaylo.
5: Karon, ako rin ibasa tungod kay, huwag mingon ka nga, mapriso ba mo, magkuhan ba mo, katong usang kaso, dagaman imong kaso, kaya imong polis posil, huwag makailisensya.
1: Ha.
5: Oh. apan pananglitan og mingon kang wani mo tuyo pagpusil, wa tuyo ani mo pagpatay. Tulubagon kaya pura kay kanabi to makaligis.
1: Oo.
5: Oo, kanabi to makaligis nga. Siya may nibangga na ako. Gahunong
1: romang. Tulubagon yun.
5: Gahunong romang kunya. Gahunong, sa may nakapatay nakapatay mangguga.
1: Oo. Katulang akong amigo, bam driver yun siya sa labangon. Karun, tungod siguro kay, sa iyo kay siya mabiyahe, karbon niya, balik labangon, karbon. Nakatugod siya, bam. Katugod siya, wag tanggit kuno siya. Sa iyang kuan. Ang iyang kuan, namata na siya nga, nakaligis na siya. Pero Pristo siya tulukadlaw.
5: Tulura?
1: O tulo, kaya huwag mo ito niya tiyo. Kapiansa siya. Pagkuhan sa kaso, na piansahan siya, na acquitted git siya. Kaya huwag mo yun, huwag tayo magkikuno siya.
5: Pwede din, ha?
1: O, ipukaw mo siya. Kabangga ka. Kapatay ka. Sus. Oh. Ito na sa kamata nga. Huwag na, parking na sa kyan na. Bangga na sa gural sa
2: imbis,
1: balay.
2: Malipay siya na kamata. Nag-uulo sa noong. Kaya nakalitin na siya.
1: Pagin siya, pero napriso kaya po siya. Hello, Mami Nance. Uy, niya mas Mami Nance taon.
5: So, padayon ta. Ang ato nga ni Guliat nga, o kung sa ganito, pagaw lang rin mo kayo, mo lang sa
1: laon. Bagat, bagat.
5: Kapag umingon ka, Guliat nga, sa to, ang pasahero, ang tao, naka, anong pasahero, nakapatay.
1: Kita mi aming joy!
5: Nakapatay, ang katungin ni Mugulat, ibukaw siya?
1: Oo.
5: Nakapatay ka?
1: Oo, nakapatay siya. Wag yun siya, bang! Patuog yun siya! Nawagtang yun siya, nablangko. Bangga siya sa kural, yeah. Naligsan ang bata.
2: Sus,
1: oh.
5: Nakapatay siya, eh natuog.
1: Natuog lagi?
5: Wala nagtuog muslingan.
1: Ano naman?
5: Humanyag tuog, una pa sa matay. Salamat ko pala dito naman noon!
3: Gula ko ang Puzzle si Juan.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
9: Uguay mo sakit! Tama! Uwala ang tanang kwata sa mango! Patali! Ang kwantya! Kilip!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Boy!
11: Mami! Ayaw! Ayaw, hinupyan ako ka lang! Ayaw! Ayaw! Mami! Hinagal ako ka lang!
8: Kidnapping. Kahilayan.
12: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Sige pa! Pakitami sa hupong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
13: Bawtaw ng maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Is that box really mine?
19: Surprise!
20: Why are you inside the box?
19: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
21: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
21: So you should
22: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
23: Pag-ibig Fund, solid kaban.
18: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang ako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Again, correct.

0: kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingod ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Tutong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang sakit.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayaw gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
12: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Kailangan ko mag-withdraw.
21: Himala, may BPI dito.
20: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
21: Isang Himala.
22: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
20: Tungod na sa Super Fiber.
23: Usa?
20: Super Fiber.
19: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Apa-apa, Marga? Apa? Ini kamu tak duha ke mga kesel, bahaya mga kedapin dulu. Apa? Apa, Marga? Nagputok duha ke mga kaupon mga kedapin.
2: Kisini lang kikasangka! Naigo ang duha!
1: Ni kawasang ilang kikasangka ang taong nagmaskara.
2: Taong nagmaskara?
1: Hinihinay niya doon sa kidnapper ang gamay nagkuha sa sako. Gagisudlan sa kwarta.
2: Naan siya? Nihunong tungod sa kidnapper nga nagba. O gikuha ang sako.
1: O may kipunit siya? Cellphone?

siap sa. Nakita pinagi sa messenger na ang nagbas ka. Mikey, akong naofa. Igor kasulti na kung kakibot nga gipusil siya. Animal, taong nagmaskara. Mahal gani, kaya ako mga dagway sa messenger, pulos naong sa mananap. Ang akong dagway, ang akong profile pic, dagway sa aliwas. Buisit! Buisit! Sa ato pa, traitor ka, Don Rafael. Nakabantay ko na, traitor ka. Huwag ka mo tumans, di ka sabutan. E kung sabo ka sa taong nagmaskara, traitor ka, Don Rafael!

0: Ni ano mga pulis?
1: Huwag ko na ay mahimo. Gawa sa pagkontak sa mga pulis.
0: Imong amigo ang taong nagmaskara, Darling Rafael?
1: No, huwag ko magkailan niya, Marga Darling.
0: Pero, pinaagi ka niya, huwag mada ang kwarta nga silbing lukati mo na ko.
1: Huwag ko mahibaw, huwag ko magkailan. Huwag, Marga. Ano na ang mga pulis?

0: Bao ka ng tinuot, Chief. Biktima sa kidnapping kining akong pinangga o gaminahal nga si Marga. Unya, ilang ipalukat na ako. Huwag din sa sementeryo, mauming anhi ako. Oh, nay, adini kami anhi kami magbinayluay. Ihatag ko kanila ang kwarta, ngayon lang ipangayo. Huwag ilang iuli ka na ako si Marga.
1: Tinoon ba?
0: Yes, sir. Kung, Marga, di ba?
2: Yes, sir. Ako ang gikidnap.
1: Nakaila ka kanila?
2: Wa taon, sir. Wa gyud.
1: Sir Rafael, nganong wa kamutaw ka na ako sa presinto sa pulisan?
0: Kuan, gipositanan ako nga dili gyud kuno kumusulti ninyo. Kay kung mahibaw sila, ilang patyon ang mahal kong Marga.
1: Og si Kinsa ang nakapusil nining mga kidnapper.
0: Ang taong nagmaskara, Chef.
1: Taong nga nagmaskara?

0: Darling Marga.
1: Yes, Rafael.
0: Hilom ka man kaayo.
1: Muralagay, na-trauma ko sa buto-buto. Tulo ka tao ang nangamatay.
0: O sila ang mga kidnappers.
1: Nerviosa lang ko.
0: Ah, relax lang, Marga, darling. Luwas ka na.
1: Rafael, darling.
0: Nalipay ka ayo ko. Luwas ka na, darling.
1: Maoba. Oga. Og nalipay sab ko.
0: Oh, salamat, Marga. Salamat.
1: Nahibalik pagid ang kwarta.
0: Kunwa pa si Maskara. Madagyo nila ang kwarta. Kung magpaila lang siya kanako katong Maskara, hatagan ko siya o ganti.
1: Kinsa ka siya?

Oh, buset! Dili makuntak si Marga. Ani Marga, Daddy Rafael. Bataan ka pa sa pinya? Kasungga mo di ay. Si Maskara! Pwes, di ka magmahay. Makita ni mo kung unsay buhato ni Federico. Pakurugon ko ang atong dapit. Mubaha ang dugo sa atong dapit. Ilabi na sa imong mga tao sa nagkadaiyang imong mga negosyo, Daddy Rafael. Bloodbath tayo! Bloodbath tayo, Daddy Rafael!

0: 내려 빨리 끝이 가르신 여러마 저한테 나왔고
1: 올라
0: 뇨올 대라마 저러마 내려 빨리 가가 와이나 했던 분 뇨올
2: 올라
0: 할라 저러마 저러마 내려 그냥 미스마리가 내리다 막 고르신 여러마 예
2: Luwas na ko, Ola. Huwag si Darling Rafael may nagluwas na ko.
0: Pasalamat ka. Namahal ka ninyo, Rafael.
1: Oh, Ola. Nabalik na po ang kwarta. Wa madal sa mga kinapir o napatay sila.
0: Ha? Kasi napatay nila, Nyor? Ikaw ang kriminal, Nyor?
1: Dili. Si Mascara.
0: Mascara?
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Eh, si Mascara, may mipusil pa tayo sa mga kinapir. Ug nauli ang kwarta diri kanako.
0: Salamat in town.
2: Darling Rafael, mag-CRO na ako, okay?
1: Malipayon ko, Ula.
0: Natira, malipay nyo kanyor, pero kinsa man tos Mascara nyor? Kinsa man kato siya?
1: Dili ko magkatubag na imong pangutan, ha? Dili, Ula.

0: și barca. Hello, Monica!
1: Discuși, domnule Key.
0: Trai durcăna și Rafael. Patiu în gura.
1: Rico.
0: Măi cum taxia. Arăng din gan lan o bașcă.
1: Nei bau de ca?
0: Că ni nara, Marga. Că ni nara. Unia, cum o să man? Așa că negru.
1: Bine, o să manșol.
0: Că lețe. Un să-mi păcăi tăbua. Ha? Un să?
1: Limpiu na unta. Nahimu na binei luai. Sa huarta og na ko. Pero sabihang... Sabihang... Distansya na lang ang nagdaskwarta. May kalit na ribot to. Og nakita na mo na nahagba ang imong kakibot.
0: We saw it.
1: May tamang ka ang duhan mo kasakop. Pero nahita mo ang pinusilay. Pero sila'y may hagba ang nawa ni kinabuhi.
0: Ganun na itabu man kini. Traidor ka na si Rafael. Traidor siya.
1: Wa siya ni Angkon nga. Ngayang kontak atong maskara. Wa siya mahibaw.
0: Bakakon siya. Bakakon!
1: Sige na, Federico. Dahita mo dugay sulti. Kay nangita si Rafael na ko.
0: Buset! Buset, Marga! Napakyas ang atong mga plano.
1: Ambot lang ni mo, Federico.
0: Last recourse. Ang katapusang plano. Patiya siya sa hinay-hinay. O kun bigla. Aw? Oh, ang mahimo. Kun mahimo, bigla. Ala, buhata.
1: Sige, Federico. Bye.
2: Oh, shit. Pakyas ganun si Federico. Pakyas. O ang taong nagmaskarang hinungtan aning tanan. Si Maskara.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.

0: dito ka unta sa pronsit, aron nga dito maghuot din.
1: Ay, ganahan man ko din kay magpupad man tang. Ang bi imong kamot, bi.
0: Ha? Nga naman?
1: O kupot ko. Nalimot ka, uyab na ta.
0: Sa?
2: Uyab na mong duha? Bakakon?
0: Ha?
1: Oh. Ay, na lang. Gakusta lang ko niya mo.
0: Clover. Time pa sa ha? Nanasal ka na ng imong kabuang diha. Pagpuyo ba? Kuha ng imong kamot.
1: Ay.
0: Ayaw pang gakus ba? Hindi ka maikog ni ma'am?
1: Ay naman di ay nga. Uyap naman to.
0: Siya? Puyo ha? Dili ha? Ma'am, ayaw to taon pagtuuan na ma'am. Dili tinulang yung gisulti ma'am. Gibidoan nga na ka na niya.
1: Kinsay nag-ingon.
0: Ako good. Karong pagani kumingon?
2: Wa ko'y labot kun unsa may inyong relasyon. Basta dili lang mo maghimo og milagro sa kwa tubangan.
0: Ano siya?
1: Awa! Okay na gani ni ma'am?
0: Clover, pagpuyo ka!
1: Humuta, gini mo ka.
0: Gara sa gada. Pagpuyo, kimutuo na si ma'am sa imong gisulti. Pagpuyo ba? Mama, napatuhon si ma'am? Ma'am, ay tuwa na ma'am. Kasi kutuo na si ma'am sa imong gisulti.
1: Tuo na lang, ma'am. Aron madali.
0: Ano siya? Ma'am, ayaw taon, ma'am. Dili taon, ma'am. Dili, ma'am.
2: Huwag ko'y labot. Sibog dito, be.
0: Iyak ang gisi ko.
1: Alik ka na, hindi kita ko, okay? Gihuto na si ma'am kya. Sorry, ma'am, ha? Kaya nang gihuto, gihutan ka di, ha?
0: Dito ka lang nagihunta sa pronsit?
1: Ganaan na ako matupad ni mo. Ay, gusto. Aron dili mahuutan si ma'am. Aron dili huot din sa loyo. Sabak na lang po ni mo.
0: Clover, pagpuyo ba? Pagpuyo ba? Pagpuyo, Clover, pagpuyo!

0: para lang diha, Noy. Akompleti, oh. Kamu nalay doon, ag-anak, paingon sa inyo. Dari na lang kung mabli sa pultahan, pangod na ako.
1: Time pa. Pukaon siya na ako si Clover, kaya nakatuhog.
0: Ayaw na. Ilahos na nang imong uyab sa ila.
1: Ma'am, di lagi na ko uyab si Clover.
0: Miingon siya ganina nga uyab mo. So, kinsa mo ginakong tuuan?
1: Ako. Kaya ako yung nagsulti sinood.
0: So, sa ato pa na makaksiya?
1: Ma'am, dilitaon ko baka akong pagkatao, ma'am.
0: Bahala ka.
1: Ma'am.
0: Maraog na ko.
1: Ma'am, kadit lang sa ma'am.
0: Buhi ang akong kamot. Makamata nang imong uyab.
1: Di lagi may uyab.
0: Si Clover may ing na ana, ayaw ako. Buhiin akong kamot kaya manaog ako.
1: Diyos! Sa muka, eh. Ituugid siya sa gisulti ni Clover nga uyab mi. Oh, pero time pa. Halo? Nasuko siya? Nye! Nga naman. Clover, Clover, may kakus ka na sa gara ni Kika, ha? Sige, Inay, larga na. Hi.

0: Tao-tao na sila nakabiya. Pero niya pagkapun ko sa gawas nga sigigan tao sa daan. Ngailang giagian. Ay. Nabuang naman tingali ko. Nga nung mo rikisakitan mong kusigisulti ni Clover. Nga uyab na sila doon ni Piolo. Nga nung sakitan mong ko. Uyab ba sa di Amy nga dili man? Nakabati ra kani ko nga nakagusto siya na ako. Og nawa pa siya sukad makasuway ka ng uyab. Pakakun ko na. Nahibaw ka siya nga. Nagmata ko ato ni kayo na. Hinungtan ni Mauto yung ipanulti. Oh. Pero, bahala siya. Dili ko magpa-stress ni mo, Piolo. Dili di ka uyab. Ugwa ko'y planong suktun ka. Bisag mong uyab pa ka. May ganahan sa kunin mo nga dili man. Ay, ano pang kwapo man sa ginang naungaw eh? Makalagot.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Ala, oy! Ay, onya na di ayang lubang sa lolo ni Potinjano, no? Ganun ba ko itong lolo kay pariparihan kiting kung kato niya marmig parinti, eh? Ay, kaloay sab sa iyang lolo, oy! Pero talaga ko, di ko maloay ni Potinjano. Ah, tama mo, kamo diya, ah. Ah, maloay mo?
6: Maboy, ilom ko no, bigay nagduka ko. Piyos ako kadiyot, kaya wak pa man si mamo suod.
5: Huwag ipakinay mo, oy, tse!
6: Ikaw ba, gamay na nadyo ka kuwang na kumbayot ako, ha? Gamay na nadyo ka kuwang o pangwanta nadyo ka.
5: Damon!
7: Ay, ay, ilong mo, ay, ilong mo, ilong mo, ilong mo, ilong mo. Nakadungog mo, na Steve, so?
8: Steve. Good morning, class.
6: Good morning, good morning, ma'am.
5: Gwapo, you guys, si ma'am, no? Kada mo ako sila ganga, good, ma'am, na lang, gwapo ni kayo. Nindo, tiga kayo, barungoy. O niya, ala. Unsa ra kag magpurol nino kag sumbat kini kag gwapo nung ato na unang pirming naligo nya pirming sakto sa pahuay ah di pareha sa uban diha ay baya no ay Gidaros Foundation o concealer ang eye bags kalagom ah nagtagadahuwa
6: taon niya ka nalang yun
5: naon sa iyo naon sa
6: unya ka lang yun awa niya
8: who will lead the prayer?
6: Ay, si Jordan, ma'am. Ingon siya kay religious siya.
8: Ah. Okay, Jordan. Please lead the prayer.
5: Oh, yan na. Dahuam, tokag di ko kay Bao.

0: Amen.
1: Amen.
2: Ni ana si pinilok ng papila. Good morning. P.S.

0: lunch break na gyud. Gamay ra kay yung bay ma'am gyud. Ay, yang lang ubat. Makaritas na gyud ko sa akong makaritas na ko sa akong face after mag-lunch. Alin mo guys? Piolo. Kaneng dongenta.
1: Tambong ko sa lubong sa lulo ni Potensiano. Sige, una na ko ninyo.
2: Ay, Piolo, dunganta!
0: Ay, ikog lang, Ed, ikog. Kabanta ikaw nga magsige na kagsunod-sunod sa lalaki nga dili ganahan ni mo?
2: Kisa ba yung ganahan? Ikaw? Che, panulay o, bungkag kay kagbuhok.
0: Bungkag kay girls? Tanaw ako na, ha? Be, ang akong kamot may akong mga sudlay. Oh, di man good. Wait, kano ni? Alam! Dawam! Parang may mipilit sa akong hair. Uso ba ni? Ay! BG! Huwag mo tubay, ako lang tubay. Bubble gum! May batasan ang butang ini. May apigit sa akong alimpo, dapit gipapilit. Wala ilain ang butang ini. Ang maldita nga clover. Siya na magsigi o kao ng bubble gum. Hindi nagklase. Siya ginagbutang ini. Siya ang ginagbutang ani ka niya di ay ni pagawas. Niya paingon sa CR kay itong gihapak ko. Mahon na di ay ito. GRRR grrrr.
2: Lagi ka, paos. Lagi ko niyong bayuta ka. Ginang tapitaw ka nga, bantay lang ka. Da, paha kagid unya. Ay, na-imagine na ako ang kasuko ng iyong gibati karon sa bayot niya si Jordan. Ay, naman ito to si Piolo. Iyan na si kong gibiyaan ay... Di ba ako magigunta siya nga? Mutambong ko sa lubong usap ni Kapitan. Ay, mulaos na lang ko sa simbahan, oy. Magkita na lang mi dito. Katugyong bayuta ang nakaingon nga nalangay ko.

0: Lolo ko. Anong gibiyahan man ko ni Molo? Magunsa naman lang ko karoon ang awa na ka?
1: Aw, magsigiglaag. Wala may mubadlong ni mo.
0: Kamingaw na unya sa atulo nga ako na lang usa.
1: Aw, party-party ka!
0: Animal ba ni Bayana?
2: Tumil. Hilom na.
1: Ito mo. Ano yung gudig makadungo siya?
3: Pero nata siyang luyo, eh. Mabati ka niya ang imong tingo.
1: Ay, nga ano man sadlaki. Nga ano man di ay. Nga tinuod man.

0: Gubir, usah pak, bui iku.
1: Yelah.
0: Gubir.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Presto Creams.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo-Ruluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Productions.

0: Nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Giawhag karon sa DSWD Central Visayas ang mga benepisyaryo sa walang gutom program nga maka-redeem na sila sa ilahang nga binulan nga food packages. Nagsugod niya ito nga pizza 20 karong bulan na hangtod sa Agosto 10 sunod bulan. Sumala sa DSWD nga adto gihapon nila makuha ang mga pagdaon sa mga tindahan na accredited sa ahinsa dinhi sa rehiyon. Dugang sa ahinsa na dinhi sa rehiyon 7 mukabat sa 25,525 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program kundi in 21,214 niini nagikan sa Sugbo o 4,311 gikan usab sa lawigan sa Buhol.
2: Kadtong balita hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa kumplito nga kombinasyon. Gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu. Mandawi, Liloan, Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa DYHP, alas 12:49 na. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa atong mga balita, Metro Ratsada. O karon sa mga detalye na, ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo nagtinguhang mapahigayon ang dungan nga pagpalaom o paglimpyo sa kasapaan o gaban pang waterway sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
11: DYHP.com. RMN Report.
12: Kini mo ang balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gitinguha sa Konsehensyo sa Sugbo nga mapagayon ang dungan nga pagpalawom ug paglimpyo sa kasamaan ug ubang waterway sa Dakbayan. Kini uban sa kasikbit ining mga syudad sama sa Dakbayan sa Mandawi ug Tarisay nga gitadlas og giuwang sa kasapaan. Kini human sa gihulman ni Mayor Nestor Archival at Cebu City River Desalting and Cleanup Task Force. City Council pinaagi ni Consul Francis Suarez nga uhag sa botan sa mayor pagpakigalayon sa kasikbit ng mga lokal nga kagamhanan alang sa posibleng pagpagayon og synchronized desalting and cleanup operations sa Cebu City River Desalting and Cleanup Task Force gihulman ni Archival aron maimututok pagmonitor pagpalaw ug paglimpyo sa kasapaan sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit ng Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kaya kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na naani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
11: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
16: Malagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya lang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kapimpa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
19: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Oras sa DYHP, alas 12:56 na sa kauntuhon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, napasidaan ang pag-asa nga padayon makasinati o pag-uwan ang Central Visayas, lakip nini ang Sugbo, karong adlawa, tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang ubang bahin sa nasod makasinati usab o dili maayong panahon tungod sa trough o extension sa low pressure area kon LPA nga padayong nagpaduol sa Pilipinas. Samtang ipahiba usab sa pag-asa nga ang LPA nga dunay high chance nga mamahimong bagyo posible. Upaduol o Yuta o Mulanfall sa vicinity sa Cagayan, amin ang bahin sa Luzon, o posibleng maabot kini sa tropical storm category. Apan, auhag sa pag-asa sa publiko nga mag-monitor kanunay sa mga update bahin sa umaabot nga bagyo tungod sa posibleng kausaban ni Inicon makasud na sa Philippine Area of Responsibility. Ang maong LPA, kung mabagyo na, sud sa nasud, tawgon kini og bagyong Quiapo.

0: At oras on top ng alauna sa kahapon, ni plead not guilty si Senador Rodante Marcoleta alang sa gitubang niining kasong plunder. Sinihumanihangyo ang mga abogado sa senador nga bawion ang motion to quash information giduso kaniadto alang sa naasoing kaso. Subay niini gihangyo usab sa kampo sa senador nga itakdag arraignment sa maong kaso batok sa senador karong Hulyo 22 dugangan sa arraignment hearing sa iyang kasong paglapa sa presidential decree 46.
1: TYYHP abroad ngayon.
2: Ini nga balita atod karato sa said marketing, antiga maugtiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nisaka na nga sa 41 ka mga tao ang natala nga nakalas niyang nalunod ang usaka ferry sa kalagatan sa Guyana. Kinihuman ang mga otoridad sa maong nasod na ka-recover og dugang 14 pa ka mga patayng lawas gikan sa nalunod nga ferry. Samtang ang gilaghanon sa mga naluwas nga pasahero niabot na sab ngadto sa 77 ka indibidwal. Hinumduman nga ang maong barko na limbuhad samtang naglawig sa kalagatan sa naasoing dapit niadto milabay adlaw diin 179 ang sakay niini. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong maong balita, tutgarato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong kalawasan, sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa bang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Ayos sa kalimot mga kas o mga kapanyawan sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil kung maglain ang inyohang lawas sab, mawagtang inyohang mga panakit sa lawas o panuhot. Said Liniment Oil. Busaon sa pa inyohang gihuat, palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Platyo mo nationwide.
0: At oras sa launa 3 na sa sayong kahapunon mga kasama DYHP Answer to Win promo di ay mga taga premyo na binasa na minaw karon pinagisan sa atong digital platform ko na sayong kabuntagod mga bugas o chorizo karon cash na po pinagisa GCash alang sa mga nagpaminaw sa atong online platform. Siguraduhan lang ang naka-like, naka-follow DYHP Arivencibo Facebook page. Ito naman Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kanando na'y blue check. Kilid ko sa pilido na'y blue check mark. Ano mo na'y official Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung i-share ang atong live program karong hapon na para di masayang inyong pagtubag. Kung niyo maka-follow sa mechanics, kumplituhan na lang ginang. Aron na may chance makadaog ang 200 pesos sa itong pangutana. Katong low pressure area, nga doon ay high chance nga mahimong bagyo nga musod sa Philippine area of responsibility. O sa may pangalan, puro galing musod ang maong bagyo sa Pilipinas. Tubag na mga kasama sa itong DYHP Answer to Win promo. I-type inyong tubag sa itong live program karon sa Metro Ratsada. Usayngan sa maong bagyo kung galing makasod sa Pilipinas. At oras ay launa 4 na. Gawa sa dunga pang suweldo, gitutukan usab sa Department of Labor and Employment Condole ang isgutanan sa benepisyo sa gig economy workers or riders, particular na ang mga anaa sa public transportation o delivery. Sa usa ka forum, pamahayag ni Labor Secretary Francisco o Francis Tolentino na sa musunod ng mga buwan, mapagawas ang dole o kamanduan aron masiguro nga makaluwat o benepisyo ang riders. Nasairan nga, nahibawaan ni Tolentino nga pipila ka mga riders ang wala ma-register o dili membro sa PhilHealth, Pag-ibig, or SSS, kaya importante kayong benepisyo alang sa maong mga mamumuong. At balik ko na sa dipatamotapos ang atuang pangutana sa DYHP Answer to Win promo. Kung galing makasod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, unsa may pangalan sa maong bagyo mga kasama. for 200 pesos pinaagi sa GCash. Tubag na!

0: At oras alauna, Sai, sa iyong kahaponan, congratulations din atay winner. Nakafollow sa atong mechanics, ingon man nakatubag og sakto ang saktong tubag. Kiyapo. Congratulations sa atong winner og ikaw may nakadaog karong untuha, Melchor Librero. Congratulations sir, Melchor Librero, winner sa atong 200 pesos GCash. I-send mo ang kompletong pangalan og GCash number aron padala na mo ang imuhang premyo. Congratulations! At ang inyo, andungan pa na itong public affairs program, ato mga pa-premyo usap, digital, online, o ato mga field promos nga nagpadayon matag-adlaw nga tanan. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albiosan, Smitter Site, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong ulto ka na itong tanan.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na dun ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307203R, na kinahanglan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skilled Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungan kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabali sa mga butika.
10: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala Sir Max.
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
17: Chewable para sa Acetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inong.
11: Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
20: Uy, nga naman, Marie.
19: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
20: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay ang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
19: Yun sa man ninyo, Marie.
20: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Di amo mare sa matagsako sa Unifeeds, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifeeds?
20: Kaayo mare! Imagine na mare ha, sa rapukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadako di ay mare, tudlogi ko.
20: Oh, dahil feeling guide mare oh, nanay number ilang teknisya di ha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Mapalit kompleto mga produkto sa Unifeed sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 20 pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, recommended na ko niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mo gamit ka niya. Barato na dyan kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
12: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pamalisa mga butika.
0: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: Maayo nga daw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Betty, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong customer nga namasangil na ko nga nangawat ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ato na ko pa.
1: Sa'yo malagi karuna.
0: Oo, kay tulo ka buka kong masahian ron pa uwi. Nagpa-home service, magod sila.
1: Mao ba? Sige, pag-apingad to.
0: Salamat pa.

0: Ikaw mo imong masahe?
1: O, sir.
0: Ah, sige. Ato lang sa kwarto, ha? Kasaba kayo din, higod. Namagay okasyon, good. Maong dagang tao.
1: Okay, sir.
0: Okay, sige. Unahan lang ako mga egsuon. Tana. Dati?
1: Ay.
0: Kumusta naman ka dinhi?
1: Okay na, sir. Humanang imong mga egsuon. Nangatuog na sila.
0: Ah, okay, sige. Ako nahiluta.
1: Okay, sir.

0: Lami na kayong katulog ni Sir Ay.
1: Ate, katulog sila.
0: O, ito.
1: Ate.
0: Oh.
1: Ate.
0: Ha? Huh? Wala. Marati yung gianhi. Habit ng oras. Tiwasan na nina kong masahe.
2: Salamat kayo, day, ha?
0: Salamat, sub, sir.
2: Pila ganito tanan?
1: Kadiyotsa, kadiyotsa. Oh. Ayon sa pagbayad. Ayaw na palaktang kawatan.
0: Ha?
2: Usap lang disulti ni mo, day.
1: Nawagta nga akong rilo sa kwarto. O liliban ang atog matatanan, siya rin nagmata.
0: Ay, tempa, ma'am. Di man ako'y nakuha, ma'am. Katong bata ang lalaki mo ay nakuha sa rilo.
1: Mamasangil pag yung bata?
2: Oh. Day, ipatawag si Dudong B kaya atong pangutanon. Karon undong, pagsultis tinuod bi.
0: Dong tingog taundong, uy. Di ba ikaw mo ay nagkuha sa rilo ganina? Nangutana pa manggani ka kung natuog ba sila? Dong, tubag taon, uy.
1: Oh. Animal, kung babayaan niya ka? Ako pang pagumangkon may pasanginan ni mo. Di ba hilag ni mong bata? Ikihati ka og child abuse.
0: Ha?
1: Ang binabagi mo!
0: Ang binabagi mo!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexidol Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito, si Mudlan, nakasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung yung batin. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa.

0: Poly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: Ug pag-ayo sa bugas-bugas,
3: ug katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. Ako
6: si Janice. Dugay pa yung mga akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Ako eh. Nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
9: Rexido Forte.
10: Mas paspas. Banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagid po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pa muwi o baboy. Uy,
3: nga naman, Mari.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Wagid min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
4: Yun sa maninyo, Mari.
3: Nag-unifits mi, Mari. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifits. Makasay, mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifits?
3: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Mari. Tugloy ko.
3: Oh, the feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang technician di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 07214.

0: or Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
3: Pwede na.
2: So ano ka? Nobinta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
19: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
21: Kamakapuhay, andam na ba mo?
0: kahit anhiya na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, adula ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O kumanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
21: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produktos ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Bisa nagwa sila ebidensya, ako gyud mo igipasangin la nila. Giukay nilang akong bag, ug nauaw na kay ko, kigitapukan man mi sila mga silingan. Unya?
1: Muday na ikipada nga letter para ni mugikan sa barangay.
0: Opa.
1: Unya, unsa man? Makig-atubang ka nila?
0: Opa. Aron malimpyo ng akong pangan, ug makuha po na akong bayad. Kay bisag usa nilang tulong, agimasihian ako, way mi bayad.

0: dali na lang lagi para mahumanta.
1: Unsa man lagi iuli na ko, uy? Nga wala gyud taon ko gikuha, ma'am.
0: Sus! Pagkaan imong naangoy?
1: Pagita.
2: Ma'am, bayarin lang si Mabiti. Aron, kana na lang bayad magpagawat ang sayo.
0: Ay, dili, uy! Hayahay niya, no? Nakakawat na gani siya? O niya, makakwarta pag yun? Ha? Dili, tagyod ka undangan, day. Basta dili, mabalik ang akong relo.
1: Unsa?

0: Kapila naman taon mo nagbalik-balik sa barangay nak?
1: Malay kipa. Nao, nagdikay ko silang gibuhat ay.
0: Ay, so may maya na tumuhatol ini.
1: Ay, ambot lang pa. Basta kay gusto ko makabayad sila sa tanang kahasol ngayon lang gihatag na ako pa.
0: Bete.
1: Gusto rin yun unta kong mo-surrender na lang. Pero ano gunsab kaayong akong gihaguan, unya di ko mabayran. Og nahibaw sab ko, nga dili ko nila undangan, basta dili nila makuha og balik ang relo, nga ilang ipasangil na ako nga ako mo'y nagkawat. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, grabe ang ilang pagpakauaw na ako, o gitapok anamis mga tao, o gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na akong ikaso nila? Ikaduhang pangutana, wa ko nila bayre sa akong pagmasahi nila, kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon, wa pa na ko makuha ang bayad. Unsay angay na kong buhaton. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto o ako mismo mo'y nakakita sa bata na nagkuha sa relo. Sa diyang gikumpronta na ko ang bata, dili ni mo tingog og igo ra mo hilak. Karon kay ikiha ko nuko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba di ay na? Ikaw pa itong katapusan. Nagbalik-balik nami sa barangay aron paghusay, pero wag yun sila ebidensya nga nakuha gikan ako. Unsay angay na kong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, kabayan sa tuang mga kapikas, karelasyon sa tuang mga butang, sa tuang mga papilis, ug uban pa. Busa, ayaw na ninyo dugaya, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta atong mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo nga naminaw sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilang mga sakyanan, no? Kumusta mo nga mga suking tigpaminaw, mga likers o followers nato sa DYHPRMN Cebu? O sa ako ang Facebook account nga, Elaine Tan Tengko Bathan. Magpag-greet si Landry Montero Baliado. Hi, Attorney Elaine. Greet nako, Halagat family. Yahang mama nga si Laureta Montero. Halagat. Og sa yahang kasin sa yahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero, Abdian. From Landry Montero, Halagat. Naa sila gikan sa Mindanao. Of course, sipa kita sa Mindanao, guys. No? So, thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw o pagsalig no sa ato ang programa. Si Betty, 33 years old, may letter sender na to parong adlawa, di na to isulti ang address per her request, no, ang iyahang pangutana, gipasangin la ni siya sa ilahang customer, nga nangawat siya, customer is always right, baka ni, no, sa aning higayon na, or naasad yoy customer, nga, badlungon, kay, naghago, baya po din taong nagtrabaho, ha, si Betty, unya, sayon-sayon nung lag-customer. So, una niyang pangutana. Gipakauwawan siya. So, grabe kuno kayo ang ilang pagpakauwaw niya. O gitapukan nami sa mga tao o gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na kong ikaso nila. Of course, pwede tag-oral defamation or unjust vexation. Depende no sa gravity sa iyahang pagpakauwaw o pamasangil sa imuha na binangadi. Baya tinuod, mugna, no? Kung himo-himo ning storya, then pwede ko na to siya bawsan o kiha kay di sad gud sakto nga pagtaka tagpakauwaw sa mga tao og mopasumangil og magbuhat-buhat og mga pasangil di pagyud tinuod. Ikaduhang pangutana, wala ko nila bayri sa akong pag masahe nila kay gipasangin lang yud ko nila nga mo'y nagdawat sa relo. Hangtod karon, wala pa na ko makuha ang bayad unsay angay na kong buhaton. Okay, usahay, para di na lang tamagsamok, equates na lang na nato, labi na kung pananglitan, di na lang sad sila mupasakag kasog, nahilom gani, naagi usahay, ingon ana. Basi nagpasangil-pasangil to, kay wato'y ikabayad, munang ingon ato kanila, nagpamasahe-pamasahe, wa di ay dang kwarta, bagagnaong, no, niya kumandi angin-angin pa ka. Next time, careful lang sa yuta, labi na og kaning mga gamit ba sa mga customers na to, atog yung inon nga naamoy tarong butanganan, no, and careful mo nga dili mo liable sa mga mawagtang dinha suod sa spa. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo mauy nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikumpranta na ko ang bata, dili ni mo tingog ug igo rang nihilak. Karon, kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba day na? Okay. Ang kanang definition sa child abuse, sa klaro sad na og sakto, no? Dili sad yun na ingon nga kay abi gikonfront nimo ang bata, gipangutana nimo, giduo ol nimo, makaingon ta nga giabusaran nimo or ni cause ka og mental, physical, psychological harm sa bata, no? So depende sa gyud giunsa to pagkabuhat, but I don't think it will qualify as child abuse, no? E kung nakakita sa gyud ay kang nakuha niya ang katong maong relo, dili sa gyud ka kaingon nga child abuse to, no? Kay kanira ba usahay ang bata baya gyud tungod aning sus kaning juvenile justice law, ang bata mo ipaon para mubuhat og krimen ug buhat ug dautan kay exempt man. Ikaupat ug katapusang pangutan na nagbalik-balik na Miss Barangay aron paghusay, pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Okay, of course kung you don't want to let it go, ako usahay, no, kaning kantang let it go, let it go, di ba? Dako sa gyud tabang para sa ato ang peace of mind. Naay usahay mga butang guys ba nga kana ganing pwede di na lang nato paliton, di na lang nato daginuton, charge na lang nato to experience usahay. Mahimo ra gyud for our peace of mind. Kay usahay kung di gyud pod nato nilungan atong papadayonon, nya dili kay naa kadako gamay ra kaayo, no, although nakakos og gamay ka hassle, gamay pagpakauwaw, unya atong iprolong ba, di ta ka move on, no, nya dili, is it worth it pa muna akong pangutana ba sa ato ang kahago o kahasol. Sometimes we need to learn our own battles, no, we need to learn to play our own battles and to choose them wisely. Dili sa tanang higayon nga ang mga bati nga gibuhat nila pwede ra gyud pud nato na i-shrug off nga ay nalagi na lang ta mo daginot ana, pero of course wa pud ko magingon nga dili ka pwede mo buhat og action nga legal kabahin sa nahitabo ni mo. Pwede. Ang akong punto manggod ani is, dili baya po din anak kasayon mo file o kaso. Nga no, mahasol sad baya ta. Mahago ta, makagasto pagyud ta. But then again, if you really want, I already told you, sa imong unang pangutana, nga pwede ka makafile o kaso, either damages, pwede ka mo file o kasong criminal, wherever it will qualify, unjust vexation baron, or oral defamation, depende sa gravity, sa pagpakauwaw sa imuha, o sa extent nung in which nadaot pugka. But again, huna-huna ag tarong. There are things that better na to i-let go kaysa sa maghasul-hasul ta. Uwa na lang kung wa nasagyod kanila pod, hasula. Ha-ha-ha, hasula. Hehe, bitaw. Mga suking tigpaminaw, hinautunta ka namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure yud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, muhimo ang Department of Energy kung DOE o mga inspeksyon sa mga gasolinahan, driwa sa mga taho nga dunay pipila ni ini ang nahutdan na o supply sa krudo na mahimong ibaligya nga ito sa mga motorista. Sigon ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, na dili nila matagsatag sa 14,000 ka mga gasoline stations. Apan ipasidaan kini nga kung ilang masuta nga dunay nag-hoarding o wala mosunod sa gimandato nga price adjustments, angay silang silutan. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion o pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Crime and Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awin.
1: Ano ba daw sa'yo ang kaagi ka ron? Mawkining sa kababaeng taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan niya, Julia.

0: Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: Okay, class. So, sa iyo lang una tayo mamahuli, Aaron, ha? Kay Nami meeting mga teacher.
1: Yay!
0: Di ba tiyat, ha? O, pamauli mo diretso sa inyo, okay?
1: Yes, sir!
2: Ilay, ulit
3: tayo, Julia. Ate, tas amo.
4: Huh? Uy, papauli yun magtagla-hosti, sir.
3: Sa'yo pa kaayo. Uy, tambay sa tas amo.
4: Oh, sige, good.
5: Ay, kalubaton, mandi ay ko dahi, uy.
3: Ay, sige lang, uy, nam ko charger. Ay, kadiyot. Hain man to. Wala gitin yung sala kong charger. Kuya Troy!
6: Oh!
3: Kuya!
6: Oh, saan?
3: Alisa!
6: Saan? Saan mo nilagay bisita lagi?
5: Kagwapo niya.
3: Si Julia di, kuya. Classmate na ako.
5: Oh. Hi, kuya.
6: Hi.
3: Kuya, naan yung akong charger?
6: Tuwas taas. Kuwalan dito. Ha?
5: Day, ano mo makamagsultin ako nga naaday kay gwapo nga kuya?
3: Saba di ha, uy.
5: Lagi. Day, crush na ko yung kuya.
3: Am you?

0: Un sanak? Engineering ang gusto mong kurso?
1: Oo, pa.
0: Pero mahal man ako eh.
1: Ay, mau ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy.
0: Ay, pero sige lang. Mingita ko pagi. Ang kaskwila ka.

0: Ay, ang samantaw ni gisudlan na ko, eh. Kalisud ba ining kursuha di ay?
1: Ay, ngano'n ka na masin yung gipili, uy?
0: Ang-ang, mo may kursus imong kuya.
1: Mabawa ba yung kursu ni mo, uy? Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya.
0: Bitaw, no?

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing Mark. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Set Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Kawan na yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sin tanakapin sa buhay na bista.
7: Mama Mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: So, pasangan, kasabot ka? Julia?
1: Ang unsa, kuya?
0: May nasabtan ka sa kong gisulti?
1: Pero may nalipkan ko. Pero ay na lang, kuya, oy, kay basi malangay ta.
0: Oh, kira. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Hay manani.
1: Yes, taas pa chit mig oras nga mag-upan.

0: Very good, Julia anak. Las ka grado.
1: Opa, may makay mo tutlo si Kuya Troy.
0: Oh, ano ka na? Namuha mo ng laong ni mo.
1: Ay, uuwa pa, uy. Sige pa ha, masood ako sa kong kwarto pa. Naon sa mong uy. Tigid ako kapungan akong kagalingoy. Makasmile kit ko basta maguna-una ko ni Kuya Troy.

0: love na siguro ka ni Kuya.
1: Ay, dito no. Pero paita sagsa, na in love ko sa tao nga may gusto na ako.
0: Hmm, sure ka.
1: Ha?
0: Buot ako ipasabot ba kung an mang good? Dili man mo may bawaan kung sina feel ni Kuya, kung dili mo siya sultihan nga nakagusto ka niya.
1: Ayaw na lang, day, ayaw na lang. Kay sure ko, manghod ay ang pagdataw na ako.
0: Oh, pala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko, uy. Pero dili ko magmahal.

0: Oh, dagko na muna kagrado, Miss Grace.
1: Oo, kaya tungod sa imong effort ug sa pagtudlo nako.
0: Amay noon. Kinari kinakatunan.
1: Oo, syempre. Nakatay na sad kong ka-in love ni mo.
0: Ha?
1: Aha.
0: Unsa to?
1: Ay, wala ko yun.

Kabukot dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kagsugo. Eh, doa pa kundi mo baruki. Ay, kalagot. Uy. Katuog na lang nina ako, eh. Makalagot, cute.

0: Nak, bangun sendiri.
1: Saya rasa ni papa nak muka. Pa, awak mai kelas run, pa.
0: Wali kelas ni yang nak main gitar ni, bang.
1: Ha? Kenapa mai saya yang nak gitar nak oi?
2: Hai.
1: Kuya Troy, nganong niya ka?
2: Ni ako kay nanangin ko ni papa ni mo nga.
1: Nga?
2: Nga manguyab ko ni mo.
1: Ayaw ko't pagbinuang niya, kuya.
3: Tinuling gisulti, Julia. O, niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo.
1: Pa.
3: Ya, biyasa ta mo ha.
1: Pagtarong pa.
2: Sa tinood lang, dugay na mo ko nagkagusto ni mo, Julia. Schoolmates planta. Nakailang nagay ko ni mo. Pero huwag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay kaadong higayon ha. O nagsabot sa amin ni Grace nga dali magsaba ni mo nga nakagusto ko ni mo. Mo nga pwede na kong lipay ha pag-ingon ni Grace nga parihat og kurso o patudluan ka.
1: Sa tinuod lang sad, ako mang ituyo nga parihas og kurso para na ako'y rason nga mapaduol ni mo. Kaya nakagustusod ko ni mo, kuya.
2: Troy na lang. Kahit sa lang magsihi pagkakulian ako eh.
1: So, nisugot naman kasi papa. So, unsa may puti pasabutan ni?
2: Kita na, kung sugton ko ni mo.
1: Sige, kita na.
2: Kita na? Yes!

Ang mong kaagi, gibahata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain. O gumus sa dediksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa sakab. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa sakab with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Panglawas, inom ta matagadlaw og G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusul.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Mitsur, Gaspar! Gagaw ka!
5: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
5: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw kong patya.
3: Imo lang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: No one ana makaugana.

0: Kama?
1: Masinug?
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500!
0: Kapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
0: Ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500!
1: Efektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500!
0: Imo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakadulo.

0: Anhin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra. Anhin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Mauna ang taas mo, sugar. Murag presyos mo, gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit, pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: o garong sa isumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Og mapuhag ito niya sa ngagtungagto ang gisandikan ining grupo sa mga underworld.
2: Mao ka na, Misael.
1: Apan, Sir Mark. Huwag yapon malambigit ang babae nga insik huma sa malampusong kilusan na operasyon, Sir. Laing insik hinoon mo inalambigit ugwa din sa Pilipinas. Sumapas sa palita. Ginganlan kini og busli.
2: Usak kada kong underworld karakter kanang insik naginganlan og busli.
1: Mao ba, Sir?
2: Kunuha ko masayo. Dekada 90 pa sa dami kulit og pangahan sa intelligence kanang maong insik na sa ato pa. Wa pa kanang maong insik nga babae. Dinhina naguna kanang ginganlan og busli nga mao'y nagreorganized sa triad dinhi sa Pilipinas.
1: Unsa di, Sir?
2: Kung bangis kanang maong insik nga dragon, mas bangis katungginganlan og busli.

0: buhagang mga dalagon sa giso nga safe house na biltili.
1: Why nahabilin bisan usa? Nga sa tupa, wa sila'y maimbestigar, Madam Jane. Darling palangga.
0: Maubdawkan ako mando sa ilat tanan. Sukol! Para hulot patay ba?
1: Gusto ka. Huwag yun makasulti.
0: Kaling palangga. Kanakita, nita kayo paagi makapangon ang dalagon.
1: Oh, Madam. Pukusa na yun na ako tanang bahina. Saan ko ka na ganimo, darling palangga?
0: Kana, maayo ba? Kaya ko, ah, Madam Cheng, dili ako tugot pildi ang talayan.
1: Oh, bong, nangita yun kita og mga paagi.
0: Ako ka na kontak sa Big Boss na amin lang China. Alon siya hibaw ba?
1: Ha? Kinsa man?
0: Kana ko Big Baladil. Kana Busli.
1: Ang ginyan lang og Busli?
0: Oh, kaya Busli na atakahan connection ba? Sa Kongreso og Senado ba?
1: Tingali, mas muligun pa ang organisasyon sa Markang Dragon. Kung muabag siya ni Modini, Madam Cheng!

0: Misael, nagpabiling ligon paghihapon ang organisasyon sa sindikato. Magisandigan karon sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Wabot ra gihapon ang higayon nga mulukha pa sila sa kabildihan, sir.
2: Tingali, kung mapuhag pagyod ang lain pagyod nilang safe house, ana na niya tingali ang higayon na nga maparalay sila.
1: Ay kinutubal ang tanang kadautan, sir. Umusang ko gyud unya sila diha. Matapos gyud na sila.
2: Husto ka, Misael.
0: Akong mga panghinaot kaninyong duha, nga unta mo lampos gyud kamo sa pagkuha ni ng kagaw nga Major Gaspar.
1: Salamat, Sir Mark.
2: Gisali ko sa eskwadro ang pagtapos unya siyang kinabuhi, General.
0: Nagpatong-patong na ang iyang mga kaso nga iyang gidaganan. Abi ko bag-isok. Talawan man di ay.
1: Dili buhat sa usaka maisok ang gipakita karon ni Major Gaspar, sir. Kay ang matuod nga maisog, sama sa akila. Ligon nga muatubang pisan sa panahon sa kalisdanan, ug muharong kini, nga way gikadlokan.

0: Nar, kumusta naman yung tiil, ha?
1: Ay, medyo maarang-arang naman, Sarge. Medyo naapektaran yun ang akong paglakaw.
0: Bitaw. Pero, sagdila na lang. Ang importante nga, buhi ka.
1: Huwag yun ay kumasayop sa akong pagsanong. Sa gusto nila nga anin mo po yung aning napita, Sarge.
0: Oh, takto ka lang. Maog yun. Kay luwas ka din sa posibleng panimaos niya itong kagaw nga major problem.
1: Ay, pastilan, oy. Nabiyaan yun ako ang akong panglabada.
0: Ay, yung kahinungo na nang dibi.
1: Mausat lagi?
0: Hindi biya mapugna ng mga pangitabo nang huwag di isa tanang higayon nga na ako o naba si Bayo Misael nga makabantay ni mo dito sa inyo. Di ba nang?
2: Tungod sa imuhang iwan info, napuhag yun ang mga kagaw nga dito sa maong safe house. Nahurot o pangamatay kay nanukol man. Isukol magpinusilay.
0: Sinugdanan planto sa kong gisaad mo ba?
2: Salamat kayo mukhang kipamatuod sa buhat, Bay Sarge.
0: Sinsiro ko sa kong pagbason, Bay Misael. Ug salamat kayo sa second chance ngayon mong gihatag na ko.
2: Salamat sab sa kipakita ni mong mga kaayuhan. Usa na ni Ana, ang imong pagluwas akong inanggikan sa posibleng kabangis-unta sa kagaw nga major. Daghang kikisalamat, Bay Sarge.

0: recycled effort ang nahitabubahin kang by Sarge. Kay kiluiban ko niya para sa kwarta. O gitugyan ko nga to sa kaaway. Apan tungod sa among panakigala, nagbasol siya o giluiban sab niya ang kagaw ng Major Gaspar.
1: Dili ka, peligro siyang klasiya sa higala, Misael.
0: Ang siya'y buti mo ipasabot, Glenna.
1: Balimbing siyang pagkatao. Basin o mo traitor ka na pag-usap.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
4: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kining ako pangagpas lang.
5: Tinuod nga balimbing nga klase sa tao kala si Bysarge. Apan makausara siya na sayop nako. Uga na mao katong gibaligya ko niya sa kaaway. Uban sa lai higala nga giyok man na ako sa kamatayan.
4: Oh, panidaan talangkit siya.
5: Kitang tanan ulit pun sa tentasyon. Buhi ka nunay si Judas sa matagtag sa tagsa sa atong kinabuhi.
4: Hinuon sa?
5: Bisan ikaw, dili na to masiguro kung hangtod sa hangtod bagid ka nga matinud-anon sa eskwadro.
4: Oh, kasi buot ni mo ipasabot. Naluibanti ka, mauba?
5: Sa ako nang kingon, buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa natong kinabuhi.
4: Misael.
5: Ang marunong nga tao. Igmat, bisan sa iyang kagalingon nga aninog nila.
4: Tuwa na sad. Lakaw na sad eh. Usahay na siya mga sinultihan na dili masakta.

0: Mau ka nang resulta sa mong mga pagkisusi, Boss Major?
1: Naagiray traidor sa akong kinabuhi. Huwag kinanang mapapa sila sa dagway niining kalibutan na.
0: Dua ka subordinates nimo ang nihudas nimo. Usa ka staff sergeant o usa ka master sergeant.
1: Maghilak kang ilang pamilya tungod sa ilang kibuhat ako. Oo! Oh, ipanumpa ko ka na.
0: Hindi na ako, Boss Major. Kunin mo ang kinanglanon na akong servisyo.
1: Salamat, alias Boy Bangag. Karoon akong nasuta na matinud-anon kagirayan ako.
0: Sa buhat ko ipakita, Busing.
1: Sorry kayo. Yadi hay mga higayon nga namuy-buy ko sa imong dakong utang kabubuton nga rin ako. Dili ko na iunta ka to ang nga isulti ni mo. Sorry. Sorry. Sumilit kayo.
0: Grimpi to, Boss Major Kasman.
1: Bahin sa duwan ako ka mga subordinates nga mga hudas. Ako ra ang bahalan mo silot nila. Kay tagsa-tagsaon ko giyod unya sila.
2: Kan ang alias Boy Pangan. Kan namaw ako nakita sa iya pa.
1: Oh, Madam Jane.
2: Talon, unsa ka imo palano?
1: May mga pamilya na sad kong pahilakon.
2: Maupa.
1: Akong bangayon ang imong pagtugot na ning bahina.
2: Oh, kisig-kisig. Ako nahatag sa imo ha, clearance. Alon ka puhatan ang unsa man naa sa imong hunakuna.
1: Mupatay ug mupatay gyud ako sa mga tawo nga hudas sa akong kinabuhi.
2: Mas maayo pa ikaw ka na mupatay kaysa ikaw ka na mauhi na mapatay ba? Oh?
1: Gusto ka, Madam Jane?
2: Sige. Puhata kay ako andam supulta sa ako at daling palangga ba?
1: Salamat. Daling palangga na ko, Madam Jing.
2: Ah, daling palangga. Ako ko namingaw na atoy mo, hapa. Kitoy, kitoy.
1: Kitoy, kitoy.
2: Sa ako kuan ba? Sa kala ako pangakilong ba?
1: Mao ba, daling palangga?
2: Ikaw ka nalipay sa ako. Kaya ko ka na huwag tangsat imo sapot pa.
1: Oo. Mahimog yung kayo, Madam Jing.
2: Ay, tanong.
1: Kitoy, kitoy.
2: Oo, ka na makanaho gusto sa ako at taling palangga po.
1: Uy, biskot. Balag. Balag sa ilong. Panimaho, kasad ko ining haplo sa insik.

Tuan Nasad, gilapal na sad ni Busing Major ang babaeng in si Gadagon. Swerte na kayo siya ng sika. Buhong siya stanan kay labihang kakwartahan.

0: Merinding talaga.
1: Kilok.
0: Sige, gusto ni mong style. Natungin mo una.
1: Sige. Gusto ko ka na malupad-lupad ba?
0: Lupad-lupad.
1: O ka na mula badlon.
0: Lupad-lupad. Ang mga karaang aeroplano. Ang tura-tura sa pun. Lupad-lupad. Usaw man, usaw.
1: Taysa. Gusto ko kumpayot, anak. Kumpayot. Ang tangan kong tina. Ani ko alto pa.
0: Tanakipa
1: ka. Kumpayot ko diya ba?
0: Kumpayot ka.
1: O niya ikaw, kanang pakitoy-kitoy sa ako ang bangag. Kanang bangag sa ilong ba?
0: Bangag sa ilong.
1: Ike na, ako ka na excited na.
0: Matagya ko eh, matagya ka.
1: Ayaw ka na ligon man buhat sa ako ang design nail ba?
0: Ligon eh.
1: Okay, go na. Tala. Dali. Ikaw saktan na ba? Ali. Ikaw ka na. Ali, mabibala.
0: Oo, darling palaga.
1: Mabibala.
0: Unique ni, unique. Tagsaon ka ni. Unsa naman sa taon yung kalakiya.
1: Abinchor ba? Abinchor.
0: Abinchor.
1: Sige na, darling palangka. Lalga na. Go.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakig partner ang Land Bank of the Philippines sa Global Payments Provider nga Visa aron ilusad ang usa ka government purchase card kun GPC nga magsilbi isip usa ka credit card alang sa mga government institutions aron makahimo og low value purchases. Sigun sa Land Bank, target nila nga maabot sa 2,000 ka mga agencies ang ma-onboard ngadto sa sistema ning hinapos sa tuig ni sa kagikan sa kasamtangang 107 lang ka mga ahensya. Kini subay sa tinguha pag-automate sa public spending ug paghatag og mas lapad nga oversight og accountability. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Co. Jake Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Uy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eating akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
8: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
9: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
8: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
9: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Malaking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
8: Oh, hindi na sumasakit.
9: 100% daw.
8: First name po ninyo,
9: Bernardo Bailoses.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
11: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Mauna ang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Na ang pregintis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema hada. Kinahanglan makapauli na ko. Sa aming di malas, sabi. Ay, nang sunod-sunod ba ni? Aray ko po. Kasakit sa kong sangpot nga. Nasangit sa gamot sa kahoy. Aray! Ginawa sa kong lami. Muram kong mamatay sa kasakit sa kong sangpot. Sa aming gabita, bakilid ang dini din eh.
2: Hapon naman kayo eh. Asam kayo na itabo ni Chandis kakahuyan?
3: Hapon ko eh, hapon ko eh.
2: Alam, may mga tao pa mandas mo dito yun. Stigan, murag na niid ni Dinis payag ni Abay Chani da. Aw, papo ang puang kini nagduol rin Dinis payag ni Chani. Pabuton pumanggit ni mga sampot anak nila.
4: Ayo, Kuya Mikmi.
2: Uy, di aman si Ina. Sumituyo ni Mataa.
4: Kuya, nag-unsa ka din ni sa gawas.
2: Kuanday, nagpaawot kong Kuya Johnny ni mo. Ganun naman ka.
4: Ay, kisoko ang kulula. Pahatan mo ang mga utan nun.
2: Uy, buta na gang lula ni mo, good.
4: Ako, sap, kay ako may nanguhaan na. Ikaw naman kung kisoko ni lula nga atan mo utan nun.
2: Salamat ini ha. Pero, pauli na. Diliron maayong maglaag-laag mo.
4: Ha? Nga naman.
2: Doon ay bata nga gipatay.
4: Winsa?
2: Busa, kinanglang mo paulit ka o sa'yo.
1: Ay, arang-arang nagyudang ako pamati. Salamat in daw kayo. Nawagtang nagamay ang sakit sa kong sampot. Aray. Ngiob na mo din ni Dinis kakahoyan. Kinahan lang makagawas na kung gikan din eh. Aray! Oh! Ay, tuwa na sa... Sa may dapita eh. Kahumog ba sa... Unsa man naas yuta? Lingin mo na. Mura og bula nga. Nga di sa bula. Unsa man naas sa duol, duol sa kahoy? Uy, muram nag, hello, muram nag kamut sa kalabira. Yatir, giabat na kako ining kakahuyan ha. Pananaw na tinginin ako eh. Pananaw na ako ng o sa kalabira o kamut sa kalabira. Kining kagingking ang akong ikuhit be. Kalabira, kalabira sa tao. Ganun doon na may kalabira sa tao ining kakahuyana. Agoy, unsa naman eh, uy. Tinuod yun ang kalabira. Uy, la. Doon na siya eh. Panyo sa liog. Oh, panyong puha. Muramanog. Mura man og nakaila ko ng panyong puwa. Ako man na!
5: Kegi. Pamagi.
1: No? O sa man ang lain mong ihunghung na ko?
5: Hindi kapatid ako. Bukosi ko. og banyong buwa sa liog.
1: Unsa?
5: Ano man no? Kumana lang ang akong suko. Banyong buwa.
1: Ang ako gining panyo. Kakakon mo. Mauni ang kalabira ni Lulu nga gikawat. Hangtod ang barong nga iyang isulob sa haya. Ako mo sa'yo nagpalitan ha. No! No! Ang sama ng ilang ibuhat ni Mulo. Ilang kang gikawat aron lang inabay din sa kakahuyan.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Fried! All you need is Fried!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong yung digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
22: Zed Health Testimonies.
23: Health Testimonies.
22: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
24: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
22: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
26: unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Alaga, Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS!
1: Hello! Hello! Ganong ila magkagikawat? Kunya! Ila rasa kang gilabay din his kakahuyan? Ganong man hello? Hello! Unsa may buti ba sa buti ni? Ganong man hello? Ganong man? Oh, di naman dahil ka makatubag na ko, no? Kaya kalabira naman ka. Sige, lo, sige. Ako nalang kang pasanon, paingon sa gawa sa kakahuyan.

0: hain naman ni Johnny, eh. Ngayon nga pa man siya mapalik na gabi, eh naman. Napsan ka siya sa mga tao nga may kukod niya? Ay, nabalik ka sa kakahuyan ng mga tao?
1: Mayang gabi, eh.
0: Ay, uy. Milchi? Kuratan mo lang tanim mo, eh. Ngayon nga naman ka?
1: Wa lang. Ganahan lang kung musagap og mga balita din sa minteryo. Og ni Johnny.
0: Miabot na des imong pangdungog nga gigukod siya sa mga tao, no? O gipasangin lang ungo, no?
1: Uliki, mabitaw nga ni ako. Aron, ako untang ma-interview si Johnny.
0: Huwag ka mahadlok kang maglakaw-lakaw gabi nga ikaw ra?
1: Di mako mahadlok. Kay naman ko'y hanti nga brunsi.
0: Mao ba?
1: Ang ungo, kun, masamad si brunsi. Dili na ginamaayo ang iyang samad.
0: Mao ba?
2: Bye, Mabek! Bye!
1: Si Johnny? Johnny?
2: Bye, Mabek!
3: Bye! Saan na yung gigoyon?
2: Niyo!
0: Hey! Kalabira!
1: Johnny? Saan na yung
2: gigoyon? Uy, Melchi? Ikaw na? Niya, gusto mong payag?
1: Maayo rin gaga. Ngayon, hindi ay ko. Aron, makover na ko ang pagguyod ni mo ng kalabira.
0: Sitang lawgawan ni mo ba? Din man taon na ni mo gikan holbuta ng dani mong kalabira, ha?
2: Dito na gikan sa kakahuyan, bay. Og si Lulupilo na.

0: Labira na ni Lolo Pilo. Kaila ko nang tanan niyang isulong. Kailangan po nga panyo, nga gibog po siyang liog. Ako mo na panyo.
1: Tinood ka?
0: Unya, kadang barong niya, nga dako na kayo. Ako ay napalita na. Ako nang gialpirilan sa luyo.
1: Naatuod ha.
0: Nasa? Grabe mga tawanay. Kabaan unta sila gibuhat ni Lolo Pilo.
2: Diin man lagi na ni mo makiting iyang kalabira.
0: Dito sa kakahuyan nga akong gitaguan, bay.
2: Unsa?
1: Unsa?

0: Uy, Milchi, nalulit na ka? Kumusta may mong pagpaniid dyan lang bayan ni Johnny? Wa ka maglisod sa pagsod?
1: Wa man. Nakasuod rin dayon ko.
0: Mao ba?
1: Yung gabi ni mo. Dakong balitang ako nakuha dito sa lang Johnny.
0: Ha? Uso mo ni balita?
1: Nipauli si Johnny karon sa ilang payag na naguyod sa kalabira siyang apuhan.
0: Unsa?
1: Palagi! Tanawa o. Niyang pictures ka na birang nagigoyo ni Johnny.
0: Abi. Uy. Kalabira po na. Di manigikan.
1: Iyan yung nakuha sa kahuyan sa dihamidagan siya. Og nahibawa ka ba? Kung kangkinsan kalabira ang ingida?
0: Kangkinsan mo lang kalabira?
1: Kalabira ni siyang lolo Pilo.

0: Bay. Di na nila report ang kalabira nga nakit. Ano mas kakawya?
1: Di na, Bay. Okay na niya nga. Atong ibalik ang kalabira ni Lulupilos yung lungon.
0: Pero, Bay, kinanglan mahibaw tas rason kung anong ikawat siya o niya gilabay sa kakahuyan na iyang kalabira.
1: Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lulupilo.
0: Unsa?
1: Maunay akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga doon ay gibawon si Lulupilo sa iyong lubganan.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
5: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
6: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
5: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
4: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo.

0: suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That portion was brought to you by Tandaway Light. Gaan ang may kasama.
2: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, sud sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong hapon kini sa kasamang Eli Bolanos. So kini atong balitaan ng orasa sa kahaponon ngatong nato sa Koy Herbal Capsule. Gibalibaran sa local school board kun LSB ang tinguhang pag-hire o crossing guards arang sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan Subo. As it ikaw sa una nang diproponer pag-hire o mga job order kung J.O. personnel alang sa maong katayuan. Tiyara may mugiya pagpalabang sa pedestrian labi na sa mga tinunaan sa ubay-ubay ng mga public school sa syudad. Apan alang kang City Schools Division Superintendent Nifa Bongo sa LSB kang maong buhat gihibo na sa mga barangay tanod. Subo sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government yung DILG nga ito sa kabarangayan pag-deploy sa mga tanob din ni diha sa mga tunghaan subay sa maong kalamuan. As City Council pinagin ni Consul Pablo Labra II ni Duso sa suwat tuwag ni Bongo nga ito sa liga ng mga barangay sa Dakbayan alang sa kasayuran sa mga barangay kapitan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule. Duna sa gunga paliya. Kamunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. Mahimong imnon katulo sa usag adlaw, usa ka oras, ug tunga sa di pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula, kini garantisado ang katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usapin niyo gipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
3: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindi ko man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasulat.

0: Mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling kanhim bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: magkap, simitibo o barato.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
9: It's a family friend.

0: pa naman gamit din, he. Kaya may mga istorya kung dunggan nga ma-file o bankruptcy ang company. Kuyo kay, mawagtangan gamit trabaho yun, he.
1: So what? Dili naman sa ko interesado ang manarbaho. Gusto lang kung magkasuod kami ni Sir James.
0: Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsang rason? Pasiyom ka mag-unoon di ha. Huwag naman tubaga akong pangutana. Nga no?
1: Ikaw ba, Sir Baldwin? May pagkamaritis ka man sa DI?
0: Ha? Sa pagkamaritis, good town. Igurigay ko ng utana. Maritis, rita, ana.
1: Oo.
0: Na, hindi na lang ko mga utana eh. Ayaw lang ko tubaga. Pastil lang. Katawa man noon. Saan so, katawa na sa konsulti? Doon na ba'y katawa na, ana?
1: Nahimot lang ko ni mo, Sir Baldwin.
0: Nahimot ni mo, Rika, may.

0: So what? Dili na ko interesado manarbaho. Gusto lang ko magkasood kami ni Sir James.
1: So what, ha? Di na kuno siya interesado nga manarbaho. Ang iya nga, gusto lang siya magkasood ni Bro Pare James. Nga ano? Nakagusto siya ini? Nako hinuon nga nagsigiktabang niya? Wa! Pagka-chok-chok ini.

0: Panawag or pag-text lang to lang din kung nahuman na magpag-grocery si Chelsea, ha? Tingsi ka man.
1: May tingsi lang.
0: Ikaw, ha? Yabag kagit kayo, ha? Kasabot ba ikaw kung sibot pa sabot na mo pag-ngisi-ngisi, ha?
1: Unsa ba ko na doon, James B?
0: Ilong? Paunsa ka ron. Panakaw na mo. Gusto na nang pagsigin mo giyawit, ha?
1: Bukat igyo kayo dong, no? Nag-apura ka man.
0: Sa?
1: Mamamangisi na nga kong bra.
0: Suto ko tayo ng bra. Bra, karoon na. Imo maning kwilyo ang akong gigunitan.
1: Oh, lagi. Ako lagi kwilyo. Pero connected ba na sa akong bra? Gigutom ka? Ay, dong. Kau gutos na imong pagkwilyo na ako dong natukot. Matay ka rin ko na! Kagundang yung ko!
0: Wala ka mo ng Chelsea ba? Wala ka mo.

0: sakay ti tuturan ding oy.
1: Ay, huwag ka naman huwag itong sakay. Kaya ba'y gusto si mong daddy malangay ta?
0: Unsay gusto si daddy nga malangay ta. Nagipadali man gani niyang atus amo.
1: Ay, ipadali ko niya kanto. Aron nga makuha ta na yun ka dito. Aron, makalugar sila si mami ni mong Melania.
0: Hala ka tito. Kitawag ni po ni mong Melania si mami Melani. Pauan gani ka niya na. Patay jud ka.
1: May bawa pagkuda siya ako dili kamsulte. Ay, nasaba. Ako na ba yay, mula ba rin mo kung kasabaan ka niyong?
0: Di man ko kumusulti ni mami kud.
1: Ah, lagi ha. Wala tayo unay, Chelsea.
0: Hi. Huwag pa magjijip mi agi, oy.
1: Ay, hindi na lang taon-taon. Pero mga tanas ako, saman, nagawin na po tayo sila sa daddy o mami na imo. O granit, wa. Paro wa kaysa mga mata, gigan ko naghilak. Ay, pumakak!
0: Ay, ambot lang ato, mami, uy.
1: O, say, ambot?
0: Nagsulti man ko si daddy kaniya. Kalit lang, ah, gilang ba ukusog ang dakumpultahan? Unya, pagtataw ni daddy, naadi ay si mami. Ugsuko kayo siya nga, midiritso ugso sa kwarto. Wachit, apli si daddy, nagsige tuktok og sampit niya. Unya, nagtuwa mi si daddy nga, nakadungog si mami sa mong sistriyahan. Mautong nasuko.
1: Oh, maudi ay. Kaya nga no, masama na yan yung sistriyahan. Ang ayre kasuko ni mami na imo. Ha? Day Chelsea?
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bilang kilos kani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapang na hindi sumusupo.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
20: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
21: Yan ang bangis ng layon.
22: Gerald Anderson, EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of DBDK.
25: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
27: Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: My body.

Bisa bisagin sa nakong sabot. Huwag yun lang hinungdan ko nga nung galit siya nga naingon anak. Nagbuugi ko nga iyan na bati ang amo pa nagsulti ni Chelsea. Layan na kitong isulti sa bata nga usugot na kini siya nga malayo ang iyang inahan, di lang ako. Nakugin ang posibilidad nga mao ka na hinungdan. Kaya timing ka ayaw. Atulgin sa mga panagsulti ni Chelsea, kalit lang nga gilampa ang portahan, nga duol na sa among himatangan. Di ko makabasol niya kung mao ka na iyang gikisugan. Ang iyan ang sarunta nga ma-realize niya. Wake up call lang ta na kinialag niya. Nga makapanghunahuna siya. Nga doon ay butang alakuang. Nga doon naging siya pagkuang sa among anak. Nga wa masinati ni Chelsea sa hingpit. Isip inahan. Apan sa akon man? Kundili usab niya kini mataligaman. Kundili usab kini niya makita. Labi na kay kung nasanapa lang iyang hunahuna sa taas kay niyang garbo. Kay dili sa yun alang niya ang pag-angkon na sa manako. Siya usab, mahigay yun yun nga masayok.

0: Oh, unyo, yun, kinapinis naman tagpangumpra ini in the Chelsea. Manawag tagrosid eh. Kamusta din mo nga, manawag tariya ba human ito? Kun, manguli na ito. Adara siya tiksan o tawgan?
1: Talay ni mo tituturin din mo eh. Mga unpaganita crispy chicken. Una ta manguli.
0: Oh, uli ang tuwad no? Maring igutong ko kay mga on manday itaw crispy chicken nga manok.
1: Tituturan din ba? Chicken gani, manok man jud na.
0: Ah. Oh, ay no. Uni ang kanang crispy, tuskig na no.
1: Unsa na tuskig dito?
0: Ay, ore ka magkatapos kurusan ang tuskig na Chelsea?
1: Wala. Unta na.
0: Unsa na? Unsa na tuskig?
1: Oh.
0: Aw, lami.
1: Lami.
0: Ay, gaba, gaba, dilibitaw ay. Huwag na ito ay. Ako rin lamian, anak.
1: Na, samot. Samot, libog ko'y. Waman kay Klaro.
0: Oh, beso to kayo, Klaro, no? O samot ka, obvious.
1: Hahay, nimo, tito. Mao nang gigutom na ka, kagdagan kay kag istorya.
0: Ay, ako rin gito yun, no? Aron nga, gutomon ako. Natan na, mang 8 na ta.
1: Hala, ayaw siya dito.
0: Saman?
1: Ayaw siya.
0: Ha? Masay, ayaw gutom naman.
1: Tanawa kinsa na ito. Tanawa pa.
0: Asa ba?
1: Iyan na itong nakita.
0: Ha? Kinsa ba? Uy! Ah, hala, hagway. Impatsong bitok na ito ini.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
3: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya. Ug servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. RMN. Newsbreak.
3: Mayog hapon ako si Rob Jubab, Josephus, J.Q. Cano, sa Tugad Diyos, Brinko Rokapon, ha? Katutato sa DataX sa 500, pinibang mabatanong, ang naanay edad, mag-DataX 500 ka. Ang DataX sa 500 level superior at the Osans, gabaoy graputik na sa masinula, apel mas cancels, batok sa dadamis ng free radicals, sugi parami sa pollution, uverage mag-bisyo, sabas pag-ilamos alkohol, ug ang pagpanabako. Sa tungga balita, dua kapag drugista, nalakpan sa Gibug Antinago Prison sa mga pinibas sa PDS 7, diya sa may si Chiluwer Giwanon lungsod sa Compostela. Ang nalakpan nila sa pagalang aliya sa Amang, kinsamay subject sa Gibug Bibas Prison o sa Nika-Technician, o lumulupyo sa barangay populasyon sa Mauga Lungsod. Lagi nalakpan niya ang kauban nga alias Jao, 37 anyos sa panigulo sa Kabiker, o nagpuyo sa Kutkut Liloanda. Abaga, kapatiba sa PDS 7 milyon sa lugusang kabay ba sa pariyas ng magbilansyo sa sakasimana ang illegal nga kalihukan ni mauga suspek nga si Amang diyang nasutang na posibo nga namligya kini gihimo na yun ang usa kabay ba sa pariyas nga resulta sa pagkasikop ni mauga suspek o nakuha gig kaniya ang mga pinakiting ludahang shabu na mutimbang kinig 75 gramos nga mubalor kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Ang baog suspect nga si Amang Gingo makadiskus kinuog 600 grams matag simana o dinakpan nitong 2013 tungkol gapon sa maong illegal na pagpumaligag illegal ga drogas. Patulong nyo, spread karong hapuna. Hatod na to sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kabiyon ng produksyon na ay 1.3 million ORAC units sa antosan sa pitibog ng kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DataX sa 500, ninyudid batok sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas information, herpicidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
2: RMN Newsbreak.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

atagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: At first I was afraid.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil da kong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
2: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. I'm set up.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Sige, aron dili na ka maglibog. Mas maayo nang doon na kayong gamayang idea sa istorya sa kinabuhi sa managsoon. Pero inday, isaad na ako, ha? Nga taguan na ninimo sa imong nahuna o kasing-kasing, ba? Ayaw yunig ipagawa sa papa.
2: Olo, gusto ko makasabot kung anong ingon-ana ng duha.
1: Managsoon lang sa amahan si Ken o si Hans.
2: Onsa?
1: Maunta na ang ilang ginaguan. Naginoo na lang mahibaw na ako kung unsa ang ni Hans, kung mahibaw siya nga ako nang gisulti ni mo.
2: Ayaw ka bala kalo. Wala yung mahibaw ini.
1: Wa'to'y mahimong labanan nilang duha. Tungod kay pulos sila biktima sa ilang amahan nga nagmahal ug duha ta babae. Nagkinahanglan silang duha sa imong pagsabot, inday Ayesha. Iala si Dung Hans, Ayesha. Wa ko'y gisultin ni mo, ha? Wa bala yun.
2: Ay kapala kalo. Nahibaw na kong daan nga. Igsuon lang sila sa amahan. Maugid ni rason. Kun nga nung, musunod gud si Ken sa maguwang niya. Bisan kon sakitan siya.

0: Kent, nga nangyara mo ka sa layo?
1: Masirahan ko rin eh.
0: Salamat ha. Gibanan ko ni mo sa akong pagpaprenatal.
1: Ako ng obligasyon sa bata. Kaya amahan ko, dili ba?
0: Oh, Kent, may mo pa kang tudko dili ni mo hatlokon. Tungod anang imong mga gipakitang lihok ba?
1: Ako nang gipanikutang, Claire.
0: Mayo tingali nga. Idayon gid nato ang atong bakasyon, Kent.
1: Dili ko pares kakwartahan sa akong magkuwang, Claire. Busa, mayo tingali nga. Ato lang tigumo na nga akong kwarta alang sa imong pagpanganak.
0: Okay.
1: Ulitaw niya ang mga bitamina sa bata.
0: Sige. Dili ko ni mo ubanan.
1: May meeting ni karon sa studio. Gamay pa kayo ng imong tiyan. Maka-drive pa ka.
2: Hoy! Ang saan naman taon ka? Gaw! Gisapot! Nag-iapon ka? Ang saan ka?
3: Da! Magkalagot si Kent!
2: Ikaw ba? Huwag na nilalain malitok ng imong ba, no? Makalagot si Kent!
3: Kasi hindi maglagot, anak! Naana tuon siya, ni pauli na. Pero kining bata lang sa kong tiyan ang importante para niya.
2: Di ba mama na imong panganday nga ati manon niya inyong anak?
3: Ako ang inahan. Angay lang nga hangtod ko iyang ati manon.
2: Ay, naunsa kami taong klare ha? Kakutintol lang diha, oy. Ang importante, wala siya magubog-ubog.
3: Awin noon. Pero, muraog. Layo kayo glupad ang iyang una-una. Bisan ako, nga naa siyang atubangan mo, nagwa ko niya makita.
2: Antusan lang na ka. Uya, buhata ang tanan na magustuhan ka niya pagbalik.
3: Sabi gusto ni mo, magpakamartir ko siyang atubangan, ha, James?
2: Oh! Mahigit ka ng acting pangilan.
3: Hilaway!

0: kanang imong nakita nga katubhan giangkon pa na nila ni Hans.
1: Pero may ba siyang mo anhi din eh?
0: Dili kaayo. Ako ra'y iyang gisaligan sa mga tanong niya din eh. E manawag na ko nila kunting anina. Nakafoto si Hans sa business nga gibiyaan sa iyang amahan sa sudat.
1: Lo, unsa kayo kung buhaton aron? Magka-close si Kent og si Hans.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May body.

0: gusto ka nga magbinahalay ang malagso.
1: Oo.
0: Posible nga si Ken ang imong matugluan nga mahalong si Hans.
1: Mao ba?
0: Pero si Hans, dako na siya sa diyang biabot siya si Ken o ang iyang inahan. Pusa, dili niya mo matangtang ang pangigi sa kasing-kasing ni Hans kang Ken.
1: Kung mauna, si Hans ang problema o dili si Ken.
0: Oh, inday. Pero pasagin lang na si Hans. Siya rin mo alim siyang samad sa kasing-kasing karon na husto na siya sa edad.
1: Pero, Lo, tinuot ba nga tanang butang o duwaan ni Ken? Gustong kuhaon ni Hans?
0: Oh.
1: Oh.
0: Maduwaan man o mapabay?
1: Unsa? Tinuod kiti ay?
0: Iday. Si Ken ang unang nakagusto ni mo, no?
1: Ha?
0: Nanguyab si Ken ni mo sa makangkara. Pero ang ending, si Hans ang nahimong opisyal ng uyab.
1: Wa may magkauyab si Ken, Louie. Suod lang may higala, pero...
0: Pero di ganahan si Hans na magkasuod mo. Mao nga ikaw ang dipuli ni Hans ni Kara.
1: Dili man sa ingon ana, Lo. Kuan.
0: Inday. Kiguwang na ko ing kalbutana. Busa na hibaw ko kung unsay dagan sa utok arang Hans.
1: Uwa ka makauyan ni Hans, Lo?
0: Nakauyot man. Sa iyang kinagdanang mong mga saob, maayos siya. Pero, kung bahin na ganin ni Ken ang iskutan, mausab siya.
1: Ha?
0: Mura ba uga, gusto siyang mubawas sa inahan ni Ken, pinaagi ni Ken.
1: Unsa? Kaluoy ko ni Ken.
0: Silang duha ang makaluloy inday. Sa ako nang giingon, na silang duha ang biktima sa ilang amahan.
1: Makahuot man sa stugan ang sugilano ni Hans og di Ken, Louie.
0: Kung masuod ka sa managsoon, maglisod ka kung tinsa na lang guha ang imong kaloyan og imong paboran.
1: Oh, sila na lang duhang atong paboran. Kita na lang ang adjust.
0: Maubit ako. Hindi, muwag doon na sa bahay na ni Kara.
1: Hain man di ilang bahay, Lo.
0: Kanang na sa unahan.
1: Kinsa naman ay nahabilin din, ha?
0: Ang iyang iyaan ng guwang.
1: Mahimunig mo hapita sa bahay ni Kara, Lo?
0: Oo. Heba, siya ba niya ay nga tuwa dito si Marta?
1: Kinsa ba sana si Marta?

0: Duncan, andam na pagkaon. Mga una ko nung mo si Ma'am Claire.
1: Unahan siya.
0: Oh, nasiki.
1: Nang, tinawag ba niya mo si Ayesa?
0: Ay, uwa man, Duncan.
1: Kung manawag siya nang, pangustahan siya ako na. Naunsa na sila si Kuya Han sa probinsya.
0: Duncan, may tingali no nga, dili na lang ka maghuna-huna sa akong anak. Makadaot man na sa inyong kaminyoon kung magsige kag pakisusi kang Ayesa.
1: Dili ko mahimutang nang maguna-huna nga sila ni Kuya Hans sa bahay.
0: Ana, pasagdi na lang sila, Duncan. Eh.
1: Pero inahan ka ni Ayesa. Angay lang nga, mag-concern ka sa may tabo niya sa sud.
0: Concern man ko, Duncan. Pero dili ko makahimo sa pagpanghilabot ni Ayesa. Labi na nga ang imong maguwang ang nagdani, ah.
1: Pulos na lang pagbuot ni Kuya Hans ang matuman.
0: Duncan.
1: Nang, palayo mo din si Ayesa ng ason. Ipalayo si Ayesa kang kuyaan samtang dili pa uwahi ang tanan.
0: Unsa?
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
3: Ano baon bukas ng chicken ko?
4: Ay, este ng chikiting ko!
3: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
5: Basta baon! Bounty Fresh!
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
12: Kada

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
5: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
6: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gyudang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Akong bugas-bugas,
10: akong katul-katul,
9: na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul,
12: i-DTX 500 na.
11: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: ug pag-ayo sa bugas-bugas
11: ug katul-katul.
12: DTX 500,
11: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
13: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon of exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
17: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:08 na sa hapon.
16: Headlines.
17: Uluhan sa itong mga balita karong hapon, ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte gihimo sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Samtang Konseyo sa siyudad sa Subo na ngayon na uglistahan sa gidaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan nga napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan. Sa laing balita, magtutudlo sa usa ka unibersidad sa lungsod sa Kandihay, Lalawigan sa Bohol, napalga na lang nga wa nay kinabuhi nga matud pa gibalikusan kini og packaging tape ang ulo og tiil nga gisud sa sako ang katunga sa lawas sa kalibunan sa Barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay. suspetsado sa krimen nga iyarang pag-umangkon daling nadakpan sa kapulisan. Samtang uplift program nagtinguhang makahatag og benepisyo sa kapin 300,000 ka mga benepisyaryo ilabi na sa mga kabus nga mga Pilipino. Kining headline sa tong mga balita. Sugbo kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide mayong hapon mga kasama. Adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Kumusta man inyong kahaponon? Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Welcome sa itong program ning kahaponon. Ato ang siren ang nag-unang mga balita karong hapon. News update. Apansangan sa ito ang regular anchor nga si kasamang Aida de la Cruz Tampos. Itaon ay mag-uban-uban mga kasama. Kini si Rajuman Ramart Oristila Pugoy. Ito ang siren ang nag-unang mga balita ning kahaponon sa adlang Miyerkules. Mayong hapon sa itong mga kasama ron nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHP RMN Cebu. Huwag sa naminaw sa ito ang DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Kumusta man? Mayong pagpaminaw sa itong mga ginikanan ron nga nag-andam na sa ilang mga panihapon. Ato ang mga driver nga nagbiyahe padayong na masahiro kasamang nistor sa mga estudyante ron nga nanguli na gikan sa klase. Mayong pagpaminaw sa DYHP RMN Cebu sa tuang mga kasama nga naa sa abroad o gawas sa nasod. Depende kung unsang orasan ninyo madungog ang tuang CBA karon mayong buntag, mayong hapon, mayong udto kaninyong tanan. Ato ang mga kasama diha sa abroad. Ug karon sa detalye na sa tuang mga balita mga kasama. Konseyo sa siyudad sa Sugbo nangayo na og listahan sa gidaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan nga napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan. Kasama mo sa balita Rajuman Eli Bulonos.
16: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatod-hato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ngayon na uglistahan ng Konseho sa Sugbo sa ginaghanon sa mga traffic violators sa Dakbayan diyan pasakaan kaso ng sa hukmanan. Nakipta nini ang ginaghanon usab sa mga kaso nga na-dismiss tungkol kinilapas na sa prescriptive period. Kining manasap din pagawa sa kamanduan si Mayor Nestor Archival nga dili na kolektahon ang multa sa mga traffic violators sa syudad nga nilapas na sa duha ka buwan nga way kaso na pasaka batok ni ini. Ang City Council pinaagi ni Gonzalo C. Avellanosa niawag sa Cebu City Transportation Office kung CCTO pagduso sa pangayo nining listahan.
18: Requesting from the CCTO the total number of cases filed, the number of cases that were dismissed or prescribed due to the expiration of the prescriptive period together with the reasons therefore.
10: Si Konsehal Jose Avellanosa na seran hinoon nga ang CCTO paspas lang nipasakaw kaso sa mga traffic violators dagpayan nga napakyas og bayad sa multa nini sud sa tulo ka adlaw. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatunod sa pagtuon na doon na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar, o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide.
17: Atong oras mga kasama, alas 5.12 na sa kahaponon. Samtang sa balita sa kauluhan, gipahigayo na ang ikasiyam kaadlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Sa maong trial, gipadayon ang cross-examination ngadto sa witness sa prosecution nga si NBI Director Melvin Matibag. Samtang sa laing balita sa kauluhan, giklaro sa Office of the Ombudsman nga adunay musunod pa nga mga kaso matod pa nga posibleng ipasaka batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Subay kini sa gipamahayag nila nga muarangkada na ang preliminary investigation batok nila ni Romualdez, kanhi Akubicol Party List Representative Zaldico o uban pang mga gilambigit sa flood control projects. Atong oras makasama, alas 5.13 na. Subay sa gipahigayong impeachment trial karong adlawa, hugot nga gibabagan ni House Lead Prosecutor Attorney Jervil Westro ang paggamit ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan og term nga mini trial sa nahitabong mga impeachment hearing sa House Justice Committee diin itambong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Gihimugatan ni Westro nga consistent matod pa ang House Justice Committee sa pag-insister nga di mini trial ang ilang gihimong mga impeachment trial kon impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang sa laing balita mga kasama, arita sa tuwang balitang lokal, magtutudlo sa usa ka universidad sa lungsod sa Kandihay, lalawigan sa Bohol, napalga na lang away kinabuhi. O gagiingon nga gibalikusan pa kini og packaging tape, ang ulo og tiil nga gisud sa sako, ang katunga sa lawas, dito ni sa Kalibunan sa Barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay. Suspetsado sa krimen, iyarang pag-umangkon matod pa o gidaling na dakpan sa kapulisan. Alang sa dugang detalye ni ang report ni Radyoman Arnold Bustamante.
16: CYHP Tatak RMN Report.
19: Nakugang na lang ang mga marupyo sa Purok 3, Barangay Kanulin, lungsod sa Kandihay, probinsya sa Bohol. Manmapalga na pateng lawa sa usa ka maestro sa Bohol Island State University Kugtong Campus alas 9.30 sa buntag. Kagahapon, ang biktima gilang nga si Dexter Hinayon, 33 anyos, nga pipila ka metros lang ang gilayon. Sa balinin ni sa lapit din, napalga na pateng lawas niini. Ang responsable morosab ang ihang pagumangkon nga si Jesse Rikis, 18 anyos, taga Purok 1, Barangay Kanulin, Kandihay, uga First Year College sa Bohol Island State University sa kursong Bachelor of Science in Marine Biology. Sa imbisigasyon sa Kandihay Municipal Police Station, nga unang gagipangita ang biktima alas 9 sa Lunes sa gabi o gireport sa police station. Karaposan siya nga nakitaan sa aga mga kabanay alas 9 sa gabi na ng Domingo o sukan niya tuwala na kinimuli sa lampanimay. Misamot ang pagduda sa pamilya sa biktima kay ang cellphone, pitaka o motor niini na aras sa balay nga tungod ani kitabangan na nila kinig pagpangita. Pagka alas 9.30 kagahapon sa buntag, ang uyuan sa biktima ang una nakakita nga doon ay pateng lawas nga kisulot sa sako sa kakahuyan nga duol lang sa balay niini. Dali sila nga nanawag og pulis aron masusi kun mao na ba kini ang ilang gipangita nga maestro nga namising. Dako na lang ang ilang kakurat nga sa pagkuha sa sako, misuga sa napranaw nga ang gisulod nga sako mao ang nga namising nga maestro nga si Dexter Hinayon. Mihimo ra og imbestigasyon ang Kandihay Municipal Police Station ug atol sa gihimong follow-up operation ang igsoon sa biktima nga si Eunice Hinayon. Mipakita sa mga imbestigador sa chat messages sa cellphone sa biktima, nakita nila ang mensahe sa suspect nga si Rikis nga nagpamatuon nga sila ang nag-uban ini niya nang gabiing nga namising ang biktima. Mato ni Police Lieutenant Trevi Dina Basalan, ang hepe sa Kandihay Municipal Police Station, nagidala sa suspect ang biktima sa bungtod nga dunay hawan, nagibanabana nga dunay 300 nga tona sa 500 metros, gikan sa balay sa biktima, aron manghuwabog 2,000 pesos, kay ipalit sa ihang PE uniform. Apan gibalibaran ni sa biktima, sanglit 1,000 lang ang kwarta niini. Din hinamatod pa na suko ang suspect, o gituok niya gamit ang bukton, hangtod nga rawan ang kinigpanimuot.
20: And itong si suspect kasi is wala na siyang ibang malapitan aside sa taong yun, which is parang tito niya kasi magkapatid yung lola ni suspect tapos yung father ng victim.
19: Dugang ni Masalan nga wala pamatagbaw ang suspitsado, gibunal-bunalan pa rin ang ulo sa biktima gamit ang gahing butang. Huma niya mapatay ang biktima, giangkon matod pa rin nga gilamburan niya kining packaging tape ang ulo hangtod na sa liog nini ug ang duha ka tiil dayong sulod sa sako o gilabay sa kakahuyan ubos sa bungtod. Sa pangutana kung nalabigit ba sa paggamit sa legal nga drugas ang suspitsado, gitugan ni Basalan nga doon impormasyon nga daghan o bisyo ang suspect sama sa inumog sugal. Apan sa gimong background check sa kapulisan, ang pamahayag sa mga nakaila sa suspect o kabanay niini, mibutyag nga buutan kini, gani aktibo ni sa mga buluhaton silang simbahan.
20: Background check kami, tapos in-interview namin yung mga relatives, tapos yung ibang mga kasama niya. Itong si suspect is wala naman daw vision na nakikita, tapos actually very active pa nga daw po yan sa simbahan na doon sa barangay nila sa Kanulin.
19: Si Police Lieutenant Trivi Din Basalan, giingong pakuhaan nila og extrajudicial confession na suspitsado o ginakdang pasakaan kinigkasong murder kung nila nang makumpleto ang mga ebidensya og dokumento ngadto sa korte. Kasama mo sa Kandihay Municipal Police Station ang inyong Radyo Manor Busamante ni YHP. Tatak, Aramen.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
17: Atong oras mga kasama, alas 5:18 na sa kahaponon. Samtang sa nagpadayon nato nga DYHP RMN Cebu Answer to Win promo mga kasama og mga idol. Sa balita kaganina ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante, asa man nahitabo to nga usa ka magtutudlo ang napalga na lang nga way kinabuhi dito sa probinsya sa Bohol, asa man nga munisipalidad o asa man nga lungsod. Answer na mga kasama. Importante nga masunod ha ang ato ang promo mechanics na dapat naka-follow mo sa naka-like sa DYHP RMN Cebu Facebook page, sa Facebook page ni kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya, ayaw po mo kalimot nga i-share ang ato ang program karon news update. O ipadangat ang inyohang saktong tubag din sa ato ang comment section mga suking tigpaminaw. Doon na mo chance nga makadaog og 200 pesos nga papremyo gikan sa muang sibyaanan. Comment na mga kasama. Again, asa man to dapit sa Bohol, asa man nga lungsod o munisipalidad, nahitabo din usa ka magtutudlo ang napalga na lang nga wa nay kinabuhi. Mga kasama, niyang suspitsado na sab sa maong krimen ang iyahang pag-umangkon. Comment na! Standby mga kasama, alas sa itong pagbalik, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, dugang mga balita din sa news update.
0: Mami, makahinumdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Doc, pa-check up ko. Mga usa na mag-ugasimana nga wako kalibang.
24: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
25: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
26: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
25: Super Fiber.
26: Mapalit sa mga butika.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy o mami. Importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan na atong panglawas. Nga kanunay healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapo. Uy, sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ako ba mag-overtime pa, di yun malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Soul Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Soul Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine the generic name of Soul Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kailangan ko mag-withdraw.
13: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
13: Isang Himala.
14: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Atong oras karon alas 5:27 na sa hapon. Ug kanita sa dugang natong mga balita. Uplift program nagtinguhang maghatag o makahatag og benepisyo sa kapin 300,000 ka mga benepisyaryo ilabi na sa mga kabus nga mga Pilipino. Kasama mo sa balita Rajman RV Veloso.
16: DYHP Tatak RMN Report. Naumang mapahimuslan sa di mo menos 300,000 ka mga household sa Central Visayas ang ayuda gikan sa gobyerno ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation kun Uplift Program. Gilang kuban kini sa tulo ka mga grupo nga makapahimulos sa maong hinabang. Kini mao ang 4Ps ug walang gutom beneficiaries, mga kabus ug near poor families ug ang trabahanteng ubos ang iyang kita. Gisugdan sa DSWD 7 ning Simanaha ang pagapod-apod sa tag 2,000 pesos nga hidabang ngadto sa 4Ps ug walang gutom beneficiaries ug mga kabus nga pamilya sa Sugbo ug Bohol. Kapin sa 1,000 ka mga beneficiaries ang nakakuha na sa maong ayuda ubos sa Uplift atol sa pagsugod ni adtong Lunes. Gitataw ni DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero nga gisunod nila ang mga datos gikan sa Community-Based Monitoring System kun CBMS 2024. Gisiguro usab ni ining hapsay ang pagpangapod-apod gikan sa mga sayong proseso sa distribution hangtod na sa pagpasulod sa mga cash cards ug digital wallets. Gibutyag usab sa Social Security System kun SSS nga makadawat og hinabang ang mga trabahanteng adunay kinitaan nga tag 20,000 pesos below ang kada buwan. Mahimo kining makuha pinaagi usab sa SSS ilamina sa ilang disbursement account. Subay ni ini, gihimog-atan na sa gobyerno nga gikinahanglang malambigit ang publiko sa gihimong data gathering ilabina sa Philippine Statistics Authority, ilabina nga mao kini ang mahimong basihanan sa igong gidaghanon sa mga beneficiaries sa Uplift Program. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
17: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: Platyo mo nationwide. TYHP, una sa lahat. Traffic update.
15: Atong oras mga kasama, alas 5:30 na sa kahaponon. Samtang ning mga tungura ato ang siren, ang sitwasyon diha sa gawas. Kumusta ka? Doon na ba'y nasinating pag-traffic? O nagdagumdagumba ka diha sa gawas nga bahin? Kasama mo sa balita, Rajman Josephus JQ Kihano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
18: TYHP, Tatak RMN Report.
19: Yes, mga magkasamang Radyo Marimad, bag-ulang yan, no, ni Bunok ng Uwandri sa Gawas Kabahid, Karmang Rasa sa Kapunong Kasamang Radyo Marimad. Sa kuwagi ng alas 4, iniinira to karong wana ni Kusog ng Gano, o binapay huno sa hangin na itong na sinati Karmang Rasa dari sa Dakbay sa Subo, Metro Subo area. Baga kaya pong dagong kasamang Radyo Marimad o monitor na sa kalugaling ng mga kalabuan, no, sa pagbunok sa wang kay Basayngon ani kasamang Radyo Marimad, doon ay mga porsyon sa sila ka mga kadana din sa Dakbayan Sumbo o Metro Suwerya nga makas natin yung baha-baha, no, pero noon doon ni Nainay na sagit kasamang Radyo Marimad, no, mayroon tayo nilin maka mugna o makaimug mga baha-baha kay medyo Nainay na sagit karong oras sa kway ka mga 5 minutos gikan karon ni kusog ko og dunay hunos pagkaron medyo ni ararang na gamay na dili na ta makatagamtabong mga hunos sa hangin unya ang patak-patak so ani na sa ang traffic ko karon basta mag-uwan ka sa mga Radyo Marimad, no, sa ko lang nahimutangan karon diri sa may Eframos extension og Jesuan Osmeña bumper to bumper ka sa mga Radyo Marimad padong diri sa may Escario Street unya gikan sa may Osmeña Boulevard so by diri sa may Escario moderate to heavy traffic karon orasa ano sa pagbunok sa uwan na kasabaga Radyo Marimad. Ang kapila ka porosyon, galapin na itong mga daan nga dalira kay mabaan sa Mato Bonifacio, sa may Yaskatunan, sa may Manalili, Poloneria, no, basta mula na pinig kayo ng naning kakusig sa uwan, makahimog ini o makamugna ginig baha-baha kasabaga Radyo Marimad. No, so far, sa itong pagtawag sa disaster team. Wala pa may kanawas na report nga doon na yung mga baka o nisaka ang tubig sa mga kasapaan. Dinis na kung para nilang monitoring, no? Para nilang alerto sila sa pagbulok karon sa uwan karong mag-orasa sa kahapon din sa Dakbayan sa Subo. At itong mga daan nga dalirang mabahaan, medyo nahinasa pa ang mga dagat sa motorista, labi na sa may Governor Quico, wadong sa may Fundan o KS Fortuna, kay nagay firme swimming pool di ano na mudak ko gendi na ang baha dyan sa may KS Fortuna, gikan sa Funlan o gikan sa may Highway Sino, wadong rin sa may Funlan, habit na sa may Manila, magkas natin gada sa itong bahin sa KS Fortuna, doon lang ako sa kapuneraria diha, yagi na pita mo baha din nga sa mga Radyo Manuwiwa. So far, wag mo tayo report nga dawat kasi kung mula natin pila ka minutos, posibleng doon na yung pagbaha, no? Ang pila ka mga porsyon sa magandaan din sa Dakbayan sa Subo. So, matagal ko nyo, panahan akong gusto yung mga development sa mga Radyo Manuwiwa, no? Ko'y

0: Communication Intern DYHP Tatak RMN.
1: Platyo mo nationwide.
2: Samtang sa laing balita, Cebu City hunungo na ang paglabay og basura sa SRP sugod karong Sabado. Kasama mo sa balita Giselle Pagal, UV Communication Intern.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Humunong na ang Cebu City sa paglabay og basura sa South Road Properties o SRP sugod karong Hulyo 25, samtang ipatuman ang bagong sistema sa pagkolekta og paghakot sa basura sugod Hulyo 26. Matod ni Mayor Nestor Archival, ang matag barangay maoy mangolekta sa basura sa ilang lugar sa adlaw, samtang ang mga pribadong waste haulers maoy muhakot niini matagabii gikan sa mga gitakdang collection points padulong sa landfill sa Alungisan. Gihang news sab ni Archival ang mga barangay nga isulod sa sako ang mga basura sa dili pahakoton aron malikayan ang pagkatag ni ini. Matud sa mayor, temporaryo lamang ang maong sistema samtang nagpadayon pa ang syudad sa pagsusi sa mga paagi nga makahatag og alibyo sa dugay ng problema sa waste segregation, recycling ug composting. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
1: Platyo mo nationwide.
2: Atong oras makasama, alas 5.39 na sa kapunon. Samtang muhatag tag-update ka sa mga nistora sa gipahigayon karon o kaganinang hapon nga ikasiyam nga impeachment trial o ikasiyam kaadlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Gipamahayag ni Senator Judge Ruben Padilla nga unta matud pa di one-sided ang prosecution sa gihimong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte karong adlawa. Samtang sa dugang balita sa maong trial, niduso og reklamo si Senator Judge Rafi Tulfo kalabot sa giingong di patas nga oras nga gihatag tali sa minority og majority senator judges. Matud pa nga kung sa mga senator judge gikan sa minority, moabot og halos 5 hangtod sa 10 ka minuto ang oras. Apan kung sa senator judges gikan sa majority, dali silang putlon. Hinoon giklaro ni Presiding Officer Ches Escudero nga why majority o minority sa Senate Impeachment Court. Samtang sa dugang balita, namahayag si NBI Director Melvin Matibag nga responsibilidad matud pa sa National Bureau of Investigation kon NBI nga bantayan ang nasudnong interes o nasugan nasudnong seguridad. Lakip na ang pagsiguro sa seguridad sa presidente. Matud ni Matibag nga nagpadayon ang hulga sa presidente maunga padayon sab ang gihimong mga lakang sa NBI aron masiguro ang seguridad ni ini subay sa mandato sa ilang ahensya. Atong oras mga kasama, alas 5.41 na. Dihang gipangutana ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan kalabot sa pag-issue sa subpoena batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez, ipamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga wa sila'y i-issue nga subpoena batok ni Romualdez. Mato ni Matibag nga dihang ilang giimbestigahan ang issue kalabot sa giingong 18 ka ex-bodyguards ni Zaldico. Matod pa nga tumungunta nila nga ipasubpoena si Romualdez kung matud pa tarong pang nagpagawas og statement ang maong 18 ka ex-bodyguards. Sa laing balita, namahayag si NBI Director Melvin Matibag nga di gikinahanglan o wa na gikinahanglan nga imbestigahan pa kung kinsa ang giingong gikontrata ni Vice President Sara Duterte aron ipapatay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini tungod kay matud pa nga ang maong hisgutanan sa impeachment o kung sa hisgutanan sa impeachment, ang importante maunga ang betrayal of public trust. Matod ni Matibag nga nahitabo na ang giingong paglapas sa pagsalig sa publiko sa dihang dayag matod pa nga giangkon ang maong pamahayag. Busa alang kang Matibag, igo na ang maong pag-angkon isip kabahin o show sa impeachment. Oras mga kasama, alas 5.43 na. Samtang ato ang ipahibaw kasamang nistor, ang ato ang mananaog sa DYHP RMN Cebu Answer to Win a promo. Kaganina sa ato ang pangutana nga asaman nga lungsod o munisipalidad sa Bohol nahitabo tong usa ka magtutudlo na napalga na lang nga way kinabuhi. Yan ang suspitsado sa maong krimen, iarapod nga kaugalingong pag-umangkon. Uman naka-like, naka-share, naka-follow, niya naka-provide sa saktong tubag, nakasunod sa atong promo mechanics, diyan na tayo mananaog. Ato ang winner karon mao si kasamang Rudy Herulia Cabonilas. Congratulations! Si kasamang Rudy Cabonilas makadawat og 200 pesos ang GCash gikan sa atong sibianan. Human nakadaog sa ato ang DYHP RMN Cebu Answer to Win na promo. Makasama mo, commercial una ta sa atong pagbalik, DYHP Sumbunganan, musunod na.
4: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system. Lig-on nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C, nga abot kaya, basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilove. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Para sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilove na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilove quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilove quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilove.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
4: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilove quality yan!
8: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako, believe.
17: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajuman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
18: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
19: ACS. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
2: Atong oras mga kasama, alas 5:51 na sa hapon. Mga kasama, mayong hapon kaninyong tanan. Sa makausap pa, kini si Rajuman Remart Pugoy. Og welcome ni ato ang program DYHP Sumbunganan. Sa ngaan gihapon ni Rajuman Aida de la Cruz Tampos, kini si Rajuman Remart Pugoy, itay gihapon yung mag-uban-uban mga kasama, mga suking ting paminaw. Tungod kay karong hapon na, natay bisita nga nidangop din sa tuang sibyaanan, usani ka igsoon, single mother, ang naani sila nagpuyo sa Puok, Talisay City. O niya, kasama ni store, nidangop din sa atong sibianan tungod kay ang iyahang igsoon, iyahang manghod, na usapod sa iyahang kaabag sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Doon na may mental problem, o doon ay stress, diagnose ni kasamang ni store sa kining mental nga kining problema, no? Uniya, humanidangop din sa itong sibianan, subo hinoon nga pamalundungon kasamang ni store kay nitong kagahapon lang yod ni taliwan in town ang iyahang igsoon mga kasama. Lumad din sila nga taga Bohol. Uniya, kanibitaw kasamang ni store nga mo anhi din sa Subo manimpad, panginabuhi. Uniya, kining wana ni sila yung mga ginikanan. Pero padayong nagtinabang ay isip mga managsuon pero laing hagit sa kinabuhi ang ilahang nahiaguman nga niabot gyud sa punto nga wa nagyoy nahimo kasamang Nestor. Italiwan na sa laing kalibutan ang ihang igsuon. Idangop din ni sira karon kay yawatan lang kasamang Nestor. Usa sa ilang gi problema karon pambayad sa kining lungon kay nanginahanglan sila og kapin sa 20,000 pesos alang sa lungon sa iyang igsuon. Kay sa unang pag-ari kasamang Nestor ni dangop unta ni sila kay magpatabang lagi tungod kay unsay posibleng pagdungang papacheck up sa gibati sa iyang igsuon. Pero karon pagbalik na ron sakit nga pamalandungon nga ang maong pasyente nabugtuan na sa iyang kinabuhi. Ilaing problema na sab kay nanginahanglan ni sila ga kung kantidad malas para sa pang bayad in town sa lungon og sa haya sa iyang igsuon. At makauban ron mga kasama, mga sukik tigpaminaw, si Ma'am Juanita Flores, gikan sa Puok, Talisay City. Ma'am Juanita, live taron sa DYHP, naminaw ato ang mga suking tigpaminaw o doon na po yung mga nagtanaw sa Facebook live na karon. Muna sa tanan, condolence sa na hiaguman sa imuang igsuon, ma'am. Kanos alani na bugtuan o ginhawa ang imuhang igsuon, ma'am Juanita?
20: Gahapon pa gid, sir. Sa alas dos, gahapon.
2: Gahapon sa alas dos. Taga-asa gali mo?
20: Taga Bohol.
2: Taga Bohol. Asa mamo dapit sa Bohol?
20: Talibon.
2: Sa Talibon. Uniya ang kaning imuhang igsuon unsay pangan ani si
20: Raymundo.
2: Raymundo. O dugay namong nagkuan din hi ma'am kaning nag puyo din his dihas Puok.
20: Dugay na.
2: Kaning imuhang igsuon unsa man ni kaning single ni do na ni asawa?
20: Single.
2: Pero sa kaning wa pa ni na hitabo kaning karon nga gihaya na siya ma'am, nabugtuan na siya kinabuhi. Unsa man gyud ay ang kaning balat gibati aning imuhang igsuon sa iyang sakit ma'am?
20: Dili siya katulog unya og mukaon siya yang isuka.
2: Niya dugay-dugay na niniyang kuan.
20: Buwan na kapin.
2: Unsay gipakuan ninyo, gipatan-aw ba ninyo sa doktor, ma'am?
20: O, among gipacheck up the study sa hospital.
2: Unsa man po'y kaning findings?
20: Wala man doon siya finding, girisitaan siya sa doktor o kanang kuan. Tambal pang katulog.
2: So, di dahi siya, agihang problema, di siya makatulog.
20: Di siya katulog.
2: Unya, unsa may observation ni mo sa imuhang igsuon kay ingon sa ato ang off-air nga panagtabi ka ganina doon naman ka ni siya'y problema sa iyahang kanang panghuna. Huna, unsa man ka nang mo makakuanta nga o kaistorya siya, mo tunong maninoon or maka, unsa may doon na ba ni siya'y stress ba ni punsa yung
20: stress o depression?
2: Doon na siya'y stress o depression. Unsa ba, katong kuan pa ma'am, katong baskog pa ni siya, unsa tawag ani ka nang, kumusta man iyahang iyang mga lihok, behavior niya, unsa man, sige siya hinuktok, unsa man, kuan.
20: Dira, normal ra niya.
2: Normal ra. Niya, kuan lagi no, kaning, mura lagi ni, kani atong, matanaw sa atong Facebook live karon, mura lagi siya ni hugo, ma'am no, sa iyang kuan.
20: Pagsugod niya katong di siya katulog. Kawagdagan siya giyon na una.
2: Ato ko nung ipaduol gamay ang mic. Ikapila ni mong igsuon si Raymundo, ma'am. Or unsay ang gaan ni Raymo? So man.
20: Mon.
2: Mon. Oh. Ikapila ni mong igsuon, ma'am, si Mon, ma'am.
20: Ikalima.
2: Ikalima. Pila ma'am mo kabuok managsuon?
20: Siyam.
2: Siyam. Unya, doon na pa mo yung mga ginikanan?
20: Wala na.
2: So, but pasabot di ay sa nagtip diha sa Puok ma'am, nagkuan mo unsay tawag ani tipon mo sa usa ka panimay.
20: Kuan namin nagtipon diha kay ang isa na lahi man.
2: So ikaw og kani si
20: kana namatay.
2: Oo.
20: Og nay tulo nako kabanghod lima mi ka.
2: So nagkuan gyud mo diha sa Puok kanang nagtipon gyud mo. Oh. Kani si Mon ba unsa man ninimo kung ihulagway ninimo nga klase sa igsuon kita basig do na tay ko ano daghan tag igsuon pero makakuan gyud ta makailag gyud ta nga kining klase sa igsuon na unsa ni siya nga klase sa pagamugsun kaning imuhang igsuon nga nitaliwan intan si Mon unsa man ninimo og imuhan ning i-describe ihulagway imong igsuon ma'am Juanita.
20: Grabe gyud na siya kabuotan kay sa tanan sa siya mi ka managsuon gitabangan gid minya tanan, halos tanan mi managsuon ba. Gitabangan gid minya nya halos tanan pag umangko niya yang gipang suportaan.
2: Sa ilang pagskwela.
20: Grabe ka buutan. Dili ko katuong nga namatay.
2: Pasensya kayo ma'am, ha? Mga kasama. Ato ang nadungog ron sa kahanginan si Ma'am Juanita. Emotional in town kasama ang Nestor. Pero ma'am, ang kanyang imuhang igsuon, maumang ka ni provider ninyo sa imuhang mga inyong mga pag-umangkon yung pamilya. Unsa day trabaho ani niya, ma'am?
20: Kuan na siya, therapist.
2: Unya kaning kuan. Kaning sa inyong managsuon siya intay tigagak. Ikaw ma'am, duna kay mga anak.
20: Oh, duha na koy duha ka anak sukat pa nas gagmay pa nga nakanto ni dagko siya kanon nga support. Grabe ka buzan ang umangot. Gumigan sa iyang mga kuan, pagkasakit. Nawa na ng panghandoy.
2: So, sinta, unsa pila na may, kaniimuhang mga anak, ma'am, usa man is mga natabangan aning mo igsuon unsa na nag college na sila ro nakahuman na sila unsa man
20: ang kana akong anak laki nag school lag caregiver niya karon pa nang ugos mo graduate. Unya kana akong anak bay ako man tanang paeskwelahon diri sa Cebu niya na late pag enroll. Trabaho na lang isip tindira.
2: Bitaw no, pero kaning imuhang mga anak makaingon ta nga nagdako ning imuhang mga anak tungod pud sa tabang sa imong igsuon in town.
20: Kanang namatay. Sugat pas gagmayan ako mga anak murag siya inahugog ama.
2: Pwede na mangutana ma'am, kaning imuhang mga anak o kuanan mo sa iyahang mga ilaha kaning ilang amahan. So nahug nga kuan single mother ka. So yag imuhang taong gikaabag kaning imuhang igsuon.
20: O kanang manghud nga namatay. Sugat pas gagmay ako mga anak kanon ay siya mo support sa mga financial labi na bayro ng sa mga kuan sa eskwelahan. Nya, karon na nagkon akong mga anak, nagkatipok na mi diri sa Cebu Mika niya. Pero namatay.
2: Paita kasamang nistor na kanibang makaingon tag nagtapok reunion bisag wa na sila yung mga ginikanan kasamang nistor apan silang mga managsuon katapok unta yan ta dili sa Cebu kay manimpad makigbisog sa adlaw-adlaw pagpakabuhi apan ingon ani hinuon nga sitwasyon magatapok in taon sila kun kay gihaya na ang usa sa mga inibitawng igsuon nga nagpakabana kita ni sir kita kasamang ni sir do na magita yung mga igsuon no kana bitaw nga do na gyud tayo mga igsuon do natay mga paryente kanang kamaog yun mo makasabot sa tuang sitwasyon sa problema sa pamilya niya kining nahiaguman nilang Ma'am Juanita although wala na sila yung mga ginikanan pero kining ilahang manghod din ni Ma'am si
20: Moon manghod
2: wain taon yun sila pasagdi kasamang ni Stor niya karon Ma'am nga ingani ang nadangatan sa imuhang igsuon sa inyuhang igsuon kakuanta na nga kati mong gingan ganina doon na pantay mga pangandoy pero padayon na gyud gihapon ma'am unya kaning ato ang hisgutan ma'am kaning inyuhang problema karon hinuon bis ni dangop ka dili sa among sibianan kay para unta sa dugang pagpatambal niya ingon ani na hinuon nga na bugtuan naman sa kinabuhi ang imuhang sa iyang gininhawa ang imuhang igsuon usa pod matud pa nimo ang problema nimo akining wa moy pangkuan sa iyang haya kaning bayad sa lungon pila di ang iyang lungon ma'am Juanita
20: 20k
2: nasa 20k unya kaning ni ana sa ato ang picture no mga kasama makita na nahaya na nakakuan na mo ma'am do na moy do na nay napahalon na siya sa lungon. Pero inyuhang problema ron kay wa pa mo na nakabayad. Kung ano ninyo ma'am kung at kaning mangong maghaya doon yung mga buwak kaning lungon mga uban pang mga bayron noon na ginahanglan gid mo kining dako-dako pod nga kantidad.
20: Jimena ang kadula.
2: Mga kasama, emotional in town nga paambit din hi si Ma'am Juanita Flores, usa ka single mother nga lumad nga taga Bohol, pananimpa din hi sa Sugbo, na ani sila nagpuyo kauban iyang igsuon diha sa Puok Talisay, ang iyang igsuon nga si Mod ni Taliwan sa laing kalibutan, bugtuan sa iyang gininhawa. Apan emosyonal si Ma'am Juanita kasamang Nestor tungod kay kining igsuona, mauni nag-agak niya sugad pa sa gagmay pang iyang mga anak ug uban pa nilang pag-umangkon. Ilabi na gyud mismo ni Ma'am Juanita nga kuan maugyoy kini bitawng usa gyud pod sa maka ingon nga maayong igsuon si Mond diha niya. Ilabi na nga single mother siya, mao'y gikaabag niya sa pagpadako sa iyang mga anak. Ma'am, kung maglungog man ron, no, ang imuhang igsuon nga si Mond, unsa may imuhang gustong isulti, unsa may imong mensahe ngadto niya?
0: Dili jud ka na ko makalimtan, Mond. Grabe ang imong sakripisyo para sa akong mga anak o sa akong mga igsuon. Grabe ni mo kabuhot. Pero nga nang gikuha makasigin.
2: Basin siya mga kasama kay emotional in town si Ma'am Juanita tungod in town sa sitwasyon sa iyahang igsuon. Gidangatan sa iyang igsuon nga marag yun tayo iyaha ilahang ikaabag provider sa family, silang pamilya, taliwan man hinoon. Ma'am Juanita, din sa DYHP, minsan pa man sa kalisod sa atuang sitwasyon karon, sa panahon karon, aduna tayong mga suking tigpaminaw nga nagdungog sa ilahang mga radyo, nagtanaw sa atong Facebook Live, manuktok ta sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ayawat na lang inyuhang mapahaluna o gaya ang imuhang igsuon, Ma'am. Madungog talon sa ito ang mga kasama. Sa may imuhang mensahe sa itong mga suking tigpaminaw, Ma'am.
0: Sa tanang mga namino sa DYHP, bisag wala mo kailan ako ginhanan ko sa inyo kasing-kasing asabo. Wala namin ginikanan na masuunan masampita. Nagkinahanan ko, bisag ginagman sa inyong sabang. Maluway man ako, bisag wala mo kailan ako. Nagkinahanan ko sa inyong kinasing-kasing at sabang, bisag piso-piso lang.
2: Mga kasama, mauto si Ma'am Juanita, nanuktok in town sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Grabe ka, bugat sa ato ang emosyon karon. Kay kining ilahang sakit nga naiguman sa ilang pamilya, nga miyembro sa ilang pamilya, nawa, nga maupay provider sa ilahang pamilya. Na problema ron nga ang ilang nalang ikabaos mga suking tigpaminaw, nga to silang isuon nga mahaya nila og tarong. Iyahang igsuon, ang ilang igsuon nga si Mond. Mga kasama, alang sa ato ang mga donasyon, tabang financial nga to ni Ma'am Juanita. Daghang salamat ka sa mga nisto na tayo tubig din ni Ma'am. Mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyuhang mga GCash donation. No? Dinhi sa ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, ako ang usbon. Kuaning GCash number. Remart Pugoy 0993-213-6011. Nga, nidangop din sa ito ang sibianan kining usa ka single mother. Nga, ayang igsuon mga kasama nga mao'y intawi iyahang pirming kaabag sukad pa ni adtong gagmay pa iyahang mga anak nagkasakit, nagka mental mental health problem, nakasinati og stress, depression, unya sakit nga pamalandungon nga nabugtuan na gyud in town sa iyahang kinabuhi mga suking tigpaminaw. Alang sa inyuhang mga donasyon og tabang, pwede mo mo padangat sa tuang GCash diri ah, GCash number na to. 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, ako ang Usbon. 0993-213-6011 Usang i-check ang tuang GCash diri. Emotional in town mga suking tigbaminaw ato ang bisita karon si Ma'am Juanita Flores nga nidangop dinhi sa tuang sibyaanan tungod kay ang ilahang problema karon maong ang haya sa iyahang igsuon. Kinahanglan in town sila dakong kantidad nga aron nga mapahaluna makabayad sila sa ilahang sa lungon sa iyahang igsuon karon. Asa maron Ma'am Juanita ang haya sa imong igsuon ara diha sa Puok?
20: Oh, nasa Lisay.
2: Nya kinsa maroy ni anhi man kadilis among sibian kinsa maroy nahabili nagbantay didto in town.
20: Ang akong mga manghod.
2: Imong mga manghod pila gali mo ka igsuon Ma'am?
20: Siyam nya namatay ang isa.
2: Oh. Yeah. So silbi ka mo.
20: Namatay na purong isa. Baliduhan ay namatay, ikaduhan na ron.
2: Ah, okay. So, kamong nahabilin ron, kuha na lang. Silbig, kamong nagapundok ron. Pito mo, oo. Ayon taon sa haya sa inyuhang kuan.
20: Pero anduha, so, wala pa anduha.
2: Wala pa. Muna nga, nagpasalamat, Bidinis DYHP, kay kining nipaambit ka sa imuhang istorya. Sakit man pamalandungon pero mo kinibitang mo move forward ta pero mo lagi na Ma'am Juanita di pa totally gyud dali kay sa imo nang gikaingon nga kuan manggod ang imuhang manggong igsuon magi kanang gikaabag nimo matud pa nimo sukad pa nga gagmay pag imuhang mga bata no nya hangtod ron nga nagdako na sila. Maoy imuhang pirming kaabag ang imuhang igsuon nga si Mod. Unsa man gyud akining unsa man gyud kalidad sa imong igsuon Ma'am nga di gyud nimo mahimong makalimtan ang kaning imuhang igsuon nga si Mod. Unsa man gyud di nimo makalimtan sa imuhang igsuon?
20: Ang iyang pagkabuutan. Iya man gyud palabing managsuon og iyang mga pag-umangkon. Wa na siya maguna una sa iyang kagulingon nga magminyo kanang focus sa tabang sa iyang mga igsuon og pag-umangkon. Grabe siya kabutan, way gabut na nga.
2: Inya isip kuan ati kuan man ka maguwang man kaniya Ma'am no?
20: Manghod ako siya.
2: Mo na nga kuan dako gyud pugag pasalamat sa imuhang manghod nga si Mon kay nagunaw na gyud po siya kasamang ni Store wa in town nagminyo kay naglantaw siya nga kini si Ma'am Juanita iyahang maguwang kanang naghibaw siya nga nanginhang lang yun ni kanihaw igsuon isip single mother nanginhang lang ni sa hong suporta nanginhang lang ni sa hong tabang gawas sa hong igsuon hong mga pag-umangkon mga kasama o mga idol Ma'am Juanita na natay sa itong GCash diri doon na natay 1,810 pesos. Daghan kayong salamat mga kasama at aning basahon ng mga nipadangat diri. Gikan ni 5076 28 pesos, thank you kaayo. 100 pesos gikan ni 7232, thank you. 1,000 pinaagi sa Good Time Bank o muragday nag-chat na ni text na ho diri at thank you sa donor. Ang numero 0014, thank you kaayo kasama. 100 pesos gikan ni 3856, daghang salamat. Uni donatay 36 pesos gikan ni 6775, thank you kaayo. Ma'am Juanita donatay 2000 pesos 2010 pesos, thank you kaayo. Nya sa tuang sibyaanan karon kining usa ka igsuon usa ka ate nga nidangop sa tuang sibyaanan mga suking tigpaminaw tungod kay ang iyahang igsuon nga maoy supporter, mao'y provider sa breadwinner sa ilahang pamilya. Italiwan in taon human na kasi nati o kaning mental nga kinibitawang depression, stress. Pero ma'am, katong imong igsuon si Sir Mon, wag ipo to niingon nga magpatambal ko kutob sa ato ang makaya. Wa po siya kuan nga magpa-hospital gyo ay magsigbalik sa hospital kay importante imong good kaayo kining duna tay mental kuan, mental illness or stress, depression every now and then dapat ipa kuan gyud, ipa-check gyud. Wa po nimo gidasig imong igsuon nga ingon ani magpatambal, patambalan gyud ka na manamo.
20: Gidasig na mo siya pagpatambal kaduha gamay nagbalik sa hospital. Nya dito pag kaduha namong balik, lahi naman yang kuan. Musupak naman siya.
2: Well, pero kung atong ihiwalagway ihang kuan, nagniwang gyud siya, ma'am.
20: Oo, nagniwang siya.
2: So possibly daghang gyud siya, daghang siya gihuna-huna, doon ay nakapa kuan sa ihang panghuna-huna. Nya ang nakakuan lang kay niabot sa punto nga ingon ani nga kanang na di na gyud ninyo siya makita. Pero kaganina kasamanistol sa atong pakikinabi, matud pa ni Ma'am Juanita, nagtinabangay day inyong mga dito mga silingan ni Ma'am dito sa inyong sityo, mga kini mga kaparentihan ni mo. Nga unsa nagkuan-kuan ni sila?
20: Nagambag-ambag
2: sila. Ay gipadangat dili agi kan ni Ma'am Ayeza Calderon. Thank you kaayo. Usa sa ang mga igagaw, ma'am, thank you. 200 pesos para ni Ma'am Juanita. Daghang salamat, Ati Aiza. Ma'am Juanita, sa tuang mga kanya itong mga kaigsuunan ron nga nagtinabangay sa imuhang mga igsuon dito, mga kaigsuunan dito sa kaigagawan dito sa Bohol o sa itong mga suking tigpaminaw ron nga nakanitubag sa imong panawagan, kung sa maimuhang mensahe nila, Ma'am Juanita.
20: Sa tanang ni tabang nako, daghan kayong salamat. Dili man ko makabalos ninyo, pero ang ginuray mo balos ninyo. Daghang salamat sa inyong tabang, sa akong mga kaigagawan, sa akong mga kaila, o sa wakaila nako. Daghang salamat ninyo. God bless you all.
2: Upo ka sabot sa hawang gibati karon. Kay grabe ang emosyon ka sa Mang Nestor, kay makarelate magutaan ni nga kining sa pamilya, sa managsuon, doon nag-iwi pagtinabangay. Ito ang pasalamatan, ato ang mga donor din ni Ma'am Juanita, 7015, daghang salamat, 50 pesos, 200 pesos gika ni 1121, daghang salamat, 200 pesos gika ni 8399, 13 pesos gika ni 4222, thank you kaayo, 200 pesos gika ni 9437, thank you mga kasama, mga suking tigpaminaw. As of ning mga orasa, doon na natay 2,543 pesos. Mga kasama, pwede mo mupadangat sa ato ang tabang pinansyal nga tukang Ma'am Juanita sa kuang GCash number, Remart Pugoy, sa numero nga 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Alang sa bago lang naka-tune in sa itong program karon, DYHP Sumbunganan, ato ang bisita usa ni ka ate usa ka igsuon nga nidangop sa ito ang sibianan tungod kay ang iyahang actually sa pagdangop din hiya magpatabang unta ni silag financial lagi tungod sa nasinating depression, stress sa iyahang igsuon, kinsa mao'y provider ka sa Mang Nestor sa imong ilahang pamilya. Apan unsang pagkahitabua nga ang iyahang igsuon nga mao'y kaabag in taon nila nagkasakit o na abot sa punto nga ingon ani na nga ihaya na ang ilahang igsuon. Matod pa ni Ma'am Juanita, mapasalamaton siya ni Mond, nahimong provider. Ma'am, kani si Mond, may pud ni no? Kaya wagib siya makahuna-huna nga mag-minyo, mag-ihang kagalingong pamilya. Wapo ni siya, ingon ninyo nga, magpamilya, magkuha na siya ihang pamilya, Ma'am Juanita.
20: Wala, good po. Kusugin sa pagtabang sa iyang mga pag-umangkunog na ako sa mga igsuon.
2: pila man inyuhang kung iapil nimo imong mga anak duha ka buok niya do na po kay mga pag-umangkon nga gitabangan nimo pila man ka buok pag-umangkon niya nga ihagyon itawong gi-providean financially pila man ka mga pag-umangkon
20: pretty jung daghana mga kabat siguro pa doon 15 sus. 15 ka pag-umangkon
2: niya pulos ni sila nang gi-eskwela in town sus mao in town mga kasama sa mangnistor nga emotional in town sa Ma'am Juanita kay liman ka kung apil iyang mga anak o uban pa mga pag-umangkon kay daghan ubay daghan medyo daghan man po ni sila nga managsuon 15 nasa mga 15 kapinsa na po nga mga pag-uman kung giprovidean in town, gisuportaan aning mod o niya ingon ani, hinoong ito ha. Pero unsa man ka ka mapasalamaton ma'am ni mod magdungog man yun ni mong igsuon ron unsa man ka ka thankful niya, ka mapasalamaton sa imong igsuon, nabisan pa man sa imong sitwasyon ni mo lang mismo nga isip usa ka single mother wa gyud ka biyae sa imong igsuon nga bisan pa man og kutob hangtod sa iyang katapusang ginhawa ang imong igsuon nga si Mond nagpabilin das imong kiliran
20: Mond kung nakadungog man karon daghan kayong salamat sa imong kaayo namatay na lang ka nga wala pa may kabalo sa imong kaayo. Salamat nga giunamin ni mo mag-una-una sa imong kagalingon kami ang imong giunamin na bisan pa magnasakit na ka kami na iapo na sa imong una-una ang sabangan hindi ka na mamanintan sa imong kaayo mon palanggat na ka.
2: Na inom sa tagtubig Ma'am Juanita. Mga kasama, emotional in town kaayo kasamang Nestor dinhi sa atoang booth di pod ko kasabot sa gibati ron. Wala nga sa atong mga kasama ron nga naminaw ilabi na sa tuang mga suking tigpaminaw nga nipadangat silang tabang daghan kayong salamat sa inyong kinasingkasing nga tabang alang sa atong igsuon karon. Again, pwede pa mong padangat o muhatag sa inyong mga donasyon sa ako ang GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011 Remart Pugoy. As of now, Ma'am Juanita, doon na tayo 4,838 pesos ato ang nakuan din ang donasyon. Mga suking tigpaminaw, thank you kaayo. Ato ang lakbitan, 100 pesos gikan ni 3647, thank you kaayo. 50 pesos gikan ni 9922, 100 pesos gikan ni 9714, 100 pesos pinaagi sa PNB Bank. Donate transaction number nga 96736. Daghang salamat kasama. 45 pesos gikan ni 0494. Thank you. 2000 pesos daghang kaayong salamat gikan ni 6909. Daghang salamat kasama. 50 pesos gikan ni 9885. Thank you. 20 pesos gikan ni 8709. 200 pesos gikan ni 1121. Laing 200 pesos gikan ni 9437. Thank you. Dunay ni padangat dini ag mensahe. Ato aning pasalamatan from Nanay Carmelita Prato diha sa Hugan Consolacion Cebu, 250 pesos daghang salamat ma'am. Sir Mart, mayong good evening na ako'y gihatag ni Mother 200 pesos para sa iyong igsuon from SG Linis AR Junior. Thank you kasama. Sir Mart, nag-transfer ko 1K for Nanay Juanita. Hope it helps and sending my condolences to the family. Thank you kaayo kasama. Kasamang Juanita, kini pa lang natigom na itong donasyon, 5,788 pesos. Usa ni kaprowebang sa inyohang pamilya karon sa inyohang na nahiaguman sa imuhang igsuon. dunay nagpakabana nga sa imo nang gikaingon ganina bisan wa sila nakaila nimo, wa personal nga nakahimamat nimo, wa intaw nagduha-duha og hatag og donasyon alang sa inyong pamilya aron nga mahatagan nimo og maayong haya kini bitawng pagpanaw sa imong igsuon nga unta mo adto siya sa laing kalibutan nga nahaluna napahaluna ninyo nga kamo nga mga igsuon mga pag-umangko niya. Ma'am, unsa may imuhang mensahe ngadto sa atong mga suking tigpaminaw sa tanang mga nitabang nimo ni paabot og pinansyal alang sa haya sa imong igsuon, Ma'am Juanita? Unsa may ato ang mensahe nila?
0: Sa tanang nitabang nako, bisag wala mo kaila nako, daghan kang salamat dako na kanang tabang ang inyong gihatag diri kanako. Bisan pa man inyo ra kong nadungog, wala mo kaila nako, apan ihatag mo. Daghan kang salamat ninyo mga kasama.
2: Daghan pong salamat, Ma'am Juanita, kay ang DYHP imuha pong gisaligan, imuhang kadangpan sa atong programa DYHP Sumbunganan. Andam pod ta kasamang Nestor, lain-laing istorya sa kinabuhi adlaw-adlaw, lain-laing mga panginahanglan labi na gyud sa financial. Pero ang DYHP ug ato ang mga suking tigpaminaw na agyud pirmi alang sa atong mga kaigsuonan nga labing nanginahanglan. Mga kasama, Ma'am Juanita, as of now duna na tay 5,838 pesos. Daghan kayong salamat sa mga nipadangat uniya sa mga buot pang mo paabot sa ilang mga donasyon. Again, pwede ninyong ipadangat sa ako ang GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011 Remart Pugoy. Yawat na lang sa ato ang pagtampo-tampo, sa ato ang pagtinabangay. Makatabang intawon ta ni Ma'am Juanita o sa iyang mga igsuon karon nga nahabilin nga mahataga nila og hapsay, malinawon nga haya ang ilahang igsuon nga nitaliwa na sa ilang sa laing kalibutan. Sa giingon na kaganina ni Ma'am Juanita nga nawa na iyang igsuon apan inibitawong maatod pa niya wa pa intawon ka sa ministro siya nakabaos tungod sa kamaayo sa iyahang igsuon. Pero Ma'am Juanita, timan nga makaingon mo nga wa mo nakabaos sa imong igsuon tungod kay wa na siya, timan ilang nga ang iyahang kaayo samtang buhi pa, samtang nagpakabuhi pa siya din kalibutan na wa mo niya biyaig sukad ba sa unahang tod karon maunay labing mutatak sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing unang nahuna nga di gyud ninyo makalimtan, di gyud nimo makalimtan nimo mismo ang imong igsuon nga si Mon bisan pa man og nitaliwa na siya sa laing kalibutan. Ma'am Juanita, ato na lang panapos nga mensahe sa ato ang mga suking tigpaminaw karon sa di patahingpit nga manamilit sa ato ang programa, Ma'am.
0: Sa tanang nitabang nako, daghan kang salamat, dili man ko wala man mo kailan ako. Ang Ginoo ay magabaos ninyo. God is good all the time. Daghang salamat mga kasama sa inyong tabang.
2: Yawat na kasamang Nestor, no? Despite sa kining ilahang nahigiuman ka doon, nakaingon pag yun si Ma'am Juanita nga God is good all the time. Ma'am Juanita nga, ang tanang panghitabo doon nagyoy rason tanan. Tanang panghitabo doon ay rason ni makaingon ta nga ang pagtaliwa ni Sir Mond inibitawng nagpasabot nga ang iyang misyon ng kalibutan natapos na o doon na po siya laing misyon kauban na nga to ang labawang makagahom dito sa laing kalibutan. Unang daghan kaayong salamat sa itong mga kasama, mga suking tigpaminaw, mga idol. Thank you kaayo sa mga nipadangat, sa mga nagtampo-tampo, sa mga nakadungog sa panawagan sa ito ang igsuon sa itong bisita karon nga si Ma'am Juanita. Daghan kayong salamat. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHPR MN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok, o sa tuang regular anchor ng program DYHP Sumbunganan, kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako sabi yung ubos nga alagad sa kahanginan, Rajuman Remart Pugoy. Kauban ako sa Pikaslawa kasamang Niems Quiñones o kasamang Nestor Humisilio. Sa transmitter site kasamang Rubel Boyser, kasamang Oliver Atis, Jerome Yap, Alan Taladua. Thank you kayo mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw. Sa itong bisita, Ma'am Juanita, niya, sa makausapa, gikan sa DYHP, among mga pahasubo, among condolence sa inyohang pamilya. Thank you kayo mga kasama o mga idol sa itong pagpanag-uban. Daghang salamat o God bless us all. Atong oras mga kasama, alas 6:28 na sa kagabihon.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

있는 욕서.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop Herbal Capsule.
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Mag TTX 500 na.
3: Ang TTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
3: sa mga butika.
4: TTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500
3: imo sa desugared sugar cane.

0: truck. Anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TJX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tunay, natural, at original.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
0: TJX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TJX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: TJX 500.
10: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best
0: June,
10: ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kamuntanan, dili na kita magsulti mga bata. Aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ning si Binaw na naguluan. Ang baboy nga irumboang.
1: Ipadangat ang mensahe gikan sa palasyo nga wanted dead or alive na ang maluibon nga engkantong si Duel.
2: Oh, mahal nga ray na lira.
1: Kinahalan takupan ang tanang lutsanan paingon og gikan sa kalibutan sa mga mortal. Og magpadakit ang kasundaluhan ngadto sa kalibutan sa mga tao aron mosikop sa traidor, buhi man o patay.
2: Matuman, mahal nga reyna.
1: Magsilbi usab kining pahimangno sa ubang mga engkantuhanon nga nagtinguhang musunod sa mga tunob sa traidor nga si Duel.
2: Dagan pa sa mga igsoon atong mga engkanto ang susama ni Duel, mahal nga reyna.
1: Maugani ang musunod kaniya. Aw, nara nila. Basta kay nasayod na sila sa posibleng mahitabo.

0: Unsa man kuno ituyo sa kapitan ako, Chief Otik?
1: Atuwalan, Jack. Kay lisod-musad og ako'y musulti ni mo.
0: Oo.
1: Oh. Ah, masapalungan kong kapitan.
0: Oo, oh, bitaw-bitaw. Mausab.
1: Basta kay gipaybaw lang tika, ha? Atuwalan kay napabuto ni mo sa patayang kahoy, liyo silang bahay.
0: Oo, oh, Chief. Salamat.

0: Unsa ba kahay tuyo ni Kapgitoy ni Mojack?
1: Ato na kulula, aron nga. Mahibaw tagun sa.
0: Wa makaka magpapadlong, ha?
1: Wa lawi. Wag itaon ko magpapadlong. Papadlong ko taon.
0: Aw, lakaon na. Ato ah.

0: gusto patsat ang nahukman sa konseho.
1: Mao lagi, Lula?
0: Tolo bagon manggod nila kung simba ko dun ay mahitabo ni mo kay civilian baya ka. Huwag yun kay assurance kay dili kasama nilang insured.
1: Okay na lang lagi, Lula. Basta kay mutabang na lang ko sa laing paagi.
0: Aka na, mao na'y husto. Ayaw mo ang prioridad ang dili ni mo trabaho kay dili ka na mo'y imong obligasyon. Civilian ka, Jack.
1: O, Lula Hilda.

0: Hapo na, Lorita. Sige na. Kaligo na. Unya, pag-ilis kay mamisita nung to ni Mus Duwil.
1: Nasad? Mamisita nasad siya?
0: Ato pa nga, day. Kay siya na ang swerte nga atong ipaabot.
1: O siya, swerte ba, maoy? Habugiro mo kay itong tawhana?
0: Ignite ang parusa, Lorita.
1: Mamaluling.
0: Buhatan ang gusto ko, ha? O ayaw git kong supaka, day. Nakasabot ka?
2: Hoy!
0: Nakasabot ka ba?
1: Oo, nakasabot man.

0: Kinanglan nga makaliwat ko gikan so sa kababayeng kalibutanon, Drake. Gusto ko magtukod og kaugalingong imperyo. Dinhi mismo sa kalibutan sa mga tao. Kabantay ka na!
1: Dumdum sa taka, importante kayo.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: God, mo na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayan kapsul ilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagway, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: vais a un aso, niño.
1: Dili ka na imposible, Drake. Tungod kay mahigahong ko. Og may gahong kasab sa imong pagkababoy nga inkantuhanon. Sa pagkakaroon, pagtagbaw sa gusto mo kayong buhaton. Taon sa tanan nga gusto ni mong kanon. Kay malingla mo sila pinaagi sa gahong salamat. Gahong salamat! O Drake, usa ka irumbuang ang pagtanaw nila kanimo. Wa sila masayod nga usa ka di ay kababoy nga gikan sa kalibutan sa mga engkanto. Ah!

0: May awto nga mihunong sa tungod aning bahay, Lorita. Si Duwil na karon ang mamisita ni mo.
1: Mama Loling.
0: Ayaw ba yagid ko pakiya sa Lorita? Napulaan na rabagit ko aning kinabuhi na itong naglangoys ka, pobre day.
1: Problema na ganit na ito kung unsan sa pagsulbad ang atong kapobre, ma. Ganong imong pamagyumpunan, uglain pa problema. Kisagpag ko ni mama.
0: Aron makaamgo ka, nga inahan kong naghuna-hunaan lang sa imong kaayuhan.
1: Mama Loling.

0: Ay, lingkod lang sa duwel, ha? Manaog naman to karon si Lorita. Nag-ilis pa man to dong. Nagpagwapa pa dong og maayo.
1: nang luling.
0: Unya, sultihon niya ko, ha? Kung dili kaayohon og tagad sa akong anak na si Lorita, kay akong kusiyon ang bugan, ana, aron magtimaan. Ay, usahay man, good. Mutukar man ang pagkamalditaan ng babayhana. Mugara kun padahanon.
1: Buutan man si Lorita sa kong tanaw ng luling. Lorita pa lang, ang pangan pa lang niya, buutan ang daan. Huwag mo na ay kong nagustuhan pag-ayaw niya.

0: sa kita sa kundo kanay. Nga nagtanaw sa sakyanan, yan ang namisita ni Lorita. Bayita. Abi kay pumpri man ko. Dili man masukot si nang luling nga mamisita ko sa iyang daga. Kasi kang hilasa ba yun ng luling, we? Mura masyado ko magkaginus ka, pobre.
1: Jack!
0: Oh, Lola Hilda.
1: Ay, naon sa pang nagpangit-ngit ka man din eh. Nagpaminaw kalas mga timos nga naningog, ha?
0: Kuan Lola, may gilantaw lang ko sa unahan?
1: Ha? Unahan ba, oy? Sa ilang Lorita?
0: Oh, Lola.
1: Nangabubuho ka kay gipamisitahan man si Lorita o kulitaw nga kwartahang taga-syudad.
0: Gisakitan ko, Lola. Ambot ka nung kang gisakitan man ko nga di manuntami uyab. Amin ka na manuntami.
1: Gisakitan ka tungkol kay may pagbati ka maniya. Nahikog makaman ni Lorita silong.
0: Lola Hilda.
1: Unya unsa ang taman nga taas mangkay ang pangandoy's inahang si Luling alang siyang anak.
0: Di lang sa tanya buta ng kasing-kasing sayang anak, Lola.
1: Mao lagi kinunta na iusto. Apan tungod sa ambisyon sa inahan, lakip ng pagbati sa anak gihilabtan.
0: Naluhoy ko ni Lorita. Kaya magising gusto niya ng tuha na Lola.
1: Kintaon sa boy.
0: Mayantag, dili kinanya sukto ng tawahan na eh. Kay kuna yan ang mauyab simba ko lang. Sigurado kit na magubang mo. Pagkasuod nga panagkikala.
1: Mangutan ako ni mo, Jack. Naikog makabagyo niya nang igala ni mong si Lorita.
0: Lola.
1: Tugan sa tinuot, Jack. Naikog makabagyo ni Lorita.

0: Ngano gibati na ako nga gitawag ko nimo amiga na ko ani ni pot. Kunsa?
1: Mao ka na yung among nasabutan. O ako, isip prinsesa sa mga aninipot ining tapita. May mutog yan iinilihat ni mo, Jack.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 nga Niesa.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man natin kipa matinig na rin.
3: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
6: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
8: Basta ba o Bounty Fresh!
5: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Atang inyong mga batang supay sa kung aso inyo ni Simonaw ng Karaguluhan. Ang baboy ngayon buong hindi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Bata ni Tatay Mutuman.
2: Ang putang nga bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni-issue ang BIR usa ka circular clarifying rules bahin sa proper application sa creditable withholding tax kung CWT. Ang BIR ni-issue sa Revenue Memorandum Circular Number 79-2026 nga nagklaro sa implementasyon sa Revenue Regulations Number 24-2025 naghatag sa mga top withholding agents, manufacturers, direct importers ug ubang magbubuhis og giya bahin sa CWT application. Matod sa BIR, ang maulakang tinguhan mo promote og uniform compliance, maminusan ang kalibog ug ma-improve ang tax administration. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko na rin ba? Bakit ko kayong pagdiri?
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Naano'y tinigong lab?
8: Sure ka?
7: Magkasalita.
6: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandal.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihin mo anong drama sa radyo.
13: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gaviana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting awa.
15: Cut!
14: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagol nimo. Mong pas basang epekto sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Bye. Magkiso ang tako. Bila ka ulit magdiritso. Nabog na ako ng Chris Pablo na ako. Wala sa ikanan ako. Dili na ganimayo. Dako na kay kausapan si Pablo. Kinahanglan na kita magkasulti, Mictarong.

0: Ma, final na akong desisyon. Tabangi ko, Mabi. Muha na ako ninyo din ni ate.
1: Sigurado bagit ka, Jaya?
0: Oo, lagi, ma. Gusto kong mo-relax. Oo, tagit kayo akong dughan din, ma. Nausap na agad si Pablo.
1: Nagkasulti na mo?
0: Uwa pa.
1: Di magiging na mantikang astoryahin na ninyo inyong problema. Dili man solubad ang paglarga diri sa Amerika, Jaya. Tablara giikiyasa ni mo ang inyong problema.
0: Pero ma, sige naman kung kukpasabot, anak niya. Di magiging siya makasabot. Ako bitaw sa inginan nga ang naman og muundang kong trabaho. Unsa man ako sa pag-abag niya sa mga gastuhan og muundang kong trabaho. Labi na nga high school na among anak. Mag-college na kanang usa, mag-college na napuhon. Private, ba taon nang duha nag-eskwela.
1: Ay, basin gusto siya nga muundang na lang kang trabaho.
0: Na, ako sa dili mo sugot, anak maoy. Kanang maglisod mi? Uy, dili ko ma. Ngano mag-antos man ko nga pwede na magiging kumanarbaho. Praktikal na rong panahon na, ma. Kinahanglan mo abagid ang asawa og trabaho. Dili kay magpaabot lang og dunulan sa bana. Unya unsaon naman lang kun ang bana mo'y mawad-an og trabaho. Nya ang asawa wa sa trabaho. Nga.
1: Yaw sa magiday plano ni mo.
0: Gusto ko mo bakasyon diha, ma.
1: Oh. Nagreklamo man gani ng imong bana nga naara ka diha. Unsa nakahang mo bakasyon ka diri?
0: Samtang na ako diha, mag-tourist ko. Mag-apply sa kong trabaho diha, ma.
1: Unsa? Na, samot ng imong bana, Jaya. Mag-wild na gitna.
2: This Time Check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong induta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Tab.
14: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

akong gitawagan daan akong mama. Bayin sa kong plano, nga mabakasyon ko dito nila sa Amerika. Puslan man, nga na ayo ang among relasyon ni Pablo. May pag magpalayo na lang ko. Ug adto ko mga plays sa Amerika ug trabaho.

0: Matuog na ka? Pwedeng magsulti una ta?
1: Ano sa muna? Sulti lang.
0: Nakauna-una man good ko nga mularga ko sa Amerika.
1: Unsa?
0: Muapas ko nilang mama og ate sa Amerika.
1: Ano kung maunay naabot sa muna una, Jaya? Wa na ganitay maayong buot tungod anang imong oras sa trabaho? Kaya di nita hapit magkita? Nga karon mularga na hinuha ka? At ito bagay silayo kayo? Ang sabutahan ka, eh. Yung saan man ay mo paghuna-huna?
0: Maura man gihapon. Na ako diri pero mura raman kong baliwa ni mo. Puslan man, may pagmularga na lang ko. At ito kos layo. Parehas raman na ba?
1: Buti mo ipasabot. Ako pa'y sadaan ni Ron. Wa na lang kay kwenta.
0: Huwag mo kumuingon nga ikaw may sadaan. Ang akong point ba, gibaliwa na lang ko nimo. O gana kitang tinagdan ako. Nausab ka na.
1: Walagid ka makasabot na ko, Jaya. Naingunaan ni ko tungod kay nagkinahanglan mi sa imong oras sa imong mga anak. Labaw nang nagkinahanglan ko sa imong oras. Nagkinahanglan ko sa akong asawa. Nasabtan ba na nimo?
0: Pablo.
1: Jaya, lalaki ko. Nagkinahanglan kong partner. Nagkinahanglan ko nimo. Nakasabot man tigali ka sa buot akong ipasabot.
0: Sex?
1: Di kay tungod ng ana. Oras, Jaya. Nagkinahanglan mi sa imong mga anak sa imong oras. Og. Oh, gusto ka? Usa na na? Sex? Magtiayon kita. Og lalaki ko. Nawa na ang intimacy na itong duha, isip magtiayon. Wa na ilamit ng itong relasyon.
0: Nga nung wak makamusulti, ana.
1: Kinakailan pa ba na akong isulti? Jaya, tiguwang na tao eh. Nagko na na nga itong mga anak. Kasabot sa siguro kag unsay panginahanglan sa usa ka lalaki. Sa usa ka bana, di ba? Nagay obligasyon sa isip akong asawa.
0: Nga nung dili man sa kamanghagad na ako. Musulti ka! Muhangyo ka! Pwede raman na, good!
1: Ha? Musulti ko? Manghagad? Muhangyo? Kanang inigabot mo dali, kapoy na kay kang tanahon. Ay, kukumahangyo, Jaya. Maluoy ko ni mo. Gusto na lang nako nga mupahuway na lang ka.
0: Dili naman kita magkasinabot anang bahina, oy. Mas maayong pagtagaan na itong space ang itong kaugalingon. Mularga na lang ko, Pablo.
1: Di lagi ko musukot. Di ka musukot. Di ka mularga, ha?
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga dok. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

Nisulti ko sa kong bana nga mularga ko sa Amerika. Apan samtang nagsulti mi o kay dili man siya musukot nga mularga ko, kalit ko niyang giromansa. Mga kasama, at ang nga natuugma ang laing sumpay ni Suatampo ni Jaya, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayo, dakang salamat sa inyong pagpaminahal.

0: Asam ta ani oi. Murang sigin bentak balik-balik situng gagian. Alas nibis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Diyong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan, Kapmanel!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya,

0: kumpleto from A to Zinc, kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
0: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: It's Melee Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Dr. Limuel Esteda, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Biginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya magkakalitayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay Product. Tagasalamat.

0: sa diek ka ba tang babae? Tapos sa diek ka ba tang babae?
1: Ayaw!
2: Kaloy sa tigwa?
3: Tito Maynard, naan sa mga siya?

0: Wa gid siya matabang. Nakabsan gid siya sa kinabuhi.
1: O ngulok uka. Arilok uka. Rakutin dasan kap mani.
0: Warap uka.
1: Ganggap as nguli. Ato siyang ipakuha sayang mga kabanay. Ug atong ayudahan ang pagpahimutang sayang haya hangtod na sayang lubong.
0: Nahitapok yun ang iyang giwis. Nga mahimo na kuno siyang mamatay, humaniya gibutiag ang itipigan nga kamatuoran.
1: Ang bandita nga tarsila, nagpaila sayang kairesponsable.
0: Hinaot pa unta nga way mausab sa imong tinagdan di rin ako, Menard.
1: Way mausab, Rolaida. Langga. Wa gyoy mausab tali ka na tong duha.
0: Salamat, Menard.
1: Oh.
0: Ah, kinsa nagdadawag nimo? Wa man ko na nimo tubaga. Imurang gitanaw.
1: Tubaga ang yabag nga tar sila.
0: Oh, naambi. Hello. Tar sila.
2: Hello. Ikaw mo na ini nakatubag, Ma'am Rolaida.
0: Sultig on sa toyo mo.
2: Taon sa naman tong tigua.
0: Wa na matabang. Nabugtuan gud sa iyang kinabuhi.
2: Wisit siyang dako. Dako kasyagsa nga nahimo na ko.
0: Husto na kay patay na siya tar sila. Bye.
1: Mamauli talang niya. Ay, sapot-sapot niya. Kalma lang. Magpasugo lang kong tao nga mo'y magkaasis unyas kabanay sa matay.

0: Brenda. Anak.
1: Dili ra di ay kay kanako kanahimong irresponsible, Mama Tarsila. Kun dili, lakip na nga to sa akong kaluha.
0: Brenda, idaon ka dili ka mausab na ako, anak.
1: Dili man na mahitabo, Ma. Kibisag unsaon, inahan man kita ka. Kutubragit ko sa akong kay ubos diyan ni mo, Mama Tarsila.
0: Si Krisya. Wa pa na ko mamati gikan na ya nga iya kong gipasailo.
1: Sabta siya, Ma. Kinakailan nagit ka sa batasan ni Krisya.
0: Sa pagkabati na ako sa mga gipanulti atong tiguang, wa ko makasabot sa akong gipati. Mura ko galutaw. Nakalitan ko. Kinagtuungid ko nga batang lalaki mo ay dungan kong hibugsok na ito ang tao.
1: Naluoy ko ni Ma'am Rolaida. Nabalaka in taon siya nga tingali ko na umubiya si Christiania.
0: Brenda?
1: Ang sunod nga gusto na kong madugugi ka ni mo mismo, Ma. Nga mutugan ka kung si kinsa ang among amahan ni Christia. Kinsa mangkid, Ma. Kinsa ang among amahan?

0: Maupa, huwag yun din siya kitugan kung si Kinsaya itong amahan, Pren.
1: Huwag yun, Krish.
0: Nakatay amahan. O naglibog na siya si Kinsaya ang itutlo tungod sa kadaghan niyang laki sa ang kinapuhi.
1: Oh.
0: Sorry ha, nga medyo hanggong manulti batok anak niya. Nagkasaway man gani ko niya. Sawa pa ko mahipaw sa kamatuulan. Unsa na karon nga nasayod ako, inahanday na ako siya.
1: Krisha.
0: Makapasag mo yun lang kaayo pa.
1: Sabto na lang ko na ito nga nahimutang bunga sa iyang sayop ng mga desisyon sa kagapon.
0: Mahimong dili ko makabasol niya. Pero dili isap siya makabasol na ako kung anong maukining akong dibati karon. Gisakitan ko. Nahiubos kay ko, Brenna.
1: Isabdan ko ikaw, Grisha.
0: Kung mahimo pa lang na makapili tag-inahan, dili yun unta mahitabo na siya ang akong pilion.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala!
4: Withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
3: Isang himala!
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
12: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
13: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
15: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Luya ka ba?
18: Aduna ko'y gibati.
17: Way gana ug masakiton?
18: Kalisod na ko.
17: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
18: Maraming salamat po.
17: Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga milasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Mura dark spot siya, anak.
22: Mm-hmm.
21: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Gusto na ni Anak Grisha, please. Sagitan ko nga maminaw.
0: Ni Franca lang ko. Kaysa pagkatinuod lang. Layo ragit kay siya i-compare ni Mami Rolaida.
18: Grisha.

0: conservo tuyo, la conversa.
1: Rolaida, alaot ka inigabot sa ustong panahon. Maangin kagyod sa pagkapukan ni Minard Benavides.
0: Murag ikaw ba tingali kag imong kulto mo ang paingon ng mapukan, Marcel?
1: Ingon kayod ni Ana ang panagsangka. Sama ka na sa panggubatan. May mudaog. Apan adunay makaangkon og kapildihan.
0: Pero naglawit na sa kadaukan ang kapatiran sa espiritual sa mga Benavides.
1: Ayaw kayo og seryoso ha kanang bahina. Kay basin baya og tablara ang among baraha.
0: Sa buti mong ipasabot.
1: Rolaida, kinsay nasayod og sa pag-abot unya sa panahon ang akong kapukanan inyosang mahiaguman.
0: Diha kang dapitan na sayo. Kay daghan sa mga miyembro ni mo class A ang ipalina sa mga Benavides.
1: Tingali og nalimot ka nga ang kulto ni Minard og ang kulto ni Amahang Varsido managsamang nagsimba sa Diyos na sungayan.
0: Apan maski kahimutan ang kulto sa mga Benavides, Marcel.
1: Dili na ko makidibati nimo anang bahina. Apan kinilang mauli akong ikasulti na atubangan sa atong giampuan o gisimba na Diyos. Patas ang kadaugan ug ang kapildihan kay ang matuod na kaaway sa mga satanista mao ang mga Kristiyanos na nagampo o nagsimba silang Ginoo nga si Hesukristo. Rolaida, nagbato na og kasuko si Minard ngadto kang ingrasya tungod kay nasulta niya nasukwahi kayo ang pagtulunan nagitudlo ngadto sa Batan-ong Benavides.
0: Mas nasayod pa di ay hinuon ka kay kanako.
1: Panid ilang kaniya ng bahina. Gibati ko ang kaluoy sa kong higala nga si ingrasya.

0: sarsunod. Ayaw lang yung sulsuli pa si Maynard.
1: Gusto mo sa lang akong gisulti. Dako og natampo nga dili maayo sa batasan ni Dong Chumari ang iyang yaya nga si Ingrasya.
0: Ha! Unsa ka di ba hitapo ni Ingrasya sa mga kamot ni Maynard? Manubag kagib na ako, taro sila!
1: Rolaida,
0: huwag yun ko makauyon nga nangintriga kang Maynard batok sa yaya ni Iho Chumari.
1: Ma'am Rolaida, ayaw palabi. Kahit tingali mo baliw niya og kalitang hangin, og ari na sa unya mo pabor na ko ang swerte.
0: Unsang swerte ha? Klaruha tarang sila.
1: Tingali mahingang hana lang unya ka. Nga ako di ay mo'y dad-o ni Senior Maynard sa kaminyoon.
0: Nagdamko ka ba nga nagmata?
1: Ha? Ako ang gusto sa namatay nga Senior Benedicto Benavides nga mo'y mahimo kapika sa kinabuhi ni Maynard.
0: Ilusyonadang tabili.
1: Sakpa ko ni mo.
0: Musukol ka? Sige, sukol! Sukol!
1: Rolaida.
0: Ayaw lagi paghinilastar sila. Visit ka!

0: Oh, lakip na ka ng bahina, Ing.
1: Laita.
0: Nasagpaan ko gid si Tarsila, kay wala ko makauyon. Muro ba og gusto siya nga silutan kas imong pag-agak ni Jomari paingon sa katarong?

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: DGX 500 ang tupa kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500
8: Jose Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matama sa Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas! Banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
21: High blood,
0: usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
23: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
22: Oo.
23: Uh-huh.
22: Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
23: Ah,
24: asin?
23: Okay.
22: Uh-huh.
23: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
22: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, musman, pero malabo ang linya.
23: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
23: Oo.
22: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
23: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
22: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
25: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
26: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
28: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
29: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
30: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
29: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
30: Unsa?
29: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
28: Hindi lang ko layas! Love man tamo, nanay!
30: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
31: Kumusta ka na, aking mahal?
30: Kinsa ka?
31: Ako kini, si Jigo Salvador!
32: Kaloy po asawa ko.
30: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
32: Mar.
30: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
29: Nagunsa ka din eh.
32: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
29: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Dayas na ining panimay!
32: Pasaylo ako, anak.
30: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit rin nyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unta mo inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Please sa hiram pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ok, mga igalan, yan na sa inyo. Igalas kangin ng Ray Arellano. Basta kong partner, Wailang Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Uya, isa kalimot mga igala sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay makahatag ni kayuhan sa atong panglawas, gawas nga pagpalagsik, pampagkalapa. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Diyan sa New Bago Astoria, si Kochial Joe Maranga, si Paspo nga si Melvin Maranga, Oscar Maranga, Kunsyal Joel Inoy, si Tata Inoy, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay? O, gingoman usab dia sa gingoman nila ni Susan Katindoy, Charles Anthony Alia Ibol, si Apolinario Escultor, Mangyan Siao, Chinitang Yumschai, Michael Balani, Jeffrey Pilipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Santorias, si Madel Aguhar, o gima sa itong manager, si Nilo Tarillo. Okay. Unya, gikan kini sa itong visa founder Pangag Sailong, wailain nga itong writer-director, Oji Pumpok Rakasa. Shout out sab ni Rosalina Impilis dia sa Katangkungan, Dos Basak Parlo Cebu City, o ni Lita Gripo Bilin Alisna, Lucia Buloy, Dilarus, Dias Dilarus sa Kalatraban Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Okay. Pwede mag ito maglangan. Niyang laisumpay ni nga itong sugilanon. Di pasalik si Christian nga kung mauli na siya sa Pinas, si Clara ang una niya pagkikita at malipayon sa kayo ang babaeng gisaaran. Nanumpa sila sa usag-usa. Unya nga ng pagkabuntag, may nanuktok sa pultahan. Dali kinigabihan ni Mara yang nakita ang iyang bana nga si Christian nga may kaubang batanong babae. Niya rin nalisumpan nga itong sugilanon, himayang nahulak.
2: Nahulak ang nga akong himaya. Nahugno na gunong nahulak
3: siya. Kadiot lang! Oh, Christian, bana ko? Nga nung may kauban kang laing babae? Nga ano kini? Tam ko na din.
4: Ma, nga ano ka?
3: Kuyawan ako.
4: Ma, nga ano ka man? Nga ano man ka?
3: Nagdamgo ko dong.
4: Maudin ipaningot ka man. Nga nga ang kika ginhawa.
3: Oo dong.
4: Kadiyot ba? Kadiyot siya ha? Kami ko ang... Ma! Ya, ma! Imna ni ma! Imna ni mo sa kabasong tubig, ma, oh!
3: Salamat. Salamat kayo, dong.
4: Huwag sa pa yan, ma.
3: Dautan kayo nga kung damgo.
4: Nga naman, ma?
3: Nagdamgo ko nga na uli na si papa ni mo. Pero may kauban siyang batanong babae.
4: Unsa? Unsa?

0: mau baprat?
1: Oh, Pepisan. Nang lista na kung kinsa ang mo abil sa repatriasyon nga ipahigayon sa gobyerno sa Pinas.
0: Bukit yung stog angay. Di kay sama sa nauna niyang gibuhian nga po nga pataguon lang tas mga bomb shelter.
1: Bangagli usahay.
0: Oh, di kay usahay. Permigyon. Sige, pre. Ayaw na konting lista. Aral maapil ta sa buabil sa mong programa. Isa ko, pre.
1: Okay, parayan na, pre. Kay manam kong lista.
0: Salamat, pre, ha.
1: Say gamay ning pare Christian kun maulit sa Pinas ay.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuling ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape?
5: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
4: Ha, abutin sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abutin sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Oh. Niya, o oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
4: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
5: Makakaskat to ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka na ni mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo edad.
5: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga purok dos paganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
7: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: Pwede na ko lang sa kumlarga sa Pinas.
1: Ano? Ano?
0: Kadaghande sa OFW nga. Niya ini Middle East. Kadaghana mo mawad anong paginabuhi. Doon na ba kayo mayo programa ang gobyerno sa mga sama na mong mga OFW nga wad niya paginabuhi? Musa kayo naman si Roplano.
1: Sir!
0: Oh! Di ka na sa day, pre, mando? Doon nga dito, pre?
1: Oh, pre! Ay, nagalit pa kong mauli sa Pinas, pre! Likado! Kamatay na to kung maglilangay pa na. Kung matamasayon kung usay punterias pagbumbas, Iran.
0: Gusto gid ka, pre?
1: Oh, na, pre!
0: Okay, tana.

0: Hello, Clara. Nag-video call kami doon.
1: Basta bakit ko makakita ni mo? Imingaw ko ni mo.
0: Sindi madugay. Makita na kita sa personal.
1: Mao pa?
0: Padong na sa Pinas kinikroplanong akong sakyan ka rin.
1: Mao pa? Excited ko makita ka sa personal question.
0: Labaw na ko. Tungod kayo ng andoy ko nga mahikap di ka, Clara.
1: Hikap na di ay?
0: Oh. Kung masugot kag labaw pa sa hikap, nindot unta.
1: Kanang may gusto niya ko, Christian.
0: Oh, makabuang ka, Clara.
1: Christian?
0: Isamot ang akong kahinam nga makita di ka sa personal.
1: Ay, papayag tayo na. Kay sugatan ta ka sa airport in his Pinas.
0: Oh, Clara. Makalaom ka.

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka. Na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatapang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ito ko naman. Maninda ko diha. May asa sa bukat. Dahil palingki.
2: Ako rin na, palingki.
1: Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang palingki? Ano mo na?
1: Mais.
2: Pickle. Yung ako ba ako nito sa kanay sa naminaw ka rin na isa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor mo.
1: Katong ako makasulayan eh, sulay mo diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po diyan ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mga ganyan yung pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong. Pilay
0: 24. Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi.

0: Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon og sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
6: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
7: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
6: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
7: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
6: Paita.
7: Ang atong dalunga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
9: O tulog pagkakapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
9: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500!
10: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500!
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
10: Mapali sa mga butika.
7: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kaya naaman po'y gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
6: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
7: Haka na.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX DTX 500 o Mighty C. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
7: Mm-hmm. Maudyo, Doc.
6: Kaya naman, good Sir JP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanaw ni mo, murag 15 ang edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na, oh. Pero ang itsura, murag 50 pa lang. Oh. So, mauni pipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Mm. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
6: Hello?
7: Makabungol mo na.
6: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, oh. Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir JP. Kabalo kagunsa, uh-huh. Ayaw rag paminawa.
7: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kinanglan. Anong dili ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw?
6: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and Mighty C every day.
10: DTX 500!
12: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
14: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Plinica Deo Fresh para sa puti o kumot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Hmm. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree, Do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 o Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Mm. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Mm-hmm. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 o Mighty C Radio. Mm-hmm. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 o Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
10: Mm-hmm. DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Mm. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko ng tulog sayo.
7: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
6: Mighty C.
7: Oh, aroma ta si mong antioxidant.
6: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Mm. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka?
7: Mm-hmm.
6: Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
6: Oh. Mm. Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Oh. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Mao na unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
7: Mm-hmm.
6: Kinanglan ng imong source is good fats.
7: Mm.
6: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Mm. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
7: Aha.
6: Tagaan niyag usa ka milyon yang anak.
7: Mm?
6: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save og magpadako.
7: Mm.
6: Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
7: Oh.
6: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
7: Mm.
6: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir JP.
7: Bankrap, Jod.
6: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
7: Mm.
6: Galing, sige man ni kahurot.
7: No.
6: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit.
7: Mm.
6: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
10: Mm. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
4: Kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Santhum Plus. Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap.
16: Kutis Artista.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Epektibo
4: sa sakit sa kalawasan
10: ug sa skin allergy.
4: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa puti ug humot nga ilok.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Laman
4: pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
7: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
6: Mm.
7: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo ug ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
6: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
7: Mm-hmm.
6: Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang panabon.
7: Mm.
6: Nindot yun, kumugamit ka og Santhon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
7: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok.
6: Mm.
7: Tanan nga mga kakulian sa panit.
6: Mm.
7: Kaya jud kaayos ang Santhon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up.
6: Kagid.
7: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santhon Plus Herbal Soap.
6: Oh, so kinanglan mag Santhon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
6: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Deo Fresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
6: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santhon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Deo Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
6: Naay pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement.
7: Ay.
6: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, na maka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect.
6: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
6: Ang himo niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
7: Kalami.
6: Unya, inom po kag-extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
6: Isip po sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami dyan anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako, extra special. Simple lang. Tungod premi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix! Mabalik sa pagkutika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
7: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
7: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
7: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
6: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
7: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
7: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampiyon jud ang antibacterial. Kampiyon ang antiviral. O kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
14: D3 Bio.
16: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
17: D3 Bio.
16: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
7: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
6: para dili na maapektuhan ang imong atay.
7: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila, na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
7: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
7: Maka nindota pong klaseng energy na, oy.
6: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
7: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og ditribayo.
6: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
7: Husto.
6: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
17: Ditribayo!
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
17: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
19: Ang visio
17: nga may D3.
19: Mapalit sa mga bulika.
17: Ditribayo!
19: Ditribayo!
17: Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap, Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
7: Tungod
6: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
7: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay Clinica Deo Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
7: Oh,
6: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo nay gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
7: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. So layan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
19: D3 Bio Health News! D3 Bio!
20: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
7: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
6: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
6: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
6: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag topical cream.
6: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
19: D3 Bio!
21: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
6: Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan na siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao na'y trabaho ni D3. Matagan dyan ta o long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag o immediate response.
7: Na-adjuta yun. Pas-pas kayo na.
6: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Maudyo na bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system ani Dok.
6: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
6: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
6: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan dok wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
6: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
7: Ayawg abusohon.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontrol.

0: adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta gmayang gabi ikanatong tanan? Sa pag-ausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige, hapon kita maghahatag og pagtagad. Niatong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 22, 2026. Lais sa watampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan o Connie. Bueno, stand by Connie. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Connie. Alang sa imusuwat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Lisod mabuhi ka nagsalig lamang ka usa sa katawa. Murabag din ako kaya nga mag-inusara. Ilabi na sa pag-atiman sa mga anak. Nadi gayon na ibabaw sa patayang lawas sa kumbanag isa at kukaniya. Agkutob sa kumahimo. Paningkamutan ko nga mabuhi ang onsen namo ka mga anak. Tuod man, human mapahiluna si Dante. Nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi ate. Doble ang pagpaningkamot. Bisag unsa na lang ako buhaton, mabuhi lang ako mga anak ate. Mangangkat ko tanon, manuroy. Kutob sa mahimo, kayahon ko. Walay pahulay ang akong lawas. Tugod kay alang ka na ako, bisag unsa pa'y ako himuon, di na ako kayang malampasan ang kinitaan sa

dang sa pag-eskwela, ate. Pabisag pobre lamang kami. Tuod man magluto ko kakanin, ipasuri ko sa mga bata. Kaloy sa Dios. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, hinay-hinay nga nakalampos ang ako mga anak. Ako kamagwangan nga si Arthur. Nag-working siya, ate, para makahuman sa iyang pagtuon. May segunda o sa bawat kaduhang anak. Kutob sa makahuman og high school, mag-working sila para makatapos. Muto o kagsadili, ate. Pobre me. Nag-working ako mga anak. Apan ako kamanghuran nga ikaonsi nga anak. Ang katapusan usab nga mitapos sa iyang profesyon. Halos di ko makatuo. Sa kadugay sa panahon nga nang labay, nalampasan ko kining tanan. Og malipayon ko makita ang ako mga anak nga dunanay mga pamilya og lima. Ang nahibilin, ate. Og dunanay kanya-kanyang panginabuhi. Apan, liso di ay, ate. Kung makatapos na ang tanan nato mga anak, og aduna na sila kanya-kanyang kinabuhi. Kanunay na lamang ko mag-inusara sa among balay. Tinuod nga doon ako'y mga anak na nahibilin ka na ako nga nakahuman sa ilang pag-eskwela. Apan lagi o sa ilang gitrabahuan. Mahinungdan nga kanunay ko mag-inusara sa balay. Hangtod kini si Arthur nga akong kamagwangan. May bisita ka na ako. Dadaan kong daghang mga pagkaon. Matod niya, maglingaw-lingaw kuno ko para dili ko magsakit. Busa atin na aman pod mi organization sa mga senior citizen, may active ko pagbalik ni ini, ate. Bisan pa man sa akong pangidaron, wa ko magdahom nga magtagbo og balik ang among dalan sa kani kong hindi gugma. Yatong batanon pa lamang ko. Siya si Roy, ate. Susama ka na ko balo na usab. Og minyo na ang iha mga anak. Nagkumustahay kami, mingon siya ka na ko nga bisan ko no sa among pangidaron, nga 70 anyos na, og ako 68, guwapa gihapon ko no ko, ate. Ambot ba? Tiguwang na ko, apan. Wa ko tuyo ah. Sulod sa kong kasing-kasing, gikilig ko sa kipanulti ni Roy. Ambot ba sukat sa mga panagkita na inspire kay ko, ate? Nagpa-color ko sa kong buhok kay di ko ganahan nga makita ang puting buhok sa kong ulo. Sa laktad, ate, may samot ko kaaktibo sa mga organisasyon. Og nanumbalik ang among pagbati ni Roy sa usag-usa. Ulo man, ate, apan sa edad nga 68 na higugma ko pagbalik. Nagkarelasyon kami ni Roy. Nahigayon na, ate, gipakaingon ko. Og okay ang ako mga anak. Nga doon na kay kauban sa kong kinabuhi. Apan sa dihang nasairan, nga doon na kami relasyon ni Roy. Usa sa kong mga anak ang hilabihang sukua. Ang akong kamagwangan, ate, si Arthur. Matod niya, gahilas-hilas lang ko naming mga tiguang. Magbaton ko naming kaulaw. Doon na pa usa kay gayon. Nagsakit ko, ate. Bingdo ako si Roy sa balay, nagdalagtambal og pagkaon. Insakto po nga miduaw si Arthur. Pagkakita niya kang Roy, wa ko magdahom nga iya kining pasakitan og gibaharan. Nga ko ba pakita pag-usab ka nako, dili lang kini ang iyang may aguman. Nasya ko, ate, nga kalit niyang gituklod si Roy. Wa man lang siya magrespeto. Gignan ako siya nga wa na ko siya gipadako nga manakit og tao. Labi na nga idad-idara na ang iyang gipasakitan. Naglalis may sa kong anak ngano kunong akong gilabanan si Roy. Ate, sa tinuod lang, wa masayod ang akong anak. Doon ako'y sikreto nga gitago. Nga una kami gikasal sa kumbanang asidante. Si Roy ang ako hindi gugma. Pareho silang nanguyab gari ka na ako, apan mas gipili na ako si Roy. Apan bisan pa man ni Ana, nagpabili ng among pagminahalay ni Dante.
hangtod sa kaadlaw kali

lang nga milakaw si Roy ate sa among lugar. Nasara na lang ako nga milarga siya sa Leyte. Sukad niya ito, ano kay balita nga ito kaniya, apan nagbilin siyang responsibilidad. Nga wa siya masayod nga buntis ko. Grabe na akong hilak. Kaya wa ako masayod kung unsay ang ngayang buhaton. Dini misulot si Dante sa akong kinabuhi. Isultihan ko siya. Nga buntis ko sa among anak ni Roy. Ugmatod niya kanako andam siya mga mahani ini. Ug para makalikay sa kaulaw ate, ug sa pagpanghusga sa among mga tao. Andam nga mga mahan si Dante sa akong anak. Si Dante ang nagluwas sa pagbiya ni Roy. Apan bisa pa man sa kamatuoran nga dili siya ang amahan sa akong anak nga kamagwangan nga si Arthur. Apan iya kining gipangga og gimahal sama sa matuod niyang anak. Wa ako'y masulti sa kumbana ate kung dili puro pagdayig. Kay bisan kanusa, wa ako pasagdi ni Dante. Wala ing nasayod kung dili kami lang duha sa kumbana. Sa kong tinaguan. Ate, gusto na konsultihan si Arthur sa kamatuuran nga ang tao nga iyang gika sukan pag-ayo mao ang tinuod niyang amahan. Apan nahadlo ko basin masuko siya kanako ug ang ako ubang mga anak. Naglibog ko ate. Kalimtan ko na lang ba si Roy? Pursultihan ko sa kamatuuran si Arthur nung maukin ang tinood yung amahan. Dili ba ka? Masamok ang uban ako mga anak. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Connie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Minans og yu di pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga dyan proven and tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una dili ako daling malimot o mo na daghan jud kay salamat ako si Annalyn Bulado taga Gulnan City Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kanimo Connie sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tulumano sa sensor di Ate Arlene. Kaning suwat ni Connie usa gini sa nagpamatuod nga ang babae ra gyud hibaw kay sa amahan sa kamagwangang anak. Sa tinuod lang babae ra gyud hibaw kay sa kamagwangang amahan sa kamagwangang anak. Anyway, of course ko ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mo yung atlaw Ate Arlene Crab June usa na nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, sa kato URP Professor, Cap Junjun di Asis, daghan po ni siya kamagwangan.
2: Yes, masurting at Laude Genova, ano, Ate Arlene. Manguna-una, ano tani karun, tinuod baka.
0: Anyways, unsay angayong buhaton. Grabe ang love. In fairness ha, sa iyang bana, wala ka nang gingon na Dejinovs ba? Kailip ito ang mga buutan. Dali na kayo mamatay,
1: yes,
0: no? Iyang bana, grabe gito. Pobre ba sila kung mabuto na.
2: Salamat. Alam ko, medyo badlungon.
1: No, hindi kami palabi kabuutan kay maunagin mo.
0: Di akong point ba? Kanang, ang iyang bana, grabe kabuutan. Imagine na, sa op lang biya sila.
1: True.
0: Pero, ang iyang kinabuhi mo siya, buhay ray na, uban sa iyang kapika. So, dili gini importante ang karangyaan. Dili, ang importante is ang gugmang at
1: tinuod
0: kay conservation kasi mambana andam kag pagkaon palanggaon kamo nga gray na mo feeling nimo ikaw ang pinakamayaman
1: mo gina siya ay ebidensya ma'am nga dili gyud tanan kwarta ang basihan nga magmalipayon mo
0: ang gugma sulo sa kasing-kasing mo gina pinaka importante. Anyways, kung ikaw, of course sige ako sa kanya. Ikaw DJ Nobs, kung ikaw ako pangutan-on unsa man so, tihan ba nimo imong anak nga si Arthur nga anak imo ning papa or kalimta na lang nimo ang inyong relasyon o magpabili na lang tinaguan hangtod nga mawala kas kalibutan?
1: Kung ako guro si Connie, ma'am, si Empangidaron karon, murag kinahanglan niya isuti na ang kamatuoran. Mm-hmm. Kay unang-una, kanang pamasin nato ba nga si Arthur, deserve man po ni Arthur ang kamatuoran, nauna basin, pamasin nato nga basin makasabot tra si Arthur nga nung kanabang gustohon ni Connie despite silang edad nga mag-reconnect sila ni Roy kay tungod naagid sila na sila kuan kana bang anak. So pamasin nga masabtan ni Arthur or kung galing man murag ang most possible nga mahitabo ani masuko man gid si Arthur nga grabe na tiguang na lang ko ayaw mo kabalo nga dili di siya akong amahan. Pero sa ngalan mo gud nga iyang gipasakitan si Roy yan ang ganing gikuan
0: niya masayod gid kinito na imo ning amahan.
1: Oh, yana ba ang amo na point nga ayaw na siya pasakiti kay mo ni mo tinuod nga amahan. Pero something anak nga basin mahuwasan ra si Arthur ba o kung dili man at least may paglaban po ni Connie ang ihabitong pagigugba kang Roy. Kay, sa ilang edad ka ron, nga naman mo pugong pamaning mga anak? Nga, imagine senior citizen
0: this,
1: na.
0: Ang pangutana lang, the moment kaya sutihan si Arthur, siguro ipatawag mo niya ang tanan niyang anak.
1: True, dapat kinanglan, makabalo ang tanan.
0: Makabalo yung anak sa tinuod na kinabuhi niya nga, yung first boyfriend si Roy.
1: Yes.
0: Nabunti siya sa diyang ibiyaan siya ni Roy, si Dante ang misunod.
1: True.
0: Kalami lang ni Dante kay...
1: Butan git siya.
0: Butan git siya nga tao.
1: Butan git siya nga tao. In fairness lang
0: git. Pero napulo po diyang idugang, oy.
1: Dagan kay... Sa karon nga panahon, murag di na ni posible maabot o pulo kaysa ka Ginoo ko kalisod sa kinabuhi.
0: Sa unang panahon,
1: posible pa, no, kaya pa, pero karon murag lisod na.
0: Murag siya ra bigay gihimong hara sa iyang pamilya. So kada uli sa siyang bana hala sige mga anak na pudta. Kada siyang kabulan mga anak na pudta. Pero sakripisyo biya pud gihimong.
1: Sakripisyo, di lalay mo sig kaburos way pahuway, no?
0: Correct.
1: So mo na siya para nako si Connie kinahanglan niya isulti ang tinuod. Kay una-una deserve ni Arthur, deserve po ni Connie nga kano bang mahuwas niya ang iyahang kaugalingon sa sekreto nga dugay na niyang gitago?
0: Yes. Okay, sige. Derita kang Cap Junjun. Ato, URP Professor, imong tambag para kay Connie.
2: Ang tinaguan, magpabiling tinaguan. Ulihin na ang tanad, Connie. Taguin na lang na.
0: Taas ng lubi lugar, ana. Taas ng lubi. Di
2: na dako kinu- na kayo ang balikan.
0: Aha.
2: Dako na kayo ang saysay nga may tabo.
0: Dako na kayo istorya.
2: Dako, daga na kayo pangutana. Nga no? Napulo kabuok, unsi kabuok ang mga tanang anak. Kinalan ka ma-explain isa-isa. For how many years, kitago ni mo, dautan kay ka sa ilang pananak.
0: Dili, oy, dili siya dautan.
1: Dili, man, di, maayaw man siya nga pagkaginikanan.
2: Manong kitago man ni mo.
1: So, choice man nila ni Dante, nga karong dili isulti.
2: Ang dating mangguna ko ni, karong ng lugar mo ing non niya, ing ana, para kay kikontrahan ni
0: Kinahanglan niya, sutihan niya. Di, pwede niya sutihan, nga, The truth will set you free, eh.
1: Oh.
0: Kinahanglan ni mo sutihan.
2: Nga nung karun lang man, be.
0: Di, kay karun
1: kay pa man nagka-chance.
2: Kay karun lang muna, kay King King na po.
0: Kay nagkita pagbalik.
2: Nga nung kung una, wak manimuda ang giingon.
1: Kisa may mag-expect nga magkita dahil sila usap.
2: Yes. Magkita o sa dili, dapat kignan ko ni mo.
1: Dili man, kay ang panahon may kanang nitugot ni ba?
2: Na
1: mag-abot sila.
2: Kaya
1: wala pa
2: na
1: sila nag-abot. Dili naman na makauna-una si Connie, kay wala na siya kabalo.
2: Dapat ang bata pa kung kignan ko ni mo nga, dili na mo imong tunay nga amahan.
0: Ah, dili oy.
2: Dili kay, na half sister half.
0: Dili oy kay
2: brother gap, lang ang kamutan. Nganong gitago man ninyo?
0: Dunay gap kang Arthur o kang Dante sa iyang bana kung iyang sultihan. Lahi gyud ang imong pagtan-aw kung imong gikaubang gituhaan gini mo imong papa.
1: Mm.
0: Pero the moment gamay sulti siya sa iyang anak nga anak, dili ni mao imong tinuod nga amahan imo mga igsuon lang mo ni tinuod nga.
1: Una-una si Arthur wala man siya nakulan sa paghigugma sa amahan. Kasi Dante giisik palangga magyud siya sa ilahang ni Dante. So wala dili na niya ma-feel nga murag amo o dengue nga kay wala man, wala may gap.
0: May ang gidaog-daog si Arthur sa iyang
1: kana masuko gid siya
2: maayo. Mapukutan na lagi nganong karon naman nimo itugan ma.
1: Kay karon pagani gitugot sa panahon nga mag-abot ni ay. Kay nganong wala dai mo trahan.
2: Wala dai mo nag-abot ni
0: kining. Mapabiling tinaguan.
1: Yes, og wala sila nag-abot, mapabiling tinaguan. Pero nag-abot man sila ron.
2: Mao nay sakit ya kabatoran kung dili pa mo nag-abot. Wala ko kabalo kung kitsa ako tunay nga mahan.
0: Mabitaw nang nag-abot sila para magsairan.
1: Yes. Murag, muna siguro na chance sa kuan ba nga sa kanang kapalaran
2: niya. Sa pipila katuwig, ihikaw ni mo ang tinood niya mahan ako?
0: Oh, normal.
2: Muna imong
1: i-consider ko niya. Wala man sila nag-connect ato ni Roy. Karoon ramas sila
2: dapat ipangita na ako kung tunay nga mahan kung dugay ka na magsultin ako.
0: Mausap ang gap. Dunay gap.
1: True.
0: Tali kanimo o sa imong tanaw sa imong mga isuon. I mean, di ba din ako ni tinuod nga mga half brother, half sister naman din ako ni
2: amoy kaupan. Nagtuo ka karon di. Karon dili mo sa banggap ko ni tugana ka.
0: At least, danas lay kanya-kanyang kinabuhi.
1: Oh, mga matured na sila ba?
2: Oh. Kung sa ikalainan, itong gitugaan ni mo kanya at tuog karon.
1: Malahi. Malahi.
2: Yan nga nung itugaan mo ni mo karon kung naay kausaban.
1: Kay kani, basin mo nining gihatag sa panahon nga before pa sila mga matay, makabalo sila ang sika matuuran.
2: Correct. Dabing na matay ko 5 years before. Wala ko kabalo.
1: Ikaw na yung mga.
2: Tida ka, ang akong question, kung itugaan ni mo kung itanan, dagan niya pong pangutana. Nagya po'y pagmahay ang imong madunggan sa imong mga anak.
0: Dulo eh.
2: Kay ang pagkutana magod, nga nung karoon naman? Nga nung kung nag-abot kag si Tinta ang amahan o ikaw si 68 na ma, nga nung kung ahapa ka mo nag-orking-king nga duwa, karoon lugar ni mo itugan para tugtan mo.
0: Mabitaw nga nagka-connect sila. Kaya doon na sila ay past.
1: Yes.
0: Mabitaw nagka-higugbae sila pagbalik. Huma sila nagtagbo. Kaya doon na sila kaagi.
1: True. Wala man kabalo si Connie nga buhi. Kamalay ba niya buhi pa rin na si Roy? Buhi
2: ang patay. Dapat itugadan ko ni mo kinsitunay na kung amahan ka rin pa.
1: Dili naman kinahanglan. Di man necessary ato nga panahon. Karon man ang necessary. Necessary karon to giginakontrahan ni Arthur si Roy.
2: Tungod ba, kaya nagkarikinking mong duwan, necessary nang itugadan.
1: Oo, dapat lang. Kaya aron dili na makuan si Arthur ba nga, uy, ako nitong amahan akong ipasakitan.
2: Kung ako ang anak.
1: Ako dili ko magmahay.
0: You deserve the truth.
1: Ako dili ko magmahay.
2: Giwala ni mo sa ako ang panahon.
0: Kay gipihan ka sa imong papa.
1: Wala gani siya kabalo.
2: Kung gituganan ko ni mo man, gipangita na ko.
0: Gibiyaan gani siya.
1: Gibiyaan siya.
2: Lagi, kung gituganan ko ni mo, gipangita na ko akong amahan. Mga question nga madungga di mo Connie.
0: Siyempre, mga anak si Connie, wala ka magkaisog sa pagsulti ni Mas Kamaturan kay palangga ka ni Dante.
2: Tong namatay ang akong ama-ama, nga nga man ni Mugitog Andayon.
0: Of course, kaya may rason.
1: Walay may rason. Katong nga panahon.
2: Ano nga ba rason kay maumay tunay na akong
0: wala amahan? Wala may kasamo. Karon manigawas.
1: Karon pa man.
2: Didiserve ako kaniad to nga may bawa na akong tunay nga amahan.
0: Ay.
2: Dagan kay pangutaan na
0: Connie. Doon ay mga panguta, doon ay mga sitwasyon nga nagpabiling kinaguan para ikaayo sa tanan.
2: Nganong dili man mo itago na lang?
0: Dili man ikaayo karon nga ipaitago kay naman ginapasakitan.
1: Pasakitan naman niya, naman kutrahan.
2: Pero normal gyud nga mahayan gyud ka kuni. Kay nga naman dapat kadi adto man gud. Mabalik pa ba nimo ang panahon nga dapat ug-uban mi sa akong amahan?
0: Wala diha. Ang napulo ka maayo.
1: True.
0: Wala sa tungod lang sa isa nimo ka mali.
1: Ay dapat dili na magdungot gyud si Arthur kay buhong sila sa pagmahal sa ilang ginikanan eh. Ang ato na lang diha siguro na yung mga pagmahay na yung mga kuan nga nganong karon pa pero sa ngalan nga buhong sila sa pagmahal di na sila magdungot sa ilang ginikanan.
2: Dili man ko nag-ingon nga nagdungot. Ang ako lang pahimangnuan ta ka kuni. Nga naagoy mga pagmahay mahitabo ko. Ito ka ni bang tanan?
0: Face the consequences.
1: Magmahay man gihapon siya og
2: ginay tanan gyud nagina. Ang siyam kay igsuon nganong karon naman giingon nga ingani na ang panahon kung wa mo na tukuha.
0: Ana din mo ana may ana man si kuan. Ayan na lugar siya musulti magtinga na siya. Mo ana na mo si Arthur nganong karon pa ka bang isulti? Napasakitan na nako siya nganong karon pa o di ba?
2: That's why. Kaya kung kanyang ito po na mo giingon, dili may tabo sa punto
0: ngayon. Huwag may rason insultihan ta ka.
1: Huwag gani, naman ko yung mga sitwasyon ka pa.
2: Ano sa'y rason pa inyong pangita na dapat isultihan ko nimo nga ang tunay nimo nga amahan kinisipon si Pulato, wano ka bilog ahas ya? Nana nimo pagitaon ba nimo dili?
1: Naman ko yung mga sitwasyon ka nga, kanabitong, dili patahatagan o pagkakataon sa panahon nga, imo nang atubangon.
0: Yes.
1: So karon nga, karon pa siya nahatag nga chance lang, ilaning atubangon nga kahimta nga, amo o ni realidad. Kay, sa una nga panahon, wala pa sila yung chance, wala yung rason nga ilang may iskutan.
2: Kung wala mo nakita di ay ani, magpabili na lang nga
1: dito. Dili naman ginaan niya mabalik, ano kung sila nakita. Kay si Connie Pod, wala naman siya pakikang Roy ato nga panahon.
0: Mamangin yung sitwasyon karon.
2: Sa ato pa, wala kay pakis ako kasing-kasing. Dali, mo gito ka na mas tunay amahan.
0: Kung dili mo sulti si Connie, makigbulag dala siya kang Roy.
1: Oh,
0: una
1: diba?
0: Is, na yung mga butang, lagi, na-mention na nato, nga doon na yung mga butang na kinahalang mapabili tinaguan para nga wala na yung problema. Makigbulag siya kang Roy. Ang pangutana, sulod siya kasing-kasing, dili gihapon siya mahimutang. Kaya kabaho man siya nga, doon na siya ang isulti. Diba? So, kada kung mapabili tinaguan, unlike kung isultihan, what if makasabot si Arthur? What if yung mga anak makasabot?
3: Personal interest niya kon. Para matugtan mo lang ako ni.
0: Dili, oy.
3: Na mag-uban na lang mo, sultian na lang ako ni.
0: Dili, deserve the
3: kaya kung tinutalay pa rin mong una-una, dapat, sa itong wala pa mo nag-uyab-uyab balik doa, gisultian ako ni mo.
0: Dili, lagi. Ayun na taon-una ang sa una. Sa una. Ang karoon na sitwasyon.
3: Oh. Mabalik pa rin mo ang mga panahon yung kami nag-uban sa akong amahan.
1: Di, na lagi na niya maho. Di na niya question cap, kaya wala man na siya nagkulan sa pagmahal sa usa ka amahan. Ang iha lang diha, kaya iyan sultian, kaya hindi na niya mapasakitan si Roy.
3: Tungkol para balibre mo, magpano ba mo, tugtan mo, sultian na lang.
1: Kaya nga nung magyupugnan man po, nga mga tiguwang naman na.
0: Agoy!
3: Naroon din lang po
0: niyo, itatakot ako na lang.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
6: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAID o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansirba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
7: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katawari kapiter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019. Nagamit ko Hunyo 20. Ngayong itauran ko katiter. Kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katiter. Di si Otso. Sige na kong tumarog. UN, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot. Nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik ta. Siyempre, sa ating bayaon, ang ating mga Facebook and YouTube viewers, daghang kay mitaas ang kilay, Kap June. From Grizel May Zubibi. Ayan. Shout out sa HDT Twins from Kalilangan, Bukidnon.
1: From Virgilia Agan. Hi, Ate Arlene. Makalingaw, good mo ka. Ayo. Dili, jud pwede nga. Dili, makalantaw sa live ninyo.
0: Ayan. Para shout out ko sa kumbana nga si Luloy diri sa Molave, sa Buanga del Sur. Dili, jud mo absent o tanaw sa live sa inyong programa from Joy Kagmat.
1: From Maryland Ibanez, maayong hapon, Ate Arlene, always jud ko na minaw sa inyong programa from Tanahay City, Negros Oriental.
0: Shout out to Chris Maria, Marietiniano. Ayan. Hi, Ate Arlene, Dejanovs and Cap June from Barangay Sandayaw, Gihulngan City.
1: Hello, Ate Arlene. Good afternoon. Permigid ko maminaw ninyo ko oban si DJ Nova o Cap June Jones sa inyong programa from Michelle Magtagad of Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Hi to Vince Villa. Watching from Korea. Ayan.
1: Hi from Dindo Texon. Laban lang Idol Cup. Naami mo suporta ni mo diri sa Toledo City, Cebu. Daghan retired playboy diri. Ayaw palo, ayaw gyud palupig nila Ate Arlene ug DJ Nova.
0: Shout out to Teresa Oliver watching me live from Kanhaway, Gindulman, Bohol.
1: Hello Ate Arlene, mayong hapon. Permigid ko maminaw sa inyong programa kada hapon kay Lingaw. Gyud kaayo ninyo labi na makahatag gyud nako og dugang kusog kay mao man ang akong pamation sa matag adlaw sa panahon nga daghan kay kog trabahoon kamo gyud ang akong inspirasyon. Watching from Pilais, Claveria, Misamis Oriental. Si Nora Mingaray dumadag di ini.
0: Okay, from Jose Kablik. Ayan, shout out to Denden Dinuyo from Cebu.
1: From Blesila Madera. Hi, good afternoon, Ate Arlene, watching from Bohol. Shout out ko sa akong bana Dexter Madera na minaw po appeal kay ganahan sad maminaw sa inyong programa. User po siya sa non-serbal capsule.
0: From Denny Moriendo. Ha ha ha, looyan ni Cap June. Kitabangan nila Ate Arlene na DJ Nova. Fight yun, Cap. Malingaw dyan ko ninyong tulo. Makawala gyud ka kapoy. Maglanta o mamati ninyong makahuna-huna. Asab ko someday, ipadala na ako akong drama sa kinabuhi. Ayan. Uy, yun lang i-PM sa sensor ni Ate Arlene ha para yes. Inyuhan na pala itong basahon.
1: From Jesse Campomanes. Hi po, Ate R. Namino ko gikan din sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: Hi to Gregoria Crudas. Ayan. Ate Arlene, I'm your biggest fan from Australia. From Salvacion Hamero. Good PM po Ate Arlene. Watching from Berhaya, Bugo, Cagayan de Oro City. And from Insinimia. Hello Ate Arlene. Di Genov, Sir Cap. Makalingaw yun inyong programa. Watching always from Filipina, La Filipina, Tagum City. Ayan. Okay, Di Genov, sa ibang final para kay Connie.
1: Again, Connie, para na ako, kinahanglan na mo isulti kang article sa'y matuod. Mm. Kay siguro, kung sa unang panahon, wala ka na tagaig siya. Chance nga masulti kang Arthur unsa gid ang yang tinud nga identity muna ni karon no muna ni ang chance nga gihatag sa inyo sa panahon kay gipakita man gid mo usab ni Roy kay if dili pa ni mao ang chance unsa pa man di ay so murag yes. Para na ko kanang muna ni sign ba nga kinahanglan nimo isulti ang dugay na nimo tinaguan kay nagkita na mo usab ni Roy deserve pud ni Arthur man gud nga makabalo mas aron na sayod siya nga dili niya angay pasakita ng tao kay mo yang tinud nga mahan unang una si Roy, sayod ko nga masuko siya, naasi pagmahay sa imuha. Pero natural man na, natural kay masinkinsa nga tao nga makabalo sila nga lahi di lang amahan. Maka-question sila but at the same time, para na ko, dili sila ingon nga magdumot. Kay wala man sila nakulang sa pagmahal kay naaman si Dante nagpuno ni Ana nga. Wala gid ipabati sa iya nga dili di ay sa anak ni Dante, di ba?
0: Yes.
1: So, Connie, kinahanglan na ni mong atubango, no? Swerte gani ka, kagitahan pa kagpanahon. Kagitahan kaganabang panahon nga masulti tigun sa'y matuod.
0: Yes.
1: Nga, kanabang natiguan ka, nga mo'y daladala ni mga sikreto.
0: Yes.
1: So, amazing kaayo nga matagang tag-chance nga kana makabuhi taan ang sikreto.
0: Correct.
1: So, i-grab na na ang opportunity nga imong masulti kang Arthur kay pamasin po nato nga si Arthur masabtan po ka nga ano mang yud nga makiguan mang gid ka kang Roy nga tiguan na diba? Nga naman ng mga punto sa mga bata gud nga ang ano magkuan-kuan pa magid ka nga tiguan naman ka.
0: Oh, ano, so, may
1: so, basin diha ba masabtan niya nga mo gid ang gusto gid si mama nga magkuan kang Roy kay nagiday sila mga nasa past yun nga. Mm. Kanang mas kinusaan pa, dili na ginato ma, maputol ang ilahang connection ba kay naa sila'y anak.
2: Hindi po si Arthur. Yes, si Arthur. Hindi po niya masuko.
1: Gani, ano masuko? Wala kong point. Gano'ng masuko mang ginim. Namay mga anak na masuko.
0: Lalaki mang good siya. Pas hilasan sila ba ilang mama makikrelasyon paglain. Ang gusto lang nila nga malingaw ilang mama. Pero dili ba sa point nga magminyo.
1: Oh, pero
0: siguro happy-happy lang.
1: Listen, Bikin, na ikaw ra isa sa inyong bala. Ikaw na lang. Oh, ano tanin niyo ba ang inyong mama? Siya na lang isa.
0: Ay, lahi ang ama. Diba? Diba? Kung ang imong kapikas, may muhilot ni mo.
1: Oh, mga nga, mga hinaplasay mong
0: dupa. Hinaplasay, oh.
2: Paminaw, ha? Mga batanon, paminaw, ha? Paminaw sa advice niya.
1: Dili na ginunta angay nga. Pungan pa ninyo yung ginikanan nga. Sayot mo nga, nag-inusara na lang sa kinabuhin niya. Nanabi mo yung tagsa-tagsa ka. Mayong tag-usa mo balay sa inyong ginikanan ka na. Kaya wagi siya'y rason nga. Mangita paglain ka uban. Pero sa ngalan nga si Connie na lang isa, i-allow na lang unta ba?
2: Paminaw, Arthur.
1: I-allow na lang po dahil. Murag kuha na gini siya. Murag mo gini siya ay kuhaan ba? Sign ba? Nga gikinhalan din yung isulti yung sa itinood. Kaya ron masabtan ni Arthur o masabtan sa uban niyang mga anak nga nung gikinhanglan ni or nga nung gusto gid siya nga mag-uban sila ni Roy. Yeah. Ito, no, again, ayaw nagpugi mo kaugalingon niya, Connie. Dili na siya angay imo pang i-overthink nga. Kanabang, realisod kayo, tiguang na ka niya. Imo lang yan po ipawili si Krito.
0: Kaya doy, haplasya siya na sa kong likod.
1: Kalam. Diba? Kalamira na nang may magkuan niya plus
0: joy, plus. Joy, kumbati is joy.
2: Tiguwang naman good mo. Papuyo naman good.
0: Uy, nga no, tigulang. Ang kasing-kasing yes. Matigulang mo kapil. Ang sa di ay?
2: Oh. Ano ba sa
1: ano ba para ba tanong rin ang mga gugma-gugma nga? Pwede mo na para sa mga tiguang po.
2: Diba? Pilas na kayo. Ah.
1: Mao na. Pantay bitaw ka.
0: Imagine 68 years old, nagkikita sa iyang ex-wife.
1: Diba talagsa na kayo nga chance. Mm. Kaya kinahala, i-grab na ninyo. Uy, ayun mo pa, char-char di ha. Kaya ang gugma, wala gipili nga ito.
2: Nagkuna na may mga apo na.
0: Okay na gid na ay.
1: Yes,
0: for okay long na just kayo. Na pinitik ang imong kasing-kasing.
1: Bala na di na mupitik ang uban, basta kay mupitik ang kasing-kasing. Bitaw, sa kanunay kinaiyon DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
0: Basta kay napasal yung CD sa atong itudlo kaya. Onsa di ay na? Basta kay sa kita sa ibong sing-sing. Uy, sing-sing rilo naman na.
2: Di sa hak. Sunod, timusalom-salom lang ha. Dapat, huwag mo lutaw.
1: Kita ka get over aning extra.
2: Ipot si Odisa po.
0: O kap.
2: Salom-salom lang.
0: Ayaw kay. Luoy ba kay natong ato ang kuan? Ang bunso.
2: Yes, Kone. Before takatambagan, paminaw mga kining mga batano na, nga nanay, mga ginikanan, nga nag-inusara na lang. Timailan dahil ni. Basta mo active ang atong inahan, amahan. Mo active na bito sa mga kapulungan. Kay, nawala na ba yung ta?
0: Inspired
2: lang. Na-inspired. Mauda na yung timailan, mo active na, mga asosasyon, sa mga kapisanan.
1: Wala, papabuhi sa dugo. Manakaba.
2: Pakulor nagbuhok. Mauda yung timailan dahil nga ito ng gantayanan.
0: Ang kulor sa normal ginda siya.
2: Pero para nakukuni, kanang wala naman nung tayo problema sa imong kinabuhi. Okay na imong mga anak, nanak kay mga apo.
0: Tinood.
2: Wala nung tayo problema.
0: Tinood lagi na
2: ka. Yan, masunod pa kag-problema, ayaw na pagpangitag problema.
0: Problema, mangyapo kay nag-inusara man siya.
2: Dagan man kayo kag-apo.
0: Ang iya mga anak, nagkanya kanya magkinabuhi.
2: Ayaw na kong tagaig rason ko, ni. Kay gusto rin kayo magwanuban anang imong...
0: Natural!
1: Malamang!
2: Itara na man, good mo. Ayaw na pagitag problema. Tago-tago na lang, good mo do. Ah, problema man, good inyo.
1: Asa mo, murag batanon, magtago-tago.
2: Maningi ko nga, lisod kayo magpanakwa anang mga inahan o amahan.
1: Kap, mas hilas ang mga tiguang ang magtago-tago.
0: Dito ta, kaya kalaib na asbalay, anak lugar.
1: Kalaib!
2: Dapat lang!
0: Hoy!
2: Sikreto na lang po yung tirada niya para wala yung samok. Nahimo mga inasang batanon pa mo, karoon na noon niya ka ng bitirano na mo, dili mo kayo mo pagtago-tago.
1: Kalaib sa magtago-tago.
2: Nangita lang ang problema. Ayaw na pangitag problema ko ni.
1: Ay, doko.
2: Ang akong sulbad, ang akong tambag ni mo, itago-tago na lang na, kung inlabogid ka ng lakiyag yun, sikreto na lang yung tirada. No? Ayaw na yun itugan sa ibang anak. Taguin na lang yun ng tinaguan. Okay. Para hangtod sa hangtod, magmalinawon ninyong kinabuhi.
0: Nah.
2: Kini si Kuya Kap Mangon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Kung gigamit kaning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
14: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Genova and Cap June. Thank you, Connie. Sa imo papadangat ni maswatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Yes, sakto. Doon ay punto gamay si Cap June. Nakilala magpabiling tinaguan tungod kay maroined na, mausab na ang dagang sa kinabuhi. But, di gig ko mo likay sa kamatuuran nga kinahanglan yung masayran sa imo anak si Arthur. Nga ang iyang amahan, mao si Roy nga iyang ginapasakitan. Kay kung dili na ni mo sultihan sa matuuran, magpabilin nga wa siya respeto. Yes, masuko siya apanasay kung masabtan yapon niya. Tungod kay niabot ang ilang papa sa imong kinabuhi, sa diyang nagkinahanglan ka og tao nga masandigan. And gihatag sa nimo ha si Dante, ang amahan sa imong napulo ka mga anak. Apan, dili malalis nga si Roy imong kamagwangan. Si Arthur imong kamagwangan, anak ni Roy. Kinahanglan nga masayran niya ang kamatuoran. Kung masayran niya kini, basig mausab pa iyang pagtanaw sa sitwasyon. Ug basabta niya. Kaya lang, before niyo nabuhaton, makisulti kasi mong mga anak. So, tihi silang tanan sa tinod nga nahitabo. Nga nabuntisan ka sa dinggi pangasawa ka sa ilang papa. And karon ang panahon nga masayod sila sa tanan. Tungod kay, why tinaguan nga magwabiling tinaguan? Kini na ang right time, nga isultin mo kanila, ang tinaguan sa imong kinabuhi, Connie. Thank you so much sa imong papadangat imong swatan. Pamanghinaot ko nga doon na nakikaisog sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: minaw diin gibunalan sa ulo ang uyuan, gibunalan sa ulo, gituok pagyod kya sa mang nestor, o gitaptapan og packaging tape.
1: Straight to the point.
0: Gipapitlan mga sukindig paminaw packaging tape o gisulod pagyod sa sako o gilabay, ha? Pasti lang pagkasalbahis ning maong pag-umangkon ka sa mang nestor.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad kay kining ni ang biktima makasama usa ka 33 anyos nga empleyado sa Bohol National or Bohol Island State University Kugtong Campus, ha? Maestro tingali ni kasamang nestor kay diha empleyado man ni sa Bohol Island State University Kugtong Campus o residente sa naasoy nga dapit diha sa may Kanulin lungsod sa Kandihay Bohol. Kasamang nestor kining suspect nga iyang pag-umangkon 18 anyos kasamang nestor, pag-umangkon ra ni ining iyang gipatay, ha? Sa mentaw ning gaunay naman ni giunay man niya intaw ning yang uyuan kasamang nestor, ha, iya ha man giunay intaw unsa man ning anong 18 anyos pa man ni nganong giunay man ni unsa man kaha grabe man ka suko grabe man ang nahitabo or kani yang gihimo nganong iya mang napatay ning yang uyuan unsa man kadako ang iya ha nga kahiubos ang iya ha makasama ka nga kanang naang kasuko, ha, ano man ni abot mas punto intaw nga iya nang gipatay ning iyang uyuan.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad doon diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
1: Straight to the point.
0: Samtang muna nga basi og mingon na pos Clear Castro nga safe region, ha? Safe region ang panahon. Basig mingon to kasamang nestor, ha? Ay mong kaproblema kay karong panahon na bisag na ay gipangpatay safe region, ha? Samtang sa laing bahay na tuhatagag pagtagad kay si Vice President Sara Duterte maoy naguna karon sa pagka-presidente sa 2028 nga presidential election. Gasunod ni Vice President Sara Duterte mao si Mayor Lene Robredo o ang ikatulo mao si Senador Rafi Tulfo.
1: Straight to the point.
0: Ngiga Rafi Tulfo ang nakakatkat pa mas ikatulo. Sumonik, kasamang nestor nga adunay survey nga nigawas gikan sa Pulse Asia, nga survey kasamang nestor nga kinsa may inyong butaran ini ka 2028 munay pangutan na dito survey, ha, pananglitan ibutang talak karon ipahigayon ang eleksyon, ha, karon ipahigayon ang eleksyon or ini ka 2028 kinsa may inyong butaran isip presidente sa 2028. So naay mga pangalan dito si Vice President Sara Duterte, ha? Si Vice President Sara Duterte maoy pinakataas nga nakuha nga score mga sukindig paminaw. Ang gasunod niya si kanhi Vice President Lene Robredo o garon Mayor Sanaga, ha? Kuan gasamang nestor, kanang nang mo ikaduha moy gasunod ni VP Sara. Ang ikatulo si Erwin Tulfo, asa mas risa hontivirus nga wa man lagi dinhi maapi. Si Risa Hontiveros, raba, ganahan rabang magpresidente. Asa mas Risa Hontiveros kasamang nisto? Nganong wakman ma-appeal sa survey nga ganahan man siya nga mu-appeal or basig na-appeal sa survey pero tuas pinakatumoy, ha? Samtang ang naguna usab sa pagka vice presidente, naguna sa pinaka or kanang pinakauna no sa pagka vice presidente sa 2028 kasamang nestor, wailain kundili si Senador Bunggo.
1: Straight to the point.
0: Nganuman ang mga tao kasamang nestor nasayod sila nga ang Malasakit Center gisponsoran kana ni Senador Bunggo. Siya mo'y nakahuna-hunaan na nga adunay Malasakit Center sa mga or sa mga hospitals or dili nung tanan nga mga hospitals pero basta public nga hospitals dunay Malasakit Center kasamang nestor nga ang pasyente wa nay bayran, ha, wa nay bayran dito nga tambal gawas lang og wala sa hospital, ha, gawas lang kasamang nestor kung walay ang maong hospital walay Malasakit Center, dili accredited sa Malasakit Center. Sumone usa nga ang mga tao ni salig ni Senador Bunggo karon siya ang naguna, ha, siya mao ang naguna, so makakuan ka mo tandim baka si Bunggo ni Vice President Sara Duterte sa 2028.

0: eleksyon mga sukin dig paminaw. Ha, tiaw mo na kasamang Nestor nga bisan og naay impeachment, bisan og dunay impeachment ang mga tao, wa gyud mo tuos pasangil sa mga kaning ni file og impeachment batok ni BP Sara. Ganuman og nituo pang mga tao ma kwan sila kanang nandili na sila mosalig, di na sila mosalig og dili sila mobutar. Pero karon ang mga tao mura og walay epekto ang impeachment makasama. Ang impeachment wa epekto ni Vice President Sara Duterte kaya ng mga tao ang kinabag-an sa katawhan ni salig hapon sa mga Duterte, salig hapon makasama. O wa nila, wa sila mo tuos mga pasangil. O niya ang sa pagka-senador sa 2028, pananglitan o ang senador, ang kanang ng eleksyon, himuon karon kasamang Nestor o kinsa may ilang butaran, sa pagka senador number one nga senador si Senador Rubin Padilla, ha? Si Senador Rubin Padilla pagka 2022 nga kanang naang presidential election, dagan man siya pagka 2022 na number one sa kasamang Nestor pagka ikaduhan niya si Rapi Tulfo. Karon o nga 2028 sa survey ni Gawas nga siya gyapon ang number one sa survey. Noon kaning survey, muligas man ni gamay. Ha? Usay ang survey, muligas o gamay, pero kinsa naman nga na survey, murag kasagaran, maoy mo gawas, maoy mo matinood kasamang Nestor. Ha? Sumuna, si Senador Rubin Padilla, mo'y number one sa survey sa mga senador. Ha? Muna, nga bisag unsao nila og daot, Senador Rubin Padilla, nga maunay mauna, pero ang mga tao, salig yapon Senador Rubin Padilla. Tanaway, taas kayo og score sa survey. Gilupig mga sukindig paminaw si Chil Jokno, Laila De Lima, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, hasta si Rafi Tulfo, gilupig. Samtang atong hatagag pagtagad karon kay si Congressman Gervais Luistro. Kaila kang Luistro kasamang Nestor katubang Congresswoman Laway ba? Si Congressman Luistro makasama gidabu-dabuhan pag-ayo ni Senador Rubin Padilla kaganiha. Tungod kay ni presentar og mga witness nga matod pa dili kasaligan og mga bakako. Dili kuno kasaligan. Matod pa ni Senador Rubin Padilla nga nganong ni presentar mamuog witness nga dili man nakasaligan. Si Kalilong donay reklamo nga perjury kadtong nga unang witness katos Kalilong, katong ingon nga expert og 2 weeks training. Kalilong to ikaduha katos Lutok, katos Lutok ikatulo kanis matibag. So matod pa Senador Rubin Padilla nga giayo ba ninyo og check ang background ni ining inyo mga witnesses nga gipresentar dire. Nga kuan man si Luistro ganya punga-punga sa Luistro di sad mahadlok si Senador Rubin Padilla, no? Isan si Senador Rubin Padilla bisan og daghan ang mga nag-underestimate anak niya kasamang Nestor. Pero ganina gidabu-dabuhan may niyang usak abugada. Si Gervais Luistro ganya atake niya mga pangutana basta kay punga-punga Luistro. Samtang sa laing bahin, low pressure area nga anaan na sud sa Pilipinas, posible nga mamahimong usa ka bagyo. Og tawgon kini sa pangalan nga si Bagyong Quiapo. Straight to the point. At anihatagag pagtagad makasama kay kaning niya nga maong nga bagyo kasamang Nestor. Ato i-monitor ang pag-asa ani kay Diris Ato. Sigitag ka-experience o ga... ulan, unya kusog nga uwan kasamang Nestor, magbaha-baha ra bagyo, unya ganina, dili kitok tantong kusog nga uwan, apan ang baha mga sukindig paminaw, sus, grabe, dito sa amo manggod, makita mig dakon tubig, dakon baha, adto rin sa sapa, adto sa sapa, adto sa, naman may dakon sapa dito kasamang Nestor, kanang gitawag na mugbudlasan, nadadako kin sapa, diya, kanyang mga gagmay mga sapa, pareha diya anang sapa nga, kuan, kanang kusog-kusog sa ning sapa nga, kanang paingon mis amu agikan diri silang maninoy jumidis kasama nga Nestor. Ay mga sapa di ha, pero dili kayo tanto nga dako. Pero kusog na kanya, kanang na ang dinis ato, ang sapa ni balhi na mas karsada, kaya ang karsada na to, sus, tagatuhod naman ang tubig. Ah, muna nga ang tubig din eh, niabot na sa karsada. Ah, niabot sa karsada ang tubig, muna ang diligyod buot ang katigayunan, ang kahigayunan, nga ato ang kalimtan paghisgot, ang kaning ni ang flood control, ha? Okay, nakahibalo makasama ang kwan, ha? Kanang naang nakahibalo ang kahigayunan ba? Nakahibalo ang kahigayunan nga kanang naang dako kay budget sa flood control. Wa may problema, dili man ta maghikotar kay natural, dili man po diris ato ang grabing kusog nga baha. Ang laing nasod, grabe man sad, doon naman sa pagbaha. Uban nga mga lugar, grabe man sa pagbaha. Ha? Pero, ang ato, nganong sigisgutan ato na tungod kay dunay kwartang gibutang, diya binilyon nga kwarta. Nga para unta sa atua nga pananglitan og bahala na lang na magbaha diha, wala na taon nyo na tagaig budget, ang kanang budget diha, mahatag pa nga to sa mga pobre, matunol pa na to nga to sa makaigsunang mga kabus, matabang pa, ha? Matabang pa na to, unsao na to nga mapa, kanang naa nga mapa, modernize na ang atua nga natad sa agrikultura, ha? Para dili mo mahal ato ang bugas, ang atua nga mga pasaw or laog sa baboy, ha? Kay naama sa mga probinsya ang pinaka kanan dali nga makwartahan gyud ka sa mga nisor kanang pamuhi. Ha? Ang laog porting mahala, ang baboy porting bratuhang, ha? Ang baboy nga kanan ang kuha ka sa mga nisor, samot nagdili ka suod di resibo, ha? Samot nagdi ka suod, samot na gyud. Onya karon ang atua nga mga senador, ang mga congressman, na-focus sa impeachment, nagsigi na lang tanaw sa impeachment, nagsigi na lang andam sa impeachment, ha? Wa na! Doon na ba sila ipakabana, diris mga tao, diris ubos? Tanaw ang gasolina ron, isanisaka na sa gasumang nistor, tungon aning gira dito sa kanang naang Middle East. Ha? So muna nga ang mga tao, bisan pa o giunsa nila pag kanan daot si Vice President Sara Duterte bisag giunsa pa laguba, dili maguba kay ngano man ang nangguba pod utro pong way agi. Ah, di ba kasumang nisto? Aniya si kuan aminaw sa dato de karon ha, to nga taga sa pagtagad be. Ah, si Dili Gumuro Gumura. Ah, naminaw na to Nelson Cabateno. Aniya si Dong Reds. Ah, naminaw na to og si Rowel Valiente Intertina. Ah, interina og si Dai Dalin, ha? Si Dalin Pakupyan, ha? Og Alicia Lovito 5. Ah, naminaw sad nato kar. Aniya si Dika ML, naminaw sad nato og si Jefferson Digamos. Ang kining abayan sa makasama hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ato may sana mga pinanggantig paminaw ha. Agad to mahiligon kaayong pananglitan katong dunay mga sakit ba o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayaw niyong pasagdi makasama na natay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may kaiso makiksunan katong dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ato mga pinanggantig paminaw ha. Kung doon na mo'y mga sakit diha ang gidaladala na ninyo diha. O kanang kapangapoy sa kalawasan. Ah, kagipangapoy, dyan doon ay hubak magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo sa kainin kayo makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ha? Ang Paragis mismo, nga kanang naangagi butang, nga kanang Paragis nga sa tawagan ang uban, sagbot naman ang uban, ana, palad-palad man na. Ha? Daghan kayo ng sakit na kaya kayo ng ayuhon. So, muna, naghimos ang kapsula para nga dili na mo mahasol, ha? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas makasama kon ugaling. Puno sa vitamina at tuang lawas makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aniya, ay laga kwan ha, ito makaigsunan din sa mga lugar, pangutan na lang mo di, doon na may mga butika, doon ay mga farmasya di ha, pangutan na lang mo sa tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon to taon magkasama, alang sa tuang isgutanan o sa inyo ha, usab ng mga pa-shoutout sa tuang pagbalik. las 10:51 na sa gabi.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This Time Check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sug di ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Polycoffin, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kung moingon si mama nga,
2: sige ka gout, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Atuntak na alas sa 11:08 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tong Bagkulo Kabildo karong gabion na. Straight to the point. Now ato hatagan og pagtagad sab no ato ang mga isgutanan sad karon. Ano yung ato asad nga mga pa shout out di ay ha? Ha karon taw taod makasama. Ala sige sayaw sayaw lang usa ha ayo lang sa mug katulog di ha. Ah sige sige sayaw sayaw sayaw sa gamay. Okay, onya, atulas ang i-check si Rajuman Jekyo kasamang listo. Atulas ang i-check si Rajuman Jekyo sa makasama o sa tamanaya o tiwasa. Yes, kasamang Jekyo sa imuhang report.
7: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, Ottoman Report.
8: Ngayon, sa labag sa mag-graduate mga binti, sa mga pamilya din sa mga kabahin na karabang lang sa sinagalang na kagabi yun, wala naman buwan-uwan na sa pagbirin na sa iyo sa kagabi ni Gabi Guno kamusog na uwan, din sa nakbay sa subog metro, Cebu area, pagkaroon mo sa medyo, wala no, wala naman mag-detalisik, wala naman mag-uwan, pero magagapong lang doon natong na kita ka balorasa, din sa nakbay sa subog metro, Cebu area. Sa report na itong nakuha, sumusubang kampanya sa kabusan sa mga sakop sa PDS7 sa pagtagal ng mga anti-recuperation ini sa dakbal sa Sumbo, naman sa dito sa lalagyan sa Bohol, unang ilang gihimog operasyon dali sa may situlwer diwanon barangay Ugasun Lungsod sa Compostela. Itadakpati doon ang kamaga drugista kasi na si alias Amang na may sardis kigubay ba sa prison by Barrios sa katignisyan o gumusto sa may kugasyon na sa maugal lungsod o biyang kauban nga si Jao to kay si Tianyos o sa kabikir o lumulupyo sa barangay Kutkut lungsod sa Liloanda. At kung ito sa doon ang kamaga dinakpan at natulog ka mga pagkita dahag si Wu na mo timagiling 75 gramos o mo balaw katuin sa tunga sa milyon ka peso sa samtang ito sa lalagyan sa Bohol, dito sa may Puroklos Barangay Bohol, Tagberan City, na nagpagkinig usa ka ging drugista na konstruksyon na usa ni Kapintor o magsadal po ng iligang katrugas usa ka alias Nika sa 4 anyos sa Gavrigon o nagpuyo sa Nisgutad ng lugar na kung isa mga dakpan ang upat ng mga pakibing lahang Cebu na muntik magbinig 78 gramos na mubalo kapin sa kumagapon sa milyon o mga ipinsa nga pesap sa pag-tubiskit sa mga operatiba sa PDS 7 na ang maong suspect sa nalakpan sa kumos lagi yung makadispos kini o 600 grams matag si Marong nalakpan na gininiyat yung 2013 itong gapon sa maong kaso sa pagpumaligad legal ng drugas. On board sa patrol ang Radyoman Joseph Wos Gano BYH Spirit Attack RNN.
6: Okay, salamat Radyoman Joseph Wos Gano sa imuhang report. Samtang dugang detalye makasama sa tuang balita. Duha ka ex-convict usa kanila ang bag-o lang nakagawa sa penal colony sa Abuyog Leyte na dakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, Ottoman Report.
9: Tulo ka mga drug personality o sa kanila bago lang nga nakalaya gikan sa Abuyog Penal Farm ang nadakpan sa managlahing nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan kagahapon bin kapin sa 1 million ka pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit labing uhing nga bypass gipahigayon sa PDS 7 uban sa Compostela Municipal Police Station alas 8:30 kagabi bin duha ka mga suspek ang nadakpan sa sitio Lower Giwanon barangay Poblasyon sa lungsod sa Compostela si PDS 7 Director Joel Plaza bigla sa mga suspek nga silang Arias Amang, 30 anyos, technician, nga may target sa bypass, taga-poblasyon Compostela o ang ihang bata-bata, nga si Alias Jao, 37, taga-barangay Kutkut Lungsod sa Liloan. Nakuha sa mga operatiba ang tulo ka bulto sa gatuang shabu, nga mutimbang sa 75 gramos, gado na estimated average market value, nga 510,000 pesos, likip sa nasakmit ang bypass money o sa ka-cellphone o ang motorsiklo, nga gigamit sa pagatod sa illegal ng drugas. Ang mga nakuha ang ebidensya ginusundayon sa PDEA 7 Regional Office Laboratory, samtang ang duha ka mga suspek kasamtangan nga gibalhog sa detention facility sa PDEA 7 sa Sudlon Lahog sa Syudad sa Sugbo. Sa iyo nini unang bypass gipahigayon sa PDEA Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station o Bohol Maritime Police sa Purok 3 Barangay Buol, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang suspek giila nga si alias Nick 54, construction painter nga nagpuyerosam sa mga repita. Nakuha kang Nick ang upat kadagkong puto sa gitawang shabu nga motimbang sa 78 gramos nga mabalor sa 578,000 pesos. Ang mga shabu nga nasakmit na nasa kustodiya sa PNP Bohol Forensic Unit samtang ang suspek gibalhog kanis Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lia Alcantara nga si alias Nick niya tulang Abril 2026 nakagawas gikan sa Aboyog Penal Farm human makaservisyo sa iyang sentensya sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas. O sa kasimana nilang ninggi paubos sa case build-up human makadawat og impormasyon may kalabutan sa iyang ilegal nga kalihukan. Human ni makalaya mibalik ni sa nandan nga negosyo nga mao ang pagpahihot sa ilegal nga drugas og makabalig niya matod pa kini og 150 gramos matag simana samtang si alias Amang nadagpanausab niya tong 2023 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas apan nakagawas human maka plea bargain giga makabalig niya nig 600 gramos kay sa matag simana gikan sa supplier. Giandaman ang kaso ang mga suspek sa kalapasan Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7. Kasama mo sa PDEA 7 inyo Rajman Arnold Bustamante YHP Tatak Aramen.
6: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imong report. Ang ginibay na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan na nagisagol sa tuang kape. Ang atuang kape sad gasamang ni Sir Donan sa Rose Hip gado ni Anti-Aging Properties na Pain Relieving Properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Anya doon ni sagol nga luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia nga may gapalami sa tuwang kape, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay kanindot sa kasamang nistor kaya doon ay ginseng. Ha? Ang ginseng makasama nga naa sa tuwang kape, makapaabtig sa tuwang panglawas, busa makalahutay tamatag-adlaw na to nga pagpanikaisikay, kon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? 17 in 1 man ang mga prutas ug tanong gisagol ani kasamang listor. Makaayo gyud sa tuang nga lawas sa iniginom na to ani, makasiguro ta makasama nga. Basta kay nindot gyud ha. Asulay ni nga kape ha para nga tuang nga makigsunan at tuang nga mga kananaang pinanggan tigpaminaw maka o kamo mismo no ang maka kanang naang makasulti ug unsa ka maayo unsa kanindot ang atoang kape makasama unsa kalami ao nya dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang nga lawas ha. Onya kon manggisgot sa tag haplas kanisang EXL Makabuhay Oil ang atong haplas mga kasama ha. Ayaw kalimot para sa makaigsuunan nga dunay mga dali lang supog panuhot dali nga panuhoton kadunay magsakit ang kalawasan mag EXL Makabuhay Oil na ta. Ang atong EXL Makabuhay Oil makasama all in one kini nya skincare oil pagyon minus mga panuhot panakit sa kalawasan pangulngol sa tuang kaunuran mga panuhot og panglaylay sa mga lutahan haplas na sa EXL Makabuhay Oil. Nakanindot ani kay mga haplas ka dili ka paakon og lamok ha. Og di gani ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue astang nindota. Niya og magkampanti sa gaga sa mga nisor maglakaw-lakaw ka ani kay dili man ni siya pares ubang haplas nga bawong haplas no. Kani mang haplas ka ani bisag idara na ka og mang haplas ka ani mura ra ka og dalaga ha. Mo na nga kanang murag mo pilit og balik si Manoy ni Monay ha. Mo pilit og balik si Manoy ni mo kung pagkatimaho o siya nga nakapanghaplas ka sa EXL Makabuhay Oil. Onya mapalit ni Diaz 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy og sa CHG Pharmacy og uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, sumuna nga kuanan ha kay nami nindot kining atong haplas para suma kay igsuonan dia nga atong kape ug atong haplas ang EXL mga kasama mo nay atoa nga kanang naa nga gamito no matag adlaw mga kasama.

0: Okay, nga si kasamang Glinda Masong Lagos, ha, naminaw sa nato pagkanindot si mong hinapay kasamang Binze. Buyag, buyag, buyag. Basta in mag mga pigan ita si XL Coffee. Nana, yun na. Pangapi dia, ha? Pangapi dia, XL Coffee dia kasama. Anya si Desiderio Matidio sa minaw na itong si Mia Talia Margareta og si Rinaldo Camarillo og si Raul Anol, ha? Og si Lex Del Aleh, may gabi kasamang Benji. Sa taot ko sa mga igagaw ang katagapaggadian nga si Promil, ha? Okay, atong hatagag pagtagad do makasama kay kanang naang dito sa Bohol, ha, wa na to ni nesguti ka gabi eh. Ha, kagahapon kasamang ni Sorditos Bohol, dunay usa ka trabahante mga sukin digpaminaw sa usa ka eskwelahan. Usa ka uyuan in taon nga gipatay sa kaugalingon niyang pag-umangkon. Pero dili ini sila ingon di kasamang Nestor nga kanabang pag-umangkon nga kanang yung pag-umangkon, igsuon sa yung mama baron or papa, dili, parang gito na sa kanang pag-agawan kasamang Nestor. Ha? So, nahitabo, ha? To ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang kuan na ba in towning ni ang maong uyuan town? Ha? Medyo membro din sa LGBTQ kasamang Nestor, kaning ni ang maong uyuan. O ni ang pag-umangkon nga, maoy nag patay kaniya nagidad og kanang naang 19 anyos ha 18 ang pangidaron ani ha unya straight to the point hinoon dali ramang nadakpan sa otoridad ang kaning ni ang iyang pagumangkon or kaning suspect ang otoridad makasama kaning suspect. Ha? Kuwani siya, kanang naang nakitane ang patayang lawas nga gisulod sa sako. Susino ko taon. Ni adtong Hulyo 21 kasamang Nestor. Na kanayo, money ang kanayin. Ano, money ang kanayin sa picture. Ang uba na rin, nakita na. Pero ato lang nang ibalik din. O niya ato nang i-credit sa kanang naang dito makasama sa Bohol, no? Police station. Labi na dito sa Kandihay Municipal Police Station. Monitang naman, gisudlan sa samang Nestor. Gilabay sa libon. Gilabay sa kalibunan ang patayang lawa sa iyang uyuan. Pasti lang pagka kuana, no? Tanawa mo, tanawa. Moni, ang kanan na ang picture ka sa samang Nestor. Ha? Doon ay sako. Sama ni Moromnik, sako sa abuno. Ha? Gisulod sa sako o niya gisus, kinuha kong gikwan oi kanang naang mura og gi karne kasamang Nestor sus iyara. Ha? Ah, tanawa o. Sus. Gisulod sa sako ang uyuan. Ang gapatay iyang pag-umangkon ra nga iyang binuhi kasamang Nestor kani pinaeskwela. Ha? Iyang pinaeskwela kining ni ang maong kwan in town. Ninga kaning suspect. Oh. So anaan na karon sa kustodiya sa mga otoridad ang suspect sa pagpatay kang Dexter Dex Timbal Hinayon mo ni ang ngalan admin officer ang kaning biktima admin officer sa Bohol Island State University Conviso Kandihay Campus. Oh, nakita ni sa kagahapon sa alas 9 bisbuntag. Na tanawa ang naong sa kuan town kasamang Nestor o may ba gitsura ning ni ang kuan in town kaning usa ka admin officer sa kuan katunto abang kaning gipatay. So matod kani gipahigayon makasama kaning gipadayag ni Police Major Joseph Lupina ang HP sa Police Community Affairs and Development Unit og spokesperson sa Bohol Police Provincial Office. Matod ni Lupina nga base sa padayon nga imbestigasyon sa Kandihay Police Station, Municipal Police Station, nadakpan sulod lamang sa pipila ka oras. Ha? Kagahapon ang suspect nga si 18 anyos naman ni kasama nga Nestor tolaning aliasan og si alias Jesse. 18 anyos residente sa Purok Uno, Barangay Kanulin, Kandihay usa ka first year college, ha? Usa ka estudyante sa first year sa college ka sa Mangnestor. First year college pa. Oh, sa maong kanang naang tunghaan. So kaning ni ang kuan, kaning ni ang biktima og ang suspek, kauban ra sila sa nianang eskwelahan at ay ka sa Mangnestor. Ang suspek giingon nga pag-umangkon sa pag-agawan sa biktima. Matod pa ni Lupina nga human nila nakit-an ang patayng lawas ni ining suspek nga si Hinayon. Kanang biktima nga si Hinayon. Diya sa may dito rapod sa purok 4 kasamang Nestor. Ha? So taga purok 1 ang suspek, dito nakit-an ang patayng lawas sa purok 4 sa susamang barangay. Onya gipahigayon dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misampot sa pagdakop aning suspek og miangkon usab kini nga siya ang naghimo sa maong krimen.
1: Straight to the point.
0: Ha, yang giangkon ka sa Mangnestor. Gibutyag usab ni Lupina katong pulis nga sa pagsusi sa cellphone karon sa biktima. Ha, gisusi nila ang cellphone sa biktima. Nadiskubrihan ang mga mensahe nga nagpakita nga adunay relasyon di ay ang kaning ni ang suspek og ang biktima.
1: Straight to the point.
0: Ah, gaunay din sila gumauhon ka sa Mangnestor kay parinti manis pag-agawan. Ah, doon na kunumatod pa'y relasyon ang kaning ni ang suspek og ang biktima. Ang motive ni ini gagikan pod nga adunay relasyon ang suspek og ang biktima matod pa sa pulis. Ang relasyon sa duha gisuportahan usab sa mga kanhi conversation diya sa cellphone. So pagkita, pagtanaw dito sa cellphone sa biktima, nakita silang conversation kasama ang Nestor nga dunay relasyon. Kining duha. Ha? So sa mga conversation nila sa suspect, ana ay mga panagtagbo na daan. Matod pa na ay demand sa kwarta. Unya magkita silag balik. Ha? Sa to pa, wala din niya nagpuyo na kasamang ni Stornia kaning ni ang bata at ikali. Mauna nga na-confirm nila nga doon ay relasyon ng duha matod pa sa polis. O nga magkita sila, magtagbo sila, unya na ngayog kwarta, kaning ni ang suspek, kaning suspek. O, sa investigasyon, gikataho nga nahitabo ang krimen pasado alas 10 sa gabi eh. Ni adtong adlaw nga Domingo. Ha, pizza 19 mga sukin digpaminaw. Ha, pizza 19 alas 10 sa gabi eh, human magkita ang duha. So nagkita sila anang alas 10 sa gabi eh, makasama or mga alas 9 ka baka ha, pagka alas 10 gihimo man ang krimen. Ha? Nagkita ang duha sa usa ka mingaw og ngit-ngit nga dapit diha sa may purok 3 sa barangay Kanulin. So, usa salang ra og usa ka purok dito gilabay ang patayng lawas. Dito sila sa purok 3 nagkita. Taga purok 1 ang biktima akan ng suspek, ang suspek taga purok 1. Nagkita sila sa purok 3 o niya gilabay ang patayng lawas dito sa purok 4. Ha? Sa imbestigasyon migawas nga nangayo di ay kuno ang suspek og 2,000 pesos. Ha? Nangayo og 2,000 pesos ang suspek dito sa biktima apan usa ka libro may gihatag sa biktima. Ha? So gitagaan sa maestro, gitagaan aning admin officer og usa ka libro 2,000 ang gipangayo, usa ka libro ang gihatag. Ha? Pero dako na kay nagkasamang Nestor oy. Giingon nga maoy hinungdan og dito nagsugod ang ilahang panaglalis nga misangko makasama sa pagpatay.
1: Straight to the point.
0: Ha? Gikataho nga gituok sa suspek ang biktima. Tuok ang liog kasamang nisto. Dayon gibunalan pagyud og kahoy ang ulo o gagubang partes lawas ani. Ha? Matod pa. Human ni ini gigapos ang biktima gamit ang tape og ang tiil gigapos at ang kamot og dughan sa biktima og gisulod sa usa ka sako. Sakos abuno ka sa Mangnestor. Nanawa o. Oh. Ah, tanawa diri o. Oh. Kuan in town ning. Sus, tanawa tong sako. nga gisudlan ka sa Mangnistor, Pastilan Town. Giklaro usab sa kapulisan nga sukway sa unang report nga wala tantara ang lawas sa biktima. Og kumplito pa ang tanang parte ni ini dihang nakitaan. So, nga tong unang report, ningon gitantad ko no, so, ang ningon ang kapulisan nga wala tantara ra ka sa Mangnistor, gigapos lang. Gigapos, gisulod sa ako. Sus, krabiha aning kuana, no? Nya dugang pas kapulisan nga, nagtuang kapulisan nga, kuani siya, kanang naang, giplano na ni sa kuan, giplano na ni sa, kanang nagtuang kapulisan nga, giplano na ni sa suspect ba, kay, ano man, nga naaman sa tape, ma, naasay ka sa mga nisong, giplano na ni niya, kikita, giplano. Unya, matod pa nga kanindi ay kuan, nagipaambit po sa BPPO, nga kasong murder ang ipasaka batok suspect samtang paabot pa sa dugang ebidensya nga para nga ipasaka ang kasong murder aning ni ang pasing ganiya pasig na pasaka na to ganiya kay na naman toy magsat kasamang Nistor pero dunay relasyon sila onya ambot unsa ka tinuod nga gipaeskwela kuno ning gigastuhan kuno paeskwela kaning ni ang bataa aning niyang maestro ha igastuhan kuno kasamang Nistor. So muna ato ang kwanon sab kay kanang naang grabe no og pananglitan og ang hinungdan kana rang kwan ang hinungdan kana rang naang usa ka libur ay diferensya ka sa Mang Nistor ha na kwan man kuno ni na adik man kuno sa scatter ang na adik kuno sa scatter kining ni ang bataa ambot og scatter bay na adikan ani or basig na anik po ni siya bo. Ha, basing nakasabu po ni siya. Kaso nakaimong patiyon? Ingon ana ra nga, 2,000 ang gipangayo ni mo, oskalibur ay nahatag. Unya, imo ng patiyon? No, mauman yung tanawa ay. Kanang kasamang, kanang na ang Jiral, pwede ba mapos na o, kana o. Na mo ni ang kwan, kanang na ang biktima in town kasamang nisto? Ha? Pagkabata pa in town, aning, kani 33 anyos. Kani yang uyuan. Bata pa. Ang kadtosang tuang suspek, 18 anyos. Ha? So doon na sila'y relasyon na noon, wanta kay balosat og dugay na ba? Nag-away nila? Nag-away na ba ni sila? Ha? Sige, nag-away ka sa Mang Nistor. Nya kani, pasingit na lang ni nangayo og 2,000. Ha? Nya, oskalibur ay nahatag. Musuko. Nisuko. Naadik man kuno ni sa scatter mo lagi nang scatter maoy kuan kayo kanang nandun na may uban sad nga kanang idaog ana pero kana lang kung dili pa labi ba ha kana pero kanang bisyo nga sugal di man gyud na maayo pero na may uban nga ha kontrol-kontrolon na pod kasama ang Nistor ha mo na nga atong pangutana mas may pa atong kapulisan diha sa Kandihay Municipal Police Station ha mga sir atong kapulisan des Bohol nga pwede mo makatawag mo sa Kandihay ina nga nagingon diway HP nga mas mayo ato ipadrug test ning ni ang suspect ha ipadrug test ning suspect kay basig na addict mo ni drugas ha unsa man katinuod nga na addict sa scatter basig na addict mo ni drugas ha so na kana imong patyon na tanawa oh ang katong sako asa tong sakong gisudlan na kasama nga kanang naang kasama nga Geralbe katong sako tanawa oh sus. Ang sako nga gisudlan kasama nga Nistor, oh, tanawa o, oh, muna'y gisudlan. Unya muna, nga gabi man ay tabo, muna nga tong kapulisan sad, pwede sad og mukandak sila laing ang gulo ba? Kunsa man, kanira ba yun, mo'y naghimo, maubig yun ni, kaning yung pag-angkon, kani angkon man kuno, ha, ni angkon man kuno, kaning ni ang, kwan nga mo'y gahimo, o doon ay laing taong gahimo, ana, o doon na siya kaubang gahimo. Kaysa nang kagisood magsako. Unya, wala na yung mga balay diya, wala na yung kadungog o singgit. Ha? Kay pananglitan o parihugot silang lalaki. Although, may pagka bayot mga sukintig paminaw ng usa, kaning uyuan, ha? Bayot maning uyuan. Pero, kwan man ka nang baskog maglawas? Ha? Ha, kanang lawas, mas dako sa glawas sa kumparar na yung pag-umangkon. Kasamang Nistor, mas dako sa glawas. Usara ba yung ka mo yung himo aning krimen or naay lain. Ha? Noon ang cellphone na araman, so dili mo nitulis, tingali. Kaya naraman ang cellphone. Ha? Tanawa, oh, ang kuan taon, sus katong gilabay dito sa kasagbutan taon, gisulod sa sako, kasamang nisto. Stang luuya in taon, ha? Ito nga kung anong saon, niya kanibay na saan makasama, hatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500, mga kasama, maayo kayo alang sumakaigsunan, ha? Mga pinanggantig paminaw, nga adunay high blood, dunay taas sa kolesterol, taas og blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mga kasama, maayo sa nisa kay adunay 1.3 million orak units ng antioxidants, piktibo kining panguntra sa mga free radicals og oxidation. Ang ato ang DTX 500, may sab ni sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, so magisunang adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato magisunang itong adunay insomnia, ayaw mo ga kanang na ang kabalaka kay di anatay DTX 500, kanunaya lang pag-inom ani. Ang DTX 500, mapalit silang clinic, kamang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Anang mimutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Ossipper Building, Ogloyo, sa Gaisa, Nomain. Paka mutawag mo silang numero. Ang 0975-0597-3151. Ato maigsunan ito mga naminaw sa garon, ha? Ang ato ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga luyo sa Gaisano May, nagtanya usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ha? Kuana lang ninyo, bisitahan lang yun para nga makaadto mo dito, libre nga check-up, ha? Kasamang nestor, why bayad na o niya maka-discount pag yun mo. Luyo sa Gaisano Main lang, nadiya sa, kuan man na, naman na sa Kulon, ng Kulon Street ang Gaisano Main, luyo ana, nadiya. Mungta na di asa ng Clinica di Alternativo, ha? Medicina and Wellness Center. Okay, balik ta karon dito, duman lamang sa importante, guys, standby lang sa kadali, ha? Standby lang sa magkasama. Alas 11.35 na sa gabi.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: Vortex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon.

0: naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag-Kondura na pud mo!
5: Kondura, kusgan ka uban ni mo, kusgan pang negosyo. Kondura,
6: strong for the Filipino!
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever!
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
8: Ito ang idol ko!
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
11: Ano baon bukas ng chicken ko?
12: Ay, este ng chikiting ko.
11: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, imnanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ato ang takna alas 11:46 na sa kagabhion. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion.
0: Straight to the point.
10: Now ato nga gikuan ha kay kaning ni ang nahitabo sa Bohol makasama dako ni nga kuan ba kanang naang panghitabo kay so nagagipatay gud niya kasamang Nestor ha unya grabe ka linuog ha grabe ka linuog gipatay unya gisod sa sako gilabay sa libon so manghinaot ang atong kapulisan basig naa pay laing kauban ani ba ha unsa man ni wa bay laing kauban kay og usa ka tawo ra mo inagbaghimo ani ha og katuran 18 anyos noon dako maglawas apan basig naapay laing na involve ani. At least mga dakpa na sila. Ha? Kay kining usa ka admin officer, ha? Diya makasama sa Bohol Island State University. Sus. Ano mga og kanang na ang kadako na nang uskalibo? Ha? 2,000 magi pangayoon kasamang Nestor, ha? Pero muna nga karong panahona, padalang kuan kay kanang naang lisod kay mas may ipa-drug test gyud to. Katunto ang suspect ipa-drug test arong kanang mahibaw-an. Ha, og unsa ba ni nagdrugas ba or wa ba? Ha, sa scatter ra ba gyud ni na addict pero og pananglitan og wa mag-drugs. Ha, nga nakauna huna magpatay unsa man ka ang iyang kalagot ba grabe kalagot panlitag dili addict ni mataa. Ha, grabe gyud sa ka lagot anang naang yahang gikarelasyon kayang uyuan stilan in town uroy mo baliwa in town. Niagi og kolokomedya kasama nga Nestor apan di pa no ato asa makasamang hatagag pagtagad gaarita sa kanang naang impeachment kaganiha ba ha? Aritas impeachment trial kaganiha kay si Senador Rubin Padilla, mura grabig pamuntos ganiha kasamang nisto. Ang ikatulong adlaw, ikasiyam na tanan. No, ikasiyam tanan nga adlaw, sukad pag trial mga sukin digpaminaw. O niya si Senador Rubin Padilla ganiha, sukol gid siyang Luis Tro, eh. Ha? Si Luis Tro, kung hari siya dito sa Kongreso, pag-abot sa Senado, ha? Ito'y siya dito. O niya, imo makita ang rabi si Senador Rubin Padilla, at least nagtuon siya ba? Ha? Tuon siya ka sa mga Nestor nga gipakita niya nga nasayop ang mga tao nga maingon, ah, sa mga Rubin Padilla nga di mo na kamao. Ha? Pero ganiha, sukad sa kanang impeachment trial, siya mo'y daghansad ng mga silang tulo, puli-puli sila sa minority. Alan, na Senador Alan, Senador Pia, dayong siya. Ha? Ha, tanaw, ato ko nung paminawon, God, si Senador Rubin Padilla, ganyang uba, nakakita naman mo, ane, pero ato ang ka na naang anilisaron di riba kay si Luis Tro, mga sukindig paminaw, medyo nakapuliki, yun ganyan. Ato lang i-credit ang iseminay ani, kaning ni ang maong clip mga sukindig paminaw ganias impeachment trial, okay? Minaw na to kasamang Nestor, ha?
7: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
10: Ah.
11: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization.
7: Meron po akong katanungan para sa prosecution.
10: Hmm.
7: Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
12: Tama po.
7: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito?
10: Mm.
7: Di ba po kasinungalingan?
12: This is a hypothetical question.
10: Apo. So wala siya mo kwan?
12: We're not referring to any particular witness?
7: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
12: Your Honor?
7: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan.
10: Ay sagsagbat ko pa na human. Ikaw ba, Luis?
7: Napaka-lukot po sa amin.
10: Tanawahan. Sagbat man. Kanit sa kasamang Gerald, ha? Kanit sa akin, ha? Tanang ka kasamang Nestor nga, wapagani mahuman makasama og istorya si Senador Rubin Padilla. Di ni sagbat man sa di nabuyagan, hino. isog sa ni si Juan, isog sa Senador Rubin Padilla ba? Nonagod na ka nang iahanggi pangutana. Juan ko na ka nang lead prosecutor o niya abugada. Ha? Siya hinoon judge, hinoon siya. Mas labaw siya kaysa may judge. Muna nga, kanang na ang pangutana ni anak kasamang Nestor, ay, tubag man ko na human, ha? Gibuya, gibadlong ni... ha? Akadiyot sa kasamang Gerald, ha? Kaya maningabuhi sa tagamay, ato sa paningabuhi sa tagamay, ha? Kaya kat... ang ato de magkasama nga makigsuna nga dunay type 2 nga diabetes sa katong mga diabeticon katong dunay mga kanan diabetes dia or katong adunay mga nailhan nga dunay diabetes ingna nga pa imna sila og life extension vitamin D3 ang atong life extension vitamin D3 mga kasama may kini sumagisuna nga dunay diabetes diha o di ang pag-inom ani tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw pananglitan na dili kay dako ang budget pwede ra sad og 3 usa humag pamahaw duha sumag panihapon. Ang ato ang life extension vitamin D3 makasama pwede sad nga mo inom kadto nga mga kagsuuna na to nga white diabetes para pang maintenance lang no maka pang maintenance lang para dili magkasakit og diabetes og malikay sa uban nga mga sakit ha ang pwede sad duha lang no usas buntag usa sa gabi ang pag-inom sa life extension vitamin D3 ang life extension vitamin D3 makasama gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor high quality lembyo potent formulation gikan sa USA onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki ana kanindot sa tuang nga life extension vitamin D3 mga kasama kay mapalit na ninyo sa ilang mga clinic and pharmacy diri sa Dakbaya Sugbo nasa may Cebu Doc building Boyon sa Esminia Boulevard Cebu City dito sa Konsolasyon nasa Atbang Jalibis Konsolasyon Konsolasyon pa dong kasod sa merkado na diha ang ilang clinic mga kasama, nasa diha ang ilang pharmacy. Onya dito sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Nakanindot sa diha nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Aso mo na ha, tumakingsunan itong mga pinanggan tigpaminaw. Basta doon na gani diabetes, doon na gani mga diabetikon, gani Life Extension Vitamin D3 na gita. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usap niyo sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, tumalikan makasama si Senador Rubin Padilla o si kanang naang Congresswoman Gerville Luistro, ang lead prosecutor. Ha? Okay, gikuan sa in-town. Oy, nasupalpal in-town siya. Kaluoy town po ni Luistro. Okay, itong paminahon ka sa mga Jilal. Sige, sige, sige. Wait, kami.
7: Ibinigay na apidabit na nabahiran dito po ah, sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
10: Uh-huh.
7: February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po,
10: So,
7: ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po, sinungaling?
12: May I answer, Your Honor?
7: Opo, opo.
10: Sige.
12: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
7: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali? Natawagin
10: yes or no, tama o mali?
7: Ang taong iba-iba ang sinasabi.
12: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
7: Mr. Presiding Officer.
10: Di gyud sa mo tubag og yes or no ba, ha?
7: Simpleng tanong lang po.
10: Simpleng tanong.
11: The lead prosecutor may...
10: Sa may pangutana niya, kaya ha?
11: A different characterization.
10: So, ang pangutana niya, ang mo pangutana makasama ang presiding judge na kay Kwanman, kanang na ang pangutana si Senador Rubin Padilla nga, ang usa ka tao ba nga maglain-lain ang iyahang istorya? Lain karon, lain unya, ha? Lain-lain ang iyang testimony, wala magkatukma. Matawag ba nga bakakon? Matawag ba nga dili kasaligan? Ha? Si Luistro, wala makakuan, wala siya mo, ha? Ingon nga, tama o mali? Sa Your Honor, Your Honor, First Honor. Ato padayonon ha kay si Senador Chis Escudero asipra ang presiding judge. May mangutana na itong tiwason ka sa man Geralbe.
11: If I'm asked by the good Senator Judge, you disagree or agree with the statement
12: Honor,
11: of the Honorable Senator Judge Padilla? Feel free to say no or yes, counsel.
12: Kagalang-galang ng mga Senator Judges at sa atin pong
10: mga sa mo yes or no?
12: Bayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla, ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonyo ng witness.
10: Pwede na pagkataas sa iyan tumag, yes or no, rumagi pangayo.
11: The response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
12: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
11: Sa pangkalahatan,
12: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
11: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
12: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
7: Thank you. Maraming salamat po. Aming ginoong tagapamahala po.
11: Senator Judge Padilla.
10: Ah, tanawa ha, kanay sa tanawa ha.
7: Pati po.
10: Ah, sumuna nga kanang naangan ni Kwan in town, ha? Muto nga giusap og pangutana, si Kwan nalay nangutana. Ang Presiding Judge nalay nangutana. Ang aningon niya, kanang palitan og maglainlain og istorya ang kanabang tao. Ha? Dili siya mo tubag sa yes or no categorically kay maipit man sila sa ilang gi kuha nga affidavit nga gipresentar sa ilang witness. Nga kato si Arturo Las Cañas. Ha? Nga mo ay gidalang affidavit ito sa NBI kay kato si Las Cañas. Medyo may paka ambot ka ni matod ba si Dad Robin Padilla may paka butputon puto gamay. Ah, si Luis Tromoraha yung tinlog si Cordapiang yun, ha? Ha, sakto na yung mga kasamantes, Barliso, Caballero, ha? So muna, Senador Rubin Padilla, ganiha mga kasama, nakakuan yun siya, eh? Ha, nakapunto siya mga kasama, ha, nakapunto sa ganiha, si Luis Tro, nakakuan in town, ha? Nakatilaw in town si Luis Tro oga. Ah, medyo nakuan na po si Luis Tro. At okay, so nakaanangutanan ni mo, diligod abogado, pero doon ay punto, Senador Rubin. Ha? Doon na sa punto, unsa may punto nga kanang inyong gikuha nga open source. Ha? Open source man to sila skunyas nga mo i-presentar sa ilang witness nga wa gani pirma. Ha? Wa gani notaryo. Ha? Nga matod pa, dili to kasaligan. Kay ang istorya ato lain karon og lain poy ugma, lai unya. Unya imo nang dadon dia isip nga mo ipadala nimo sa imong witness. So ang ilaha makasama nga kanang naang ha ang ilaha kasamang Nestor nga defense team porti bungkaga oy ha buda bungkag murag lampinig makasama na bungkag jojo euphoria maing gabi ni mo dia ha may matod pa niya nga may paslito lapid kay tawhay pa dito sa kwan ha aha si kasamang jojo euphoria na minaw na to sad kasamang silver reformado Phil Lucy Elevera si Janine Bunet, naminaw na to, si Winnie Martin, naminaw sa Henry Casilla Hueco, og si Benson Reyes, naminaw na to, makanosbleed po di ay ang Tagalog nga pangutan na kasama, maog yun, ha? Aniya, untop na makasamang alas 12, no? Aniya, ugma puhon na lang sad kay... kananaang daghan patagisgutan sa dugma puhon makasama ha kasaon nga wa naman ta igong oras pagbren sa tulumanon salamat kay sa inyong pagpakiguban sana mga naminaw na to ha tangin lang sa dugma puhon ato ning isgutag balik makasama okay sa ngalan na lang sa kinitong pwersa DIY experiment si Bogaw Andres Masin kontrol si kasama nga Nisor Romesilio ganiya kasamang or si kasamang Gerard Albios si Rispika Slawak si kasamang Rubil Boyser aton chief technician Alan Tardo Oliver Atis dito sa transmitter site. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Si Miraluna Batukan sa din na minaw na to si Victor Villa Gonzalo. Ako so gayo ako direk kasamang Benji. Salamat kayo si Ninita Tagapan Edward Ibarula o si John Lex Sumbilon. Ako na yung boss ngalagad sa kahanginan yung radio man Benji Olpos ng Hian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan. Sa tanan dapit o sa tanan nga panahon, Tatak RMM.
13: Straight to the point.
14: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.

0: Ako na yung boss ng alagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Langian. Ang manamilit kayo pinag-ispag-ingon ang Diyos mag-auban kaya natong tanan. Sa tanan dapit o sa tanan nga panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
2: Iron

0: maayong morning mga kapanyawan. Adlong Webes na Pizza 23 na buwan sa Hulyo tuwing 2026. Laing episode na usap sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Kining tanan, natod ka na ito sa Said Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, umang balatiyan sa kidney, Said Celebrity Beauty Kojic, Sobong ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mag-uba na usap ta mga kapanyawan, taliwanin pag-usap-usap sa panahon, nauso na usap ang ubo, hilana at sipon, sakit sa tutunlan, uguban pang sakit sa lawas. Ako manghinaot mga kapanyawan nga anaamos kapiskay sa inyo ang panlawas karon ha. Basta ayaw lang gid kalimot pag-inom sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Kugon nga pulos epektibo ug safe sa atong lawas. Malayo pa ta sa sakit. Dili man gyud malikayan mga kapanyawan nga masakpan ta sa pislango apan hinumdumi kanunay nga mas importante ang pagkatiman sa lawas aron dili ta mapalyar. Sa milabay na tong episode mga kapanyawan, ang isgot ta kabahin sa Gabon. Partikular na ang dahon sa Gabon nga daghan man di ay kaayog benepisyo sa atong lawas mga kapanyawan. Karong adlaw ato kinipadayon kay doon na pa'y mga benepisyo sa lawas nga angay pa na tong sayran kabahin na ining dahon sa Gabon. Ang dahon sa Gabon o sambong mga kapanyawan, dungay nang gigamit isip tambal o alternatibo nga remedyo sa nagkadayang balatian sa lawas. Inisamas paglain sa tiyan o pagdayariya, isip natural diuretic, mahimong makaayo ang dahon sa Gabon sa urinary tract o bladder infections. Maayo sa bang sambong sa panakit sa ulo o hilanat. Maayo sa oral conditions sama sa panakit sa gipon o gum infection. Mahimong treatment usab sa bation sa matag babae kadabuan ang menstrual pain o ubang kondisyon nga may kalabutan sa menstruation o kadabuan nga bisita sa mga babae. Makatabang usab ang dahon sa Gabon batok sa high blood pressure. Sigun sa mga pagtuon mga panyawan, ang dahon sa Gabon maayo kini pagpamino sa high blood pressure sa natural nga paagi tungod sa iyang diuretic actions. Apadatong klaruhon mga kapanyawan, walay bisan unsa ang pagtuon nga makapamatuod nga ang dahon sa Gabon mopaubos bagyod sa blood pressure sa usa ka tawo. Takong nasabtan lang mga kapanyawan no, dili gyud hingpit mawagtang ang blood pressure. Apan gipasabot kita nga ang Gabon at least makatabang sa pag-us-us sa BP. Karon ang pangutana, Radio Man Marisa, unsa on man di ay paggamit ang Gabon o dahon sa Gabon? Unsa ang mga pamaagi aron makatilaw mi sa kaepektibo niini ug ang mga benepisyo sa kalawasan? Atong tubagon ang inyong pangutana mga kapanyawan, uman lang niini pipila ka mga hinumdum.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Danny Dixie mo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus.
4: Nataki ko. Kung sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay ugitulob na ko. Kuhan man siya ka na humupong mo siya gmayo. Inaim naman po na ko Said Panyawan with Magustin every meal. Dantan o mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na kong mote. Danilo Dixie mo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
5: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Said Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Said Marketing.
6: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Said Panyawan Coffee Mix.
7: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila.

0: Pahina. Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Zed Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory po. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Balikta sa itong programa, mga kapanyawan, atong naseiran nga ang mga individual nga dunay allergies, mahimo makasidati o skin irritation o allergic reactions, maog kiniangay bantayan, mga kapanyawan. Kay unta ang atong yunahaw na nga kayuhan sa tanan, maghatag og mga benepisyo sa itong lawas, makadaot man hinuon. Mas maayo kon magpakonsulta kanunay sa doktor o sa ka-healthcare professional sa dili pamuhulip sa standard medical treatments, ilabi na alang sa mga adunay severe kidney issues o high blood pressure. Ako, mga kapanyawan, share lang ko gamay. Matagigayon nga doon ako'y ubo. Gawas nga gainom ko aning side panyawan herbal capsule plus mangustin. Nakasuway sab ko paglaga o pagpabukal ning ining dahon sa gabon. Daghan kaayo og ingon niini nga tanong manggod ang balay sa kuing agaw. Mauna ato mi at to resa mi mangayo niya kung magkinahanglan mi ani. Doon na bayay alibyo yun, mga kapanyawan, sa tinuod lang. Ang gabon siya manggod o kiningi pabukalan nga mga dahon sa gabon. Lami kayo hinguson ang asugikan sa nagbukal pa nga mga dahon ng tubig ni ini. Makaluag sa ilong, ilabi na akong doon na kay sipon, tungod sa sama o eucalyptus nga baho ni ini. Samot na akong higupon ang tsa nga ginamagikan sa dahon sa gabon. Tungod kay muhagot, munotsuhot ang kalami sa gipabukalan ni mga dahon sa gabon, dinhi sa atong tutunlan o makapaluag sab kini sa gahi na tong ubo. Makapaluag usab sa dughan. Gawas niini, mga kapanyawan, mutuo mog sa dili, nagsakit naman sab og sugod ning akong tuhod. Ako usab gisuwayan ang paghaplak og binukalan ng mga dahon sa gabon. Ilabi na sa ako ang tuo nga bahin nga tuhod. Dili man gyud mawagtang dayon ang sakit, mga kapanyawan, apan dunay alibyo sang dili na kaayo mabatyagan ang sakit. Kuman ako giaplayan atong external treatment sa gabon. Wala naman tayong igong oras, mga kapanyawan. Doon na ba mo'y nakatunan sa atong isgutan karon sa atong programa, ang kasika sa Kabuntagon? O bisan sa naglabay na itong episode nga nag-isguta bahin sa Gabon? Mahinaot ko, mga kapanyawan, ha, nga doon na mo'y napupo nga patulunan nga mahimong ma-apply na ito sa atong kinabuhi aron pabiling himsog ang atong kalawasan. Dagang salamat sa inyong paggahin og panahon kana ako, mga kapanyawan, hangtod sa sunod higayon. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies, mayo buntag ug amping ta kanunay.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Zed Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang giyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Nagdala og dakong papel sa atong kahimsog og panagway ang saktong pag-atiman sa panit. Kung gusto nimo og saktong partner sa pag-atiman sa imong skin, gamita ang Zed Celebrity Kojic Soap. Ang Zed Celebrity Kojic Soap dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract og vitamin E. Tanggalon ni ini ang acne, pimples og dark spots sa atong panit. Duna pay antibacterial og antifungal properties. So safe kining gamiton everyday sa bisan unsa nga skin type.

0: Mga kapanyawan, ania na ang hugiyawan sa Sipanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugiyawan sa Sipanyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John. Alang sa hugiyawan sa Sipanyawan.
1: Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa tuag tulumanon ang hugyawan sa Sipanyawan. Tulumanon hatod ka nato sa Sed Marketing ang tighimog tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal. Nga na pamatud ang makatabang gayunog dako sa atong kalawasan. Pinaagi kini sa mga produkto or shall we say mga ingredients. Ilabi na gayun kining panyawan herb. Nga na pamatud ang kining panyawan overall cure all ang tabang nini. No? Bisag unsang amartang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangkap nga diin mao kini ang maghatag og pagtubag sa mga bisan unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Pero sama sa nandan, kauban gyapon nato kining atong partner sa atong health, si Sir John. Sir John, maso ka maayong adlaw diha kanimo.
2: Yes, maayong adlaw ni ba Sir Rick Mills, tanan ato nga tipinaw, kumusta ka buta.
1: Sa ato ang mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan, naghahatag o nagatanyag, kayuhan, alang sa ato ang mga kaisunan, labi na ito mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kining atong lawas, mga igalag isuon, posible kining mataptan o mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita, nagakumpiyansa, naghahatag kita o pagsalig no? Sa ato ang kalawasan, liban na kung maayo pa itong kahimsog. Bueno, mga igalag, so on, sama sa naandan ang ato ang mga topic karong mga panahon mga kining pagpamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod mangod sa kadugayon na sa panahon no, na hantod karon nga ginatuhuan lang gyapon nato. Sama aning ginaingon nila Sir John nga kung panangritan ikaw na kay paghilanat or giubo ba ka og sipon, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig no. Usa pud kini sa mga matawag po nato nga angayan natong tagaan og pagtagad. Tinuod ba na Sir John nga kung maot ang ginhawa di ta moinom og bugnaw nga tubig kay mas makadugang na hinuon kadaot, ilabi na kung kita giubo og gisipon, gihilantan o baka doon na kita trangkaso or kalintura. Kaya ito ang kunog pagpahibalo or paghatag o katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
2: Kaya no, umuingon ta kung sa bagay hinungdan nga nung giubo o hilantan o na sore throat, no? Ang usa ka tao, ang pag-inom sa bugnaw tubig, dili kini mao ang hinungdan ni ana. No? So, ang isa sa mga pwede na itong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw, sa lang na, sa ka, suma, kanang maka-irritate, no? Maka-pakatol no? Sa ito ang tutunlan. No? Tungod kay ang bugnaw, siyempre, no? Nabawnan ka ng haras na imong pamati, no? Imong tutunlan, yung inan pa rin imong bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat no sa imong tutunlan. Apan dili kini mao sa imong gunay mga misconception no ang ato ang tao no na minaw kasi no tungod sa pag-inom niya sa bugnaw mao hinungdan kanong giubo siya o anong gilantan siya tungod sa ubo si pon no o nagkarat ang iyang tutunlan. Balikon ako ang kining pag-inom sa bugnaw ng tubig no kinaawag pang Japon nato ang ato ang mga kaisunan no pagbas nga aduna sila yung debate nga ubo no nga dili sila mo inom og bugnaw tungod kay ang rason lamang niini is kining maka-irritate ni siya makapakatol og samot no sa ato ang tutunlan so mo nang mas ginahinglan nato sila nga mas mahayo kung inom kag maligamgam or hot water no mo ni ang yang inom o bisan nga ni tap water lang basta daghan water no aron nga mas ma sa batawagan na, mas malimpyuhan niya ang iyang tutunlan gikan sa katong nagbilit ng mga problema. So, inana ang ito ang pagtanaw niya na apan kung sa pagtuon nga ining bugnaw ng tubig mo ay hinungdan, no? Ubay-ubay ka mga rason na sa rik, no? So, pwede na siyang virus, pwedeng bacterial, no? Pwedeng dust, no? Pwedeng, sa batawagan na, anong allergic reaction, no? So, kana no ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnaw ng tubig so gusto nato na klaro no ang thin line niya na sa tanan nato mga tigpaminaw na wabot ta nag-auhag, no? Nga mulinom sa pugnaw kay upira. Ang ato ang ginapasabot ninhi is ang rason, no? Kung ano ang tao nga giubos siya, ya, dili na tungod kay ininom sa pugnaw tubig, tungod kay na-facilitate lang, no? Na-facilitate sa pag-inom sa tubig ng bugnaw. Apan, inahanglan nga, yatong dawaton nga adunay mga kagaw nga mauy ugat yun nga hinungdan nga nung ang tao makasinati sa pag-ubo, no? Pagsipon, pagkatul sa yung tutunlan, no? Bronchitis, no? Kana siya, sir.
1: Okay. So, ano sa katong mga kaigsuunan nato diya karon nga nagtuong pananglitan ang atuang bugnaw tubig, no? Mo isa sa mga hinungdan nga kita musamot, no? Timani lang nga ang colds, cause kini siya sa mga viruses o dili gumikan sa cold drinks, no? Ang sipon, ubo, hilana, tug, trangkaso, mga viruses kini siya o dili gikan sa ato ang mga bugnaw ng mga beverage. Ang hinungdan nga nung ma-irritate at ang throat o usap makaangkon kita ang mga pag-ubo, pag-hilana, tug, pag-trangkaso. So, alam sa kanto mga kaisuna nato diya, kanos mayang pahinoon nga mainom kag bugnaw ng tubig para mas makatabang kini sa imuhang kalawasan. Gumikan kay kini bugnaw ng tubig, naman na siya'y paghatag po o pagpakubos sa temperatura ni mo sa imuhang lawas and of course pagtabang nga ma-relieve ang imuhang kauhawon. So, nindot rapod gihapon ang pagtabang sa atuang bugnaw ng tubig sa ato mga kalawasan. So, again, among gina auhag ang uban, ang katawhan nga kung panalita na doon ay hilanat o baka sipon, trangkaso, ana, no? Mas maayo po nga mag-inom og tubig yun kaya para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course, alang sa pag-angkon o hinagiban, batok sa mga balatian, ang said panyawan plus mga igalagi suon, usa kini siya sa mga makatabang o dako. Alang sa tuang paghatag og alibyo, no, sa mga balatian. Kaya ang said panyawan plus with mangosteen sa kaning kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab panyawan herb nga napamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan labi na kung kita panalitan aduna kitay mga kaning ginatawag nato nga mga usual, no. Sa timan ito mga igaligso na kaning ubo, sipon, hilana, trangkaso dili kini siya mga balatian. Mga reaksyon kini sa tong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa ato ang respiratory system nga mo'y makahatag ka na itong problema sa itong paglawas. Kaya kanina itong lawas na mga na siya'y proper defense, no, na siya'y white blood cells, na immune system na ito. Nga mo'y itong primary nga mga defense sa itong kalawasan para mapugnan nga dili kita mataptan sa mga nagkalaing-laing mga balatian. And of course, kung masudlan kita, at least natay pagtabang mapugnan na ito nga dili kani mo daos sa itong panglawas. Bueno mga igalang igsoon sa masananda, nagpasalamat ang ko sa atuang igsoon Sir John alang sa paghatag ka na ito og mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kay sa kaigayunan nga nagkauban na po kita nining atong tulumanon karon o ginautong ta nga itong mga viewers and listeners na nagpunakatunan sa atuang tulumanon.
2: Yes, salamat kay Sir Rick sa another chance po rin. Tapran, pag-iantong sila sa pag-subaybay na itong programa.
1: Sa itong mga kaisunan diyan, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas ni Manny Kanunay, nga isuon, nga doon na ipagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing. Ilabi na ganyan ka itong said panyawan plus mangosteen. Ilabi na kung ikaw doon na hilanat, trangkaso, sipon, ubo. And of course, doon na po kita yung said panyawan with garlic nga napamatutan nga maayo kini alang sa mga kaisunan na itong adunay problema sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. Aduna po kita yung said kogon nga napamatutan nga kining said kogon makatabang po kini alang sa itong mga kaisunan na itong adunay problema sa itong pag-ihi, mga problema sa itong prostate o guban pang mga parts sa itong lawas, no. And of course, ang itong liniment ay kalimti ang said liniment oil o sa mga itong kape, ang said panyawan coffee mix. Kini si Mr. Panyawan nagingon, kung aduna magali kay mga ginapanghambin pa niya ang mga problema sa panglawas, timani kanunay nga makatabang ang mga produktong herbal sa said marketing. Gumikan kay ang said marketing ang tuyog tumong maula mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.
0: Pinoy inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa St. Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa St. Marketing, ang St. Panyawan Plus Mangosteen, St. Panyawan with Garlic, St. Kogon Herbal Capsule, St. Liniment Oil, St. Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga St. Celebrity Beauty Soap ug St. Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa St. Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglangyay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tananin ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Nationwide!
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart.
7: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to,
7: tanggaling galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan.

0: ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
10: Philippine Standard Time alas 4.43.
11: Headlines. Karon.
10: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Senate Impeachment Court mupatawag og duha ka mga kanhi land bank managers karong Hulyo 29 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
12: Officer Senator Chis Escudero ni awal sa Defense of Prosecution Team pagbutang og spokesperson.
10: Samtang Senador Ronan Rodante Marcolita ni plead not guilty sa mga getubang nining kaso sa Sanigan Bayan.
12: Vice Presidente Sara Duterte o Senador Bongo naguna sa 2028 Presidential o Vice Presidential Survey sa Pulse Asia.
10: Landslide, oy. Samtang sa mga balitang lokal kung siyo sunod sa Sugbo, nangayon na og listahan sa ginaganon sa mga traffic violators sa Dakbayan na napasakaan og kaso ngadto sa hukmanan.
12: Mandawi City mulusad sa labing unang LGU Mental Health Hotline sa Visayas sa Setyembre.
10: Paritagawa sa nasod, U.S. Secretary of State Marco Rubio dibutyag andam gihapon ng Amerika pag-negotiate bahin sa krisis sa Iran.
12: Sa negosyo sa ka-transport group na nawagan og 23 pesos ng minimum ng aplitihan ingon man pagbasura sa tanang oil taxes.
11: Headlines karon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila

0: Ed Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay, Pilipinas!
1: Tungkol na mga mahinong danon,
2: kinilaw
1: ng radyo.
2: Unang balita!
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayra.
2: Karayanin mo madugan.
1: Una sa radyo.
2: Una sa balita.
0: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na!
0: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaro may galang Huwebes. Pizza 23 na may galang sa buwan sa Hulyo tuwing 2023 o 26. Sangan sa kinitubog ang paro sa Salo HP. Aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
2: Sangan ni Radyo Man Ken Galilea, kininyo Radyo Man Marisa Abadie.
1: Ako sa inyo Radyo Man Arlo Samante, hantot kami ka na sa Resay, Santac na sa Butang. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Nagbuntag, sungo ka, Bisaya ng Mindanao, na inapod ganda may ka na sa Tunga Paparikuman. Nag-inout kami nga kapos kapis kayo kamayan. Adlaw ka na may galang Huwebes! Huwebes ron, Huwebes! Ugma, Birnes na, Birnes! Excited pa man ta may galang sa Sabado. Oh, excited kita mabot may galang Sabado. Ah, aron nga makapahuway. Ang uban may galang excited nga mag 15. Mag 31 na eh, 31. Kay things will do. Kami may galang, excited may magsabando eh. Kami kay katugo eh. may buntag sa atong mga kaiksunan, dali sa atong sunan sa Sugbo, sa atong mga salingan ng mga nakmayan, nakmay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakmayan sa Bugo, sa atong mga kasikmit ng mga probinsya, sa pero mga probinsya Sug o mga kasikmit na ito may gala sa probinsya Sugbo. Ha, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Leyte, Biliran, Samar, Leyte. Mga may gala mga probinsya nga naaming gala sa Central Visayas o sa Visayas Region. Ngayon nga ito may gala sa Leyte. Ngayon nga ito may gala sa Iloilo. Western Visayas, Negros Island Region. Pilaman ni ka-region may galang Visayas. 1, 2, 3, 4, 4 ka-region. Mana ang naglangko may gala sa Visayas. Magbuntag, magbuntag. Sa maabot sa itong Sibya, may gala sa Liway HP. Aramin sa buong magbuntag. Napinanipita sa may Mindanao area. Pitikusuga na ito niya may gala. Napinanipita sa may Misamis Oriental. Naglanog-lanog ta niya napita. Og diha sa may Bukid Noon area. Naglatas-latas may ganatong tingog sa kapunaw-punawan din ha. Namin na po na nanipita sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur. Napingon nga ito may gana sa Surigao. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Nga, General Santos City, abot pa tayo ito may gana ha. Inalik akusong itong signal matang buntag. Huwag makakuan, huwag makabamag. may buntag sa mga nanay, galing orasan, naminawag namin at namati na sa itong katulungan ng unang radyo ng balita. Naminamay gala sa mga nanay, nga nanaroon sila tagstag sa kamang kusina. Nari kay Sikay na, salamat sa inyong pagpanayon na mo karong buntag sa inyong tagsatag sa kamang panimalay, ha? Huwag gihimo ninyong orasan, gihimo ninyong taknaan. Sabi na po sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers. Naraba sila ay gisugyot may gala nganto sa LTFRB nga sakaan ang ilahang pliti. Patag 23 pesos na may gala ang ilahang gisugyot nga pagplitihan. Tumikan Megala sa pagkakanunay ng pagsaka sa presos krudo. Dinhi Megala sa Pilipinas. Kita naman saan Megala dari sa Pilipinas, mo yung mahal-mahal siguro ang atong presos krudo. Ang uban nga mga nasod, Megala, murag di man kayo mahal, no? Wala nga ang mga drivers, labi na sa mga public utility na jeepneys, bus, mga grabe nga naapiktuhan ni Megala, o taxi. Mga TNVS, mga na sila ang grabe nga naapiktuhan sa pagsaka, Megala, sa presyo sa produktong petrolyo. Ang ilahang kilitaan kinito, Megala, nga muuli silang balay, makapalit pa sila, Megala, pila kakilo nga bugas, karon tago sa kakilo na lang. Wala nga problema ang kayo. Magpangawat in town ang driver Megala Gabot sa balay. Inig at tumod mga higala, turnover sila hangkita. So sa kadlaw silang mga asawa. Yun lang paigo ilan eh. Imbis mukha og humba Megala sa inahang pamahaw. Pwede to sa gawas. Kao nagpansit ang munggo sa alam sa nang humba-humba, kapit ay mahalas. Mahalas, krudo. Pagpuntang po sa itong mga kaigsunan ng panugnas merkado. Mga maestro, mga maestra. Tuoy atong Osaka admin officer na ni Megala sa Osaka Universidad. Bias Kandihay Bohol. Ang napalga na lang Megala ng wala kinabuhi. Human mamising niya itong Domingo sa gabi eh. Ang nakaparat Megala ang responsable, ang suspect sa pagkutlo siyang kinabuhi. Mora po Megala ang iyang pag-umangkon. Pag-umangkon sa pag-agawan. Kaya ang papa aning biktima o ang lula sa suspect iksoon. Pastilan. Kanunggo na Megala ang nagpatay. Dining Osaka admin officer. Okay, arita Megala sa antong answer to win promo. Ah, kagapong adlaw gi-arrain. Gi-arrain sila Megala sa Sadigan Bayan sila si Senator Rodante Marculeta o si Mike Defensor. Sila mga kasong plunder mga kasama. Unsay plead guilty o plead not guilty ang gi-plead nila ni Senator Marculeta o Senator o former congressman Defensor. Unsa man guilty o not guilty? O siya may ilang iplito. Ano man ka dito sa korte mga gala? Basta na kay kaso ako na kay kaso nga. Cyber libel. Ilagabot ni Muntos Korte. Iyon ka nga. Basahan ka sa mong kaso. Pagtanong na ikas judge. Guilty or not guilty? Ano na ikas? Not guilty. O yan. Kaya mo plead guilty ka dito na. Diretso ka ka. Diretso ka bilanggo. Ano na ito? Hiringong ganito. Plead guilty. Ala, tumag. Onsay, gi-plead nila ni Marculeta o ni Defensor. Dito may kala sa Digan Bayan. Guilty or not guilty? Ang atong mechanics. Atong mechanics ha. Kailangan na naka-follow, naka-share o naka-follow, naka-like. Sa Facebook page sa DYHP Aramen Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Manyo kung niya naka-share siya ka sa itong programa Karabuntanga mga kasama. Kung wag ka makasunod aning itong mechanics, di ka na o... di ka na o. Kinahanglan naka-follow o naka-like sa DYHP Aramen Cebu nga Facebook page o kang Atty. Rufil Fernandez Manyo kung niya Karabuntanga naka-share sa Megala sa itong program. Okay. Alam, tumag lang muna, Megala. Hantod sa 5. Kaya ito rin i-raffle ka rin tataon. Sa lipat, sa check, Megala sa kasamang Jesse Samampong. Gikan sa namatangan ka ng orasa sa itong market report.
0: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse. Good morning, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning! O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga prutas rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Papaya, 50 kilo. Lansunis, 50 ngadto sa 60 kilo. Apple, jis ang buhok. Orange, jis ang buhok. Pinya, 70 kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 50 kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 kilo. Lakatan, 50 ngadto sa 75 kilo. Grapes, 160 kilo. Mangustin, usagatos ang kilo. Avocado, 70 ngadto sa usagatos ang kilo. Dragon fruit, 180 kilo. Rambutan, 80 kilo. Red and green apple, 35 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Durian, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyuman. GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: At sa labag sa mga Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Dari ko na sa karon sa Kabuntagon. Idermati may gala ang presyo sa mga nagunang prutas. Dari may gala sa kamerkanuhan. Magkasama ito, i-check ang tataon ng pag-aasa. Ato sa iron ang lakad sa panahon. Nanigura sa karon sa kabuntago ng mga kaigsunan. Labi na kay kagahapon, nakasanati na po tao ng pagbunog sa uwan. Ipinakabain may gala sa Metro Cebu ang nagbaha. Ngayon, dito mga higalas Mandawi, Talisay, dari sa sunod sa Sugbo. Perting baha mga higala. Naghangga mga napit may gala ang nitubo ang tubig sa sapa. Isoyla mga higalang tubig. Diretso may galang atos karsada. Muna nga apiktado kayo ng atong dagan sa trapiko kagahapon sa hapon. Una na pagkahapon na, grabe ang pagbunog sa uwan. Tanggong ang uban may gala sa ilahang mga trabahoan. Atong nga may mga sakinan. Ang atong nga mga dunay mga sakinan, ni lusob yung may galas baha. Ang problema ni Ron, basikon niya mga daot ay mga sakinan din ha. At sa check may gala pag-asa gikan sa ODUST pag-asa di UST Visayas sa nasto din niya mga gala
0: TYHP una sa lahat weather update
1: nasto din niya karon si Ana Dumdum sa pag-asa di UST Visayas sayron talaga sa panahon karong adlaw. Ma'am Ana, may buntag.
5: Yes, may buntag sir, may buntag sa tanang team kami na mo kitang weather update. Sa samtangan, ang bagyo nga tagi na monitor nga isa ka tropical depression gingon ng Kinitya po na sa may 950 kilometers silangan sa Central Luzon. Adon na kini maximum sustained winds ng 45 kilometers per hour daw sentro plus sinas mabot o 55 kilometers per hour. Nagalip kini pa west-northwestward sa gikusgoon nga 20 kilometers per hour. And sa laing bahin ang hangin ng bagat o southwest monsoon nag-apekta sa Mindanao o sa mga kapambahin sa dakong sa atong nasod na kapatid sa Bisayaan. Kung tungkol sa inyong habagat, kasi sa Central Bisayas, baka sa nakita pangatong kalangitan nga doon at chance ni mga pag-ulan ng mga thunderstorms. Sa hangin ng sa kalagatan, inangat sa kasarangan hangin sa umaga pasalabi sa Tibok Bisayaan, kalagatan malinaw na sa kasarangan ang pagbalon. And there is a buwat ng kalagatan na ay pagtaob alas 4 sa kabuntagon, munas alas 12.34 sa Udto niya. At sa forecast na sa 26 to 32 degrees Celsius, kung adlaw mo sila o niya na 5.32 sa Kabuntangon. Makulat ang latest weather update, kini si Ana Dumdum, maayo buntag, dagat
1: lang. Salam. Ma'am, Ana, usap yung ngaan sa Baguio, ma'am, ang tropical depression?
5: Kuan siya sa tropical depression, Quiapo, yung kapangalan.
1: Quiapo? Q?
5: Quiapo. K-I-Y-A-P-O.
1: Ah, okay. Quiapo. Quiapo. Salamat kay Ma'am Ana. May butag.
5: Spencer.
1: Si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa ni USTV Sayas.
0: YHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Nadin po may gala. Ito nga, Quiapo. Abin na kong Q. Quiapo. Bagyong Quiapo na may gala. Ang katong low pressure area nga naa sa 1,000 kaniadto, 1,200 kilometers per delto sa may east of Luzon. Naroon nahimo ng tropical depression. Ang nga niya Quiapo. Quiapo. Quiapo. Wala may gala ang atong lakad sa panahon. Ato si Check Megala sa kasamang Jane Gallardo. Damay lang, kasamang Jane. Paguna gawin sa gawas, wapay pagtutaliksik karong ka mga orasa. Kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane. Kasamang Jane.
6: Yes, kasamang Arno. Good morning. O kasamang Marisa. So, nakakaroon din ni sa may Stereo Street. Kasamang Arno. Rehabit sa atong kapitol. Medyo organic dito ang dalawang doon ka sa mga Arnold na mula rin DE. Kaya dali raman tayo nakauga ka sa mga Arnold. DE, puting kasuga o bulok sa uwan nga nakasinasi gitag pagbaha po sa pipila kabahin na rin bakbayan sa sugbo ka sa mga Arnold. Pero karon ang atong kadalanan na kaya medyo kuan na kayo ka ng hawan nga uga na pagka sa mga Arnold. Wala na po tayo na sinati ng mga pagpanaligsik karong mga orasa nga medyo hayag na po ang atuang kalangitan na karong mga takna ka sa mga Arnold. Pero maulay din na bigla po ang kakumpiyansaan kaya kasagaran rabaan uwan ka sa mga Arnold kaya diri mo dumdum sa mga udto o ari na sa hapon.
1: Correct. Oh, murag mo dumdum siya kahapon, no? Udto hapon?
6: Udto. Udto ka sa mga Arnold. Kasagaran din. Ari mo sa mga udto. Mga alauna ka sa mga Arnold.
1: Alauna, alas dos. Oo.
6: Oh, yung una lang dos, mungit-mit nagsugod itong atong kalibot niya. Dili magdugay, mubuwa, mubunok din ang uwan niya. Niya kagapon, kaya duwagit na ugto niya, likuan kong pagkagabiin, tubag ko na yung pagkagabiin sa mga Arnold. So, mo na, makasinasin niya kung nagpag-uwan-uwan, pero karoon na hindi ko sa mga Arnold, wala, wala na tayo nakuhan niya, di siya niya, pagkagaligsit, pero mga orasa, nagaga na po tayo nakita, linis kong kagalama, no? Mga mga nagyangi sa mga orasa pa sa mga Arnold, ya, mag-amping niya hapon ka kanina ay sa dalang, labi na din araw niya, kung uwan ka sa mga Arnold, magkalit ng uwan, mag-amping ka sa ato ang pagbiyahe, kaya dinitabi ko na, labi na din na lingaw, mag-alugod ka sa pasadaga at pagkusog, ya. Pero mauna, mag-amping ganun na ay para po makauli o safe ka sa mga Arnold. Tumuhatag ya kung tagduga ng pagkagat sa mga nahitabo o panghitabo sa atong palibot. Ilagay-lagay din niya ang dakwayan sa sumbo ka sa mga Arnold, matagkaroon o bunya. Nagigyan nilang gari sa mga dapit. Ako ng inyong Rajuman, Jane Gallardo, DYH, sa top, Arman.
0: Radyo mo, nationwide. YHPRM. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Okay! Arit na may gala sa tong winner sa tong answer to win promo, Karabutaga. Naghanag na may gala naka-answer, o. Oh. Parang, wagi masipyat ato tingali. Oy! Wagi masipyat ato tingali, yun. Ang atong winner, Karabutaga, sakto yan tumag, not guilty. Plead not guilty. Si Senator Rodante Marculeta o si former congressman Mike Defensor. Haman sila mag-ilamang katumang o kasong plunder nga to sa Sanigan Bayan. O niya itong winner ka na Butanga. Congratulations! Sakto! Nakasunod siya may galas ng mechanics. Nakafollow siya may gala o nakalike sa liwa HPRM in Cebu. Nakashare sa itong program. Sa unang radyo ng balita mo si Neri Largo Anali. Anali Neri, ginagin hangana ni Anali Neri. Pero yung gibutang din Neri Largo Anali. Onya, congratulations ma'am, ikaw atong palaran nga mananaog karabuntaga. Onya, palihog lang ko chat sa DYHP Arminsibong Facebook page. Isending mo hanga cellphone number o gang himong kumpleto nga pangalan alang nasa paghatag sa atong GCash sa nga 200 pesos alang nimo sa imong kuan eh pwede nimo ni pamahaw baka palitsud-an bounce bata o pliti padungan to sa eskwelahan. At oras may gala, alas 5:05 na, standby sa dugang ang mga balita human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
12: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
11: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Kito roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
15: Pwede lang ang makakas.
14: So anak ko, 90 na ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Set Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
0: Living Testimonies.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS Life Extension Vitamin D3.
20: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
21: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
22: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pa gyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
23: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
24: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
25: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check-up na ako, nag-100 na lang.
24: DTX 500! Mabali sa mga butika.
23: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Said Living Testimonies.
27: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
28: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
27: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
28: Tining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
26: Living Testimonies.
29: Ahoy! Kidney Care time!
30: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
31: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
32: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
26: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
34: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabang sa atong kinabuhi.
35: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
36: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
37: Mas klaro na ba bisan gabi?
36: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
38: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
26: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
39: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko nun ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, kahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akuntian, sakit kayo, pirmirang butod. Dahil ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga kong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, sus karon na lami na kaya akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo yo gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami yo gayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life extension vitamin D3.
26: Life extension vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kuno siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
0: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karap sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Aprobado sa Senate Impeachment Court ang pag-iisyo ng bagong mga sampina alang sa duha ka mga kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines nga mapatimaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29. Paibaw ko rin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator John Cis Escudero kagahapong adlaw atol sa ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Gibanduan ni ang Clerk of Court pag-isyog sa pinangato ni nilang kanhi Land Bank Show Bolivar Branch Manager Violeta Constantino o kanhi Land Bank Deped Branch Manager Ninita Campuzano. Iraktang ipresentar sila sa House Prosecution Panel sa bang trial aron mo testigo sa Article 1 sa Articles of Impeachment kanihisgot kabahin sa ilegal nga paggamit ni VP Sara sa milyon ka pesos nga pundo sa confidential funds ni ini ngon man sa Department of Education yang siya pa ang kalihim sa mong ahinsya sa gobyerno.
2: Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga pipila sa mga persons of interest sa ahensya nga gialigar nga gikontrata aron patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. ingong pulos active uniform personnel samtang usa ingong membro sa security group ni VP Sara Duterte. Sa pagpadayon sa iyang pagtistigo sa impeachment trial kagahapon, itugan si Matibag nga ang mga persons of interest gialigar nga pulos konektado sa individual nga ingong gihire sa Vice Presidente, pagpatay sa Presidente, sa First Lady o sa kanhi House Speaker nga si Martin Wallace kung mamatay si VP Sara. Nidugang sab kini nga pipila kanila mga uniform personnel na pabilin gayapong aktibo sa serbisyo. Nagtuo sab si Matibag ang ginaganon sa mga persons of interest ni Minos ngadto sa 20 ka tawo kung wala nila gilimitar kini sa gitawag nga Davao Death Squad kung DDS.
4: Samtang isugyot ni President Officer Francis Chis Escudero ngadto sa prosecution og defense panels sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ikonsidera ang pagbutang og bagong mga tigpamaba nga dili kabahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga legal team. Ni pahimangno si Escudero sa duha ka mga habig bahin sa lagda nga nag-restrict sa mga prosecutor, defense counsels og mga witness gikan sa paghimog mga public comments o disclosures nga doon ni kalibigitan sa kaso. Kini man na makamatikod si Escudero nga si Attorney Benjamin J. Tolosa o sa ka-registered counsel alang sa panel of prosecutors o si Attorney Michael Poa kinsa registered usab sa counsel alang sa respondents o puros sila mga tigpamaba. Hinon na ginugang o nidugang ang presiding officer nga ang maong mga abogado na himong careful sab sila nga public statements ginak-acknowledge sab sa duha ka mga habig ang maong sugyot ni Escudero.
2: Samtang sa pikas bahin ni plead not guilty silang Senador Rodente Marcoleta o kani Congressman Mike Defensor ngadto sa Sandigan na Bayan 4th Division alang sa ikatubang nilang mga kaso paglapas sa Presidential Decree kun PD number 46 gilatin sa maong balaod ang pagdili sa mga opisyal sa gobyerno gikan sa pagdawat og private individuals gikan sa bisan unsang pagdawat og regalo alang kanila. Ang gihimong arraignment sa mga opisyal kagahapon nagmarka kini sa formal ng pagsugod sa criminal trial proceedings pag-require sa akusado ng patimaw sa korte, hindi basa ang mga kaso sa wala pa sila mo plead o guilty o not guilty. Si Marcoleta ni plead not guilty usab sa gatubang nga kasong plunder kagahapon sa Sandigan Bayan 3rd Division.
4: Ada 5:21 na. Naguna si Vice Presidente Sara Duterte og Senador Bongo sa gihimong presidential o vice presidential survey sa Pulse Asia. Naguna sab si Senador Robin Hood Parilla o Robin Parilla alang sa senatorial preference ubos sa susamang survey. Ipakita sa resulta nga 49% sa mga respondents ang bubutar kang Duterte alang sa pagka-presidente kung gihimo pa ang eleksyon atol sa adlaw nga survey. Ikaduha nga hanay si Naga City Mayor Lenny Robredo o gabang posibleng nga mga mukandidato sa 2028 elections kasi lang Senador Rafi Tulfo, DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong o MMDA Manager Nicolas Torre. Nakakuha og taas nga boto si Duterte gikan sa Mindanao nga moabot og 87%. Grabiha ani, halos si Ruhan man may galang kontra sa Mindanao. Og sa Visayas nga 53%, samtang siguro gipili nga 27% sa mga respondents alang sa vice presidential preferences ug naguna usab si Parilla alang sa senatorial race nga dunay 48.4%.
2: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, andam na ang ubos Bible oranan alang sa State of the Nation Address konsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipaybaw kini ni House Speaker Faustino Bojidi III. Subay sa pagbintinar nga nagkauyon ang kamara ug ang Office of the President nga himuong simple but dignified ang ikalimang sona sa presidente. Nasayran nga ni appeal si D sa mga opisyal sa kamara paghimo og final run through og inspeksyon sa plenary hall sa kamara. Ningitakda mohaton si PBBM sa iyang ikalimang sona sa Hulyo 27, ingon man sa ubang bahin sa kamara. Nasayran nga lakip sa gihimong pagpangandam, alang sa SONA, mao ang improvement sa house complex, hallways o common areas, ug ang pagtukod og bagong alfresco lounges, alang sa mga membro o mga guests.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Kada itong kapabrigo man, gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamoy mahatag, may kalagdig ng salawas, kaligon sa atong immune system. Aro nga dita, dali nga masakit. Ang original koi herbal capsule, Bumatok ni Miguel sa mga baritian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, subak dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original core magkapasun na parubarang napamatunan kini Miguel ang muparigon sa atong immune system. Di tadali Miguel ang matakbuyan sa bisan unsa gamatang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga sangkap ganarini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original core magkapsula parubar kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original core herbal capsule. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, Southside Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Sarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Baton Leyte. Mahimo sa ninyo Miguel ang mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunhao Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Sarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Sarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Ogzalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
6: Taas bang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, controlled po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Mga kasama, di ginmapunggan nga mutaas na ginatong itong edad. Pailhan na nato ng edara na ta, kaya doon na naman tayo masinati ng mga sakit sa lawas ng kriyanto. Wa na ito ni mabatsyagi sa batanon pata. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit na may galang tangkugo, kay taas na diay may galang itong blood pressure, blood sugar, ug hanap na po may galang itong pananaw. Usahay sakit na itong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ta mga kasama. Unya mapiktuhan, drabagid may galang itong buluhaton sa balay, kina naman tayo ipamati sa lawas. Mauna nga nagkinahanglan tagak ngilngig na maintenance, di pa namang dugay, masagad na ko makasinati o pagpangurog o pagpaminhod may kalabisan sa mga simpleng buluhaton na nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na. Labi na kung dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mangilumanan sa akong pag-maintenance o sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tuod kay dunay kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 ug B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise. Aron parayan ang paglihok, di ba? Maunga pangutan ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang regular na paginom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang tayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinumayo, magka-produce kini mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa indugang pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension vitamin D3. Di na sa iyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o 0917-318-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado gito nga authentic o genuine ka na inyong mapalit ng life extension vitamin D3. Siguraduha gito tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa life extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa life extension vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dali sa gabi, ka na before food ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosop din na sa Life Extension.
4: Oy, samtang nag-apikat na karong buntaga mga kasama ha, aron nga bulagsik o nga makondisyon ta ba. Samtang nga nagdigamotas itong mga buluhaton ni Esbalay, o niya samtang nga parong punta may galam mulakaw karong adlawa. Kailang lantag na kape may galang nga makapalagsik sa itong kalawasan. Nga na apoy beneficyo na makuha na ito may gala sa kape. Di lang kay kape-kape ra. Karang kape may galang doon ay vitamina. Ubay-ubay nga mga vitamina. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Napamatunan na ni may gala sa daghan ng mga tig-inom aning ang kape. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng na sagana sa antioxidants. Napamatunan sa may gala sa pagtuon. Doon na kini binipiso sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Maong dili na kini mag, di ka magluyan ini. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn. Arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o grosip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inyo ring mapalit may gala sa mga butika o sa inyong, diha sa inyong lugar. O ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Oga, Lazada.
2: Naakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing Nagyod, diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pagyod. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
4: Ay! Naipangunta na may galang atong ipasapot sa atong Answer to Win promo kanabutaga! Oh, dara. Andamang cellphone, Tayo na kayo ni Megala sa latest survey kung eleksyonon karong adlawa o karong adlawa. Ha? Karong adlawa. Base sa rigawas, Megala nga survey sa Pulse Asia. Kung eleksyonon karong adlawa, kinsa man ang landslide nga mudaog pagka-presidente o pagka-vice-presidente. Sus, kung 2028 ni Pastila naghanang mga priso aning kalakiha. Kinsa ang mudaog pagka-presidente sa Pilipinas o pagka-vice-presidente? Apila ang vice. Kaya doon naman ito kamuok. Kanang si Kani, o niya si Kini, o Kini si Senator. Pero ang lalata sa vice-president o vice-president. Naghangin na sa kuwan ng survey kay ang kunong ano kunong siyamoy nilgawas. Apila ang vice, di lang kay presidente, apila ang vice, mga kasama, puro ni taga Davao ning puro ni gawas sa survey. Puro taga Mindanao. Oh, why, kwan? Inanglan, Vice President o Vice President, ha? President o Vice President. Ano tubag mo mga igalan niya? Sunda ang atong mechanics, ha? Ang atong mechanics, mga igalan, kinanglan, naka-follow, naka-like sa DYHP Aramin Cebu. O niya naka-share sa mga igalan sa atong program unang radyo ng balita. O niya naka-like po, naka-follow sa itong attorney Rofil Fernandez Manyok, mga kasama. Bisag asa ana, kung naka-follow mo kang attorney, okay ra. Kung naka-follow mo sa DYHP, okay ra san. At ang oras, mga igalan, alas 5.34 na.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
23: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
11: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugun ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pa gyudang yung blood sugar.
11: Lakor dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
23: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Again,

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
5: ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Self Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini ug makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawo ni goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya try tinuod magid siya diay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa gina iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yun at mabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Purukutso, Tungaw.
9: Living Testimonies.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban.